ai ku osio no a whaki me ka mata anga e polo kalamani. Ka ta api mua mai matua ta i loa kuini, i whamanu hoku koloa, ku omi mo oku he polo kalamali ti o. Taha no aua po e niwa FM, i whai atu hatau loto. Pe ku whaapa apala, i ha whai whikau mo halotu, ma tau ke i e wholofola. Te lia nā whehu ia ko haitua o ki ufofola i ki e mamana o i māma. Ka tuku pe mua ki whai atu a whie aunga, nā hoko pe ua whalo to la ki tau whai whanonga ku whai i he mo uini. E ka mata ki pe tau lotu, a ku lau atu a i sāmi whitāri a ki, ui ki anga maheni, pe ka hiri ko iati u lau atu pa mua wholofola, pe whai atu pe mua ki poupou mua whalo to lahi. Whaosia ki tau lotu. Ki tau lotu, ua whai tamai mwe alo, pa mwe lau maari e ma oni oni. Amen. Ko saami whetari aki, saami hano fitu ngofulu. Ko eni ho moutari. E eiki ko hoku ngutu, tene tala ho anga tonu. Ko koe eiki te ukumi hufanga ki ai. Wakaina atukuange au ki whakamai. I o whai to tonu, hawhaki i mo whakatau a taina i au. Tokanga mai ke te au, pe whakahauwhi au. Mūtari, e eiki ko hōku ngutu, tene tāla ho anga tonu. Aiki ke hōko ko hamaka ki utoi toi ai. Ko ha pō kau kaua ke whakahauwhi au. He ko hōku makatu u koe, ko hōku malu anga. Whakatau a taina i au mi he nima oi kau whai kovi, mautari. E eiki ko hoku ngutu, tene tala ho anga tonu. Pea ko koe eiki a hoku amanaki anga. Ko hoku falala anga eiki, talu pē mehe ku kei tamasi. Pea ko koe pē ne utege naki ki ai, talu hoku wha ere i. Pea mehe manawa o eku wha e, ko hoku toko ni pē koe e taha. Mautari. E eiki ko hoku ngutu, tene tala ho anga tonu. Ko hoku erelo, tene tala ho whai to tonu. Pa moe aha ko toa pē, aho o toko ni, neongo hei kai ke ulawa o tala ko toa. E o tua, talu e ku kei vare vare, mo o whakahino hino au. Pea o kou kei tala pē, o ngā hei ngā au e whakaofo. Moutari, e eiki ko hoku ngutu, tene tala ho anga tonu. O ngonga lelei, e tohi e mātiu, hongo fulu mā tolu e vahe. Pe alua se su he aha ko ia, mi he apina e nofo ai, i he mata ano o ea no kāreri. Pe ne nofo hi fuai ki whaiako ki he kakai. Pe tōpu me he utolahi e kakai, nei whetao mi mai kia te ia. Nga ne heka ki haki i waka o nofo me iai, kai tutu atu e kakai me uta. Me whai e se su ki kakai e ne ngahi tala noa whakatātā ko eni. Ne alo atu ha tangata wha o whai e ne tō witi. Pe ne laku e pulo pula o ngā ngana e ni ihi he vehala. Pe puna mai e whangamanu puna o tosi ia o osi. Pe toi ngangana e pulo pula ia he feitu u maka maka na e kere kere manifi. Pe a maa e laa o vela e pulo pula. Ko uhi ko te eki ke loloto hono a ka. Pe a vaviai e ne mai hifo o mate. Pe toi ngangana e pulo pula ki he feitu u vao tala tala. Pe toi tupu mo ia ke te eki fua loa ko kasia ia e he vao tala tala. Ka koe pulopula na e ngangana ki kere kere lelei, ne tupu hake o fua, ne fua te au e ni ihi, pe fua nongo fulu e ni ihi, pe fua tolungo fulu e ni ihi. Pe talange rewa e se su ki kakai. Ka pau kua mahino ke teki mou tolu e ku ngahe whakahino hino, pe mou wongo ki ai. Koe o ngongo lei nui o eki, wiki wiki kia te koe Kristo. Koe tala noa ki he pulo pula, moe tangata faa,
koe tala noa ku fungani. He koe tau mua ia e tangata faa. Kene mau hapotu kere kere o kulelei, mo feunga ki whakaheka e ne pula pula. Pe koe whakatoa meri e ia, ki hakonga kere kere lelei, o kuala mau ki whakaheka e ne pula pula. Pe aku alufano e tangata faa, he aho pia moe pō, ke tū tū i e ne pula pula. Pe aku ne laku noa pe, mo ne whakaamua hapotu kere kere lelei, e whakafua ai ha tō kai lelei mo aonga. Koe maamani o e honi, o whakao ki toi manifiange ai amanaki lelei, o makatuunga me ngai whakalakalaka o e ahoni. O kuhanga he teknolosi a, o whakao whakamalohi e tokanga, mo i taimi e tō tangata o e ahoni. O hanga he poto o e tangata, o whakanaunau kakato e ngai whanki i telefoni tōtō. Kene kātoi ha mea pia ku tau loto ke tau mamata, pe whanongo ki ai. Ko mōri ai e ngai hoa loto whakawhāmiri api. Ko uhi i bego e tau whemo i kina, no whakaonga e ngai mea ngāu e whakateknolosi e koe ni. Te koe kōs peli oi aha koe ni, na kune whakahā mai e paku kā ai loto pe moe mo uia kakai ai otoa. Ko vela hia e folfola mo oia eiki, hea ko tau tuku noa pe. Ko rie kina e tangata tūtō i, hea ko tau tātā puni ho tau teringa me hene folfola. Ka tau whemo e kina, he ho haa tuu ke tau turituri fua ke ngahi maa o e māma nunu mo vete ko eni. Ha koe whakaafio e ahoni, e tau whakaatā tau ngahi loto. Pe ke tau kumi ke hapotu o kulawa ke tau whanongo ai ke wholofola ai otoa. Ka e hoko e tau mo ui ko hapotu kele kele le lei. Kua fua pe a fishi ai a lau maari au e iki. Ka koha tau kai ko a manaki ki ai a maa mani. Oku tau i ai. Amen. E tau lotu. E otua maafi maafi mo ta engata. Ao a Fiona, nei te eki ke whakatopua e māma ni. Mo e ngāhi mo o ngā, nā ki ia i pekoe. Kokoe ai ka mata ngā, pe kokoe pia e ngata ngā. O mau whawhitai ko a Fio, ko hi pē ko ho o wha. He kui kai te ke lau e mau hiā. Pe te ke whakavāwe ke whai ho mau tautia. Ka o ke whakato o to o mau pē, ke whai ho mau whaka mole molea. Ha ngā i whunga he whamua, ke o mau ngahi wai wai, whai tangata. O e mau turi turi fua, ke mau whai pē o whakata tau, ke mau ngahi whie mau. Ka i tue noa ho whina ngalo, ai aku waka mai i ho wholofola. Whai tāpe kina mai ho mau whanuani, mohono kautaki. Ke hoko e nau whai tu utu ni, mohono au mawhai, ko ha pula pula me lie, tene whakafua mai hai tau kai le lei, ke whaka inasi a ki hokakai. Whai tā hape kina mai e kau ngā ue oi whareni, mo ki nau tolu kotoa, o nau wahe wahe e nau ngahi tau kei mo nau poto. I he whare e whama whola re ani, ke toko ni ke hono langa hake e mau mo ui, i he whanua koe ni. A whio mai he tau mo e whi pole pole a ku whai he ngā whanua hau o māmani. Ko uhi i bego e mōre ma te kinau tolu, a he māma ho o wholofola. Whua ki mai ho meri no, ka lawa ke mau whi mātā ki whi a i ho o wha. Whaka te unga ki mau tolu ho o wholofola, ke tū ke whi siki tua me te ki mau tolu e fua a ho lau māri e, o mau hoko ai ko whanau o whina. O mau korea ho whaka mole mole. Ko ui he ko mau ria kina ho wholofola. Ai mata vai mo ui koe e o tawhi me ai ho ala o wha. Ngā huian ki mau tolu ke mau tāu mo ho o wha. Pe ke mau hoko ko hakao whaka mo oni ki o wholofola. Ka e lawa ke mau la ngai ha whanua wha o i he uho uhonga o i whakatau wele.
ai te volo o kuni whai ma ki mautolo ni. Whakakato mai mua e lotu moe hu o ku mau whai hakeni, he koko i pea e kakato. Pe aua nā o fia iho fufonga o wha, mi he o wha nau, o ku ui ui hake ki o tala o wha. A ku mau kore katoa ngai malo hini, huafa o alto fpeta, a ku mau eiki ko Jesu Kristo. Amen. E wafai tamai, me alo, pa me lau maria maa ni oni. Amen.

poko le fenga mari koni ke wata ki fa nongo nongo koni na to ki tau mai e ma foi me akai pa me tonga ko foi talo tonga ko foi ufi ko kaho kaho mo lose ka umeire mo mahoa ko hopa pa me la ipere o kukilo e fa i he mire mila tu asila ke fai ki ai a fetu taki pe mo fika telefoni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau mea e tua sila koia, te ke mau mea e a fo imea kai ko ni. Malo. Kore whenga maari ko ni, ke oha tu ai a ki whanongonongo koni seti ko ni. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo levu me i haapai masani, o kutakai a te uroa. I e pauri hifo o e pō ua whao si urai ua afe ua no, ke mou mea mai mua, ki whekoa, ki he holo, le sieri tonga, ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani, ko uhi ko si i whakatangi mai, pia mei haapai, pia mei he pure ako, mo e whanau o ako, me he korisi, o e ongo tamaiki, ko tau whahau mo pilo revu. O ku makatu unga, ke whei ngai haki i mea ifi, ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pe a ku makatu unga ai ai whakaafeni. Ki si ngā hi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pe a moi hāpai kotoa pē, ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mo mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si i whakatangi ai ongo tamaiki. E hoko ho mou o wha, koi whakakoloa ia, ki si whengani. Io, e taritari mai me iai, a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa, po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua no, i whekoa, holo le seri tonga, apiko tuinga papai o wesile i mangere. O kumautu i pē, te mou talirelei e whakatangini, o kufai atu. Ka iai ha mea o kukefie mau, whetu utaki ke fika telefoni koe ni, Noa ua taha, noa walu fitu taha, walu tolu hiwa wā. Peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa. Malo.

0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Ki pia mo e kakai fonua ko e tau polo kalama PMN tonga ni tari tari fifia loto ma fana mo ni ki mautolu i he futai mi mo moko ko e ni ho tau fonua i he ni Aotearoa pia mo tonga e ki foki ka koutu i mahalo ko e ki polo kalama uluaki o e fefinite ne hanga o whakanonga whakama fana i e tau nofo he o kukau mai he ni a pilimi solo ta mo ua me he of aia ko e ofisa whakatotolo pule ia ai ofisi o e ompatmeni a tonga a tari tari fie fie koe a prim solo, tari malo mua si tari a e fetu utake ke ke kau mai ai i he houani.
3: Malo obito, mo whaingo maari e John.
2: O kui ai, ai ki i polo kalama, i he whengau e ake koe ni a e ofisi ompatmeni a tonga, pia mo e ofisi ompatmeni a e fonuani a Aotearoa, ai a o kua whakawhainga maari e ai, ai ki i whengau e ake a e ongo ofisi e, ka tak pe mua omi haki i pui pui tua, whengau aki pia mo e teu ke whakahoko ai ki polo kalama ako ngā ue koe ni.
3: Kore peke u hufanga i ngahi tala whakatapu John, kai ata mua mo motuani ke Paha tala tala noa te whainga maari e koe au kui e tuku mai. Ura kipe whamaloa te mau whainga maari e. Paka kine o tau tolko tope o ku tiun mai ki he ki he PMNA o ku whawhita e whamalo to he mau whainga maari e koe ki whakaongo atu ngā whamatala ka koe ni o ku whai atu. Koe ki porokala mafo koe kaube he ngā hitoko ni koe preanga nusila. O kulawe monu ia e ngai whanua keheke he Pasifiki e sia pia mo Otkari Pianeo ka Watonga. O ku hingo whaui a ki koe hai mana aki a Scholarship Awards. Pia o ku teu teu ia i ai kaunga au e aluhake koe ni pe koe kaunga au e ku aluhake fo'o ke hoko koe kau taki o ngahi ngawe anga. E teo teo i ki nau tolu he ngahi whingawe aki pe he ni koe hiko nau ka hao. Pea koe ki whainga maari koe ni kula batua i ke kau gea he taun e mau ofisa toko ua koe mau ofisa lao ko se one hamani tōpui.
2: Kuhia.
3: Pea mo e ofisa whatotolo taha koe etuoni pi whereti. Ai te nama wahat nawa a pongpongi. O ka mata ki i ako ngawe koe ni he aho wa fitu, pe koe monite o tō whakaosi ki he aho fitu.
2: Oh, yeah.
3: Aho fitu koe ni o ako si John.
2: Fafo, o fau pito ai whainga maari e koe ni, pe a koe taha foke ni ai whailonga ai whengawe aki lelei, ai ongo whonua a Aotearoa pe motonga eiki. Whawhiawhia moni ai ho o tuku mai ai hingoa, ai kau whawhawhonga koe ni tēnau a wholau mai. Ai koe hae ai ngahi polo kalama, tēnau kau ke he lorotonga e taimi koe ni ukunau he ni ai he whonuani.
3: Malo apito John, o ku toka ngai pek nau tolu he ofisi koe ni Chief Ombudsman na Nusila, pea koe polo kalama lewa koe ai, o ku kawai ai hoko atu ai ofisa lao ia ki ngawe whataha pe mwe kauliku ofisa koe ai ofisa mbatmena no sila pe a koe tama whatotolo lewa e tuoni e lahilahi e ne atechi ana ia ki he tafaaki whatotolo ki ngahi mea koe o ku whikawaki mo tongani pe a toe whikawaki pe a mwe pasifiki lahiange o pe a kawai pe a mwe ki tafaake taha o ku o ku whaka rea makehe to ngai makehe he ki ako koe ni hangahi ishiu o ku toutou hoko. Hai ishiu o ku toutou hoko, hoko koe mamahi anga kakai e whonua pe koe tū ki anga e whononga. Koe hae mea a nusila o whai ki ai, a ofisi on batmen a nusila whai ki ai, fi ako e ofisi tonga ke ham whainga whounga ke tokoni he ngā ue koe ni. Pea o ku makawhao sipe he tū koe ni o ku te fia ko foga nusila he fonga o fisko ina nusila o ku kai kina fai na tore alukitua alukitua fa fa longwa ki mo ka kai tu tau i ko outreach ka mo educational awareness o ko ko reach out ki he nga community nga ya ko ka i he nga hita ko ko mariwa tu na nau pako me ma tolu e ma lava alu ke fangitu ku mo tu fangifitu mama wange
2: ko ya
3: Pea unau whaafo o whaia ai, pea o kawe he mea ne paspas leo lahi mai ai I whakatahanga whamamana he whamiri o Mpatmeni, koe koe koe IOI, International Ombudsman Institution. I he ngāwe koe au mawhai, pia ki whatonga e Nusila e konga koe ia. Pia kāna e Nusila whakakau he programa koe ni.
0: Tautua.
3: Ki whori outreach program face-to-face pe he, e whai he moni te koe aho tolu ko o Akosi. Mai kāinga Wellinga Toni, mea pango peu te eke o mai e Nusila ai venue, but ako utuipe te maumau pe ha whainga maari o maumeri.
2: Oh, yeah. Ke toi talaki pe ngahi taimi ko ia. Pea moe tahai o kalai. Malo zon. O ku fa fofa ho o fratala mai fika aki pea moe ta ko ia. He kui pe o mau e whamatala ka mouto hea o vahe vahe. You are also, your team will also be running a community outreach, eh? E sai pe moa ke ki whamaala ala mai he ta wha ko ia he tongo lahi a pito e ka e ngā heni i au kalani. Pea moa ki nau tolu foki i Weringa Toni. Ke nau lawe i pe ai ngahi me te nau lava ma u ka pau te nau kau mai ke polo kalama koe ni.
3: Ia. Whawa whapita sione pe umalo apete whainga maare koe tau mu afo ki ia ke whai kakapa atu pe koe whawhi longo aki pe koe whawhi taulaki. Koe uhi pe koe kakai lawe i pe neongo e ai whabai ai Nusila pe koe nihi ko hoko e whonua ko hona au whonua i ka hika i ngalo whakatonga pe moe whaamiri ko ia. O wai kere kere wai ngai whi hoko taki matua mahu inga au pito. Whaamiri pe tuk whakaholo. Pe koe ngai tautonu ko ia ma u lawe i pe o ku whai toka ngā hange ki ai. Ai koe ngahi isu ko ia, koe ngahi isu ia o ku ma u mateu teu ke whakamatala ai ma u ko ma u tuu anga, te ma u tuu hoko ko e hange haki ma u hange haki i halfback he waha ai skalamu mo i tautua a pe koe palopare ma pe a mo i pure anga pe koe service provider ke whinga e fwi wā ko ia ke solova mo i ngahi me pe koe waha me te nau toka anga i tatawa i pe koe ha hawa ai pure anga tuku ke hebe whakamauanga tuku ke hebe taumalui whonua ni awhio tuku ke hebe kau whare i whakalao ka tuke he moe whare area, ta moe whakadaha toko ni. Ko toi ngai pureanga, me he hoi minister, ong ko vana, ka ngai whā pureanga, me ngai sevesi, ong nau tiliva, ka u tatusi ai, e whono ngā, pe ong nau behe kumore, e nau totonu, e te maulawa o whakaongo atu, e mau ngā we ka teknau tolu, pe ong wakai na iaha mau aonga ka teknau tolu, e ta whāko ia chona. Ai koe ngai himi ai, e awa whamatala, I he whetutaki koen whelongoa ki mata ki he mata, he whakataha anga koen whai he aho tolu. Pea koutu ibe mahalo a muyang, na ki whainga maari he tōna ki, o te vitamaka, ke te whai haki whamaa po, pe ko hatu ki follow up, i he programa.
2: Lelei, Pito, pea koe mea lelei a o tuku mai ai tāna ki koe ia, he koe neongo e mau nofo i he whonua ni, ka koe whakau ka auia pa moe lotoku kei tonga pe ia. Pea koe mea lelei
3: a o mau... Koe ke puri foki, koe ke puri a te kumau tōlu, koe ke puri foki homo au ngā e whao lolo a mai homo ni mani o homo nofo he ngahi. He so sai e te utotongi mea kotoa kau ke kai ke ngalo ki maudolo he niho mautoko ni. Te utotongi ke whakaukau pehe ka kai koe unge tatake o tau whonua he taimu kotoa te toku oate mau whaam pehe ke whae whee loa ngua ki pe mwe talanoa he tukunga koe. Kai ngata pe ai ke utana ke doi rewa he kumana tui. Koe ofisio mpatmeni koe Anusila. I Wellinga Toni. Te nau iai mo nau tolu he polo kalama ko ia.
2: Ah, sai.
3: Aia ko mo tolu koe ku ngahi isu o loto nu usila ku tō tonu e te ku mo tolu he ngahi se vespe he. E lapa ke mu eke hanga tonu e reo ke kautama ko e ni. Ai toko ni koe he te mo lapa ma e toko ni tatau ma nau tolu pe au utu i te lere iang.
2: O ku fa fo fa pito i he ku mana tu la he pito tala noa i he ngahi mea whaka kere kere mo mea pe o ku lava nai ke aha ki fra mama mo hata ana ki mai he tafa ki koe ka pau kwa ngahi isu ai ngahi family koe ni ko na hiki fonua mai ki fonua ni
3: ia fra fo fa pito be be ko isu la hita hai o ma unga o ke ta le foto e office koe ni be wa mai be ki ha hon kono mo ni e John o Solova te Solova o ku pekloka e pekloka e te kumatol ko uhi kwe wao e ngahi tukunga ya ko ya ke hopo kwe ta impe ya waha tukunga ke hopo penstau ni kotoa utafakia e pulereva e whama wanga kwe hae ni tutuni kwe me e whaikia e lau e ngau e whai Pea kaukai ke tuku ai, ai hono tāri mo whanongo ai kakai koe ni ke mai e nau ngāhi mamahi, pe mga hi mea o kūrewe ia hono nau loto, Pea whao atwak me report ia whakotu atu he padu ngā we. Ke liliu hanga hi tutu uni, pe liliu hanga hi lao ko hi, ke toko ni ke whononga he talamai he ola, o ki tama ke whononga mo toka kove, hala whononga ko hi, koe mea ngāwe ko whaia ke whononga. Pea ko tui nai ai piha taimi wawe mai, e whai hawhe siofaki matake he tukunga ko ia, pea lava ke ue i hake, he koe kono mo ni ula he apite tangi. E o mea whakakerekere, pa ta taupe mo murina. He laumare ta taupe, ka pai whanong mai pega kai, ke te uki mai mai gena ki o lawe hingua, ka kwae nihi no silana, o kwae na u keisea mautoru, pe aku whi moto e whetu taki.
2: Koia.
3: Moto e whetu taki, e talu he COVID, pe a kwae ke toi ngā au, e na u telefoni ko ia, mo e umea ko ia, ka kutui ka pate na u whanong o mai, ki i wakai inoa mai pegi, he mea pe ka pai ngā au e aki peho mo... homo uletio, homo networka, ke whakafou mai ai, te mau whiwhia ke follow up, te ai ke mau ha konteki ke hoko ate tāno. Kwa ni ihai whua whiwhia e ola kura tonga mau, ka koe kai koe ke te hoko ate mau whitu taki, pe wai ni ihai ke i backlog ape, ka koe natura e ngā ue ke tāno a koe ia John.
2: Malo pito solo si fagalotola mai ki aki na tolu ko ndu wa ya na unga hi case u lolo tonga lere hetai mini pe mo ki na tolu pe na fekumi ki ha nga hi famatala fika aki pe mo nga hi me a felave pe mo kere kere pe mo nga hi me a ke hepe elava ke toko ni mai ai on pat menia tonga ka ko e fra to e fra manatu fra o si pe ko e kainga ko ni i au kalani a ko a ho fe ko o ko a ho no ia o au kosi
3: I ko ko te be fa mai mo be John ko te ko tu tai mi ni pa hangi te mau kore tu hi te ko ga hi tu ko ngau mau tu e to e fa nga mari e ngai ko ah ni ma
2: ko ia po po
3: ah pure lulu ni ma te mau gi holo mo ah ta ha mai pure lulu ah ni ma pa tai mi ono ki he valu e fiafi ki he fare fatahanga ko sa sto kai kolo
2: na seleti
3: e ta fa valu coronation road mangri bridge apigo ko ko na seleti te mau yai pe te mau o mai foku pe mo ofisi on patmeni ko anu sila o kalani ko foku ki ofisi si yang e on sila on patmeni o kalani e mau mai mo hato kota pe to go wa me ai go hiko ka ko no fo fo ku fai no silana na koi mo hanga me ai no silana o ku mala firma o ke fai ai hato ko ni ka tanga ta ko ni ofisi finga ra ki ko mo mau tolu ke la vai be mo ia
2: fa fofa ai ko ah ni mai o e mahina ka tu e fa ho ko e fa ta ha ko ni ai community tonga pe mai ofisi on pat meni fa fang pe osko to ka fa no ngo he fa ta ha ka ki ga ta ha fa no ngo ma pol ka la ma solo te ki ho ha ala he te ki ka ko fa ma lo atu he o mi ai ta na ki ko e me ho e ki pe la i lo ke ai ka ka fo no i he fa fini ta la mo no atu ki he ka fa fofonga i he te u fo la mai ko ni i he a fo nga a ko ka ko to ko ni lahi ki tonga eiki.
3: Halo Pito.
2: O falahi atu.
3: Halo Pito, si ne mau whaingo maari.
2: O falahi atu solo, ma aloa Pito, si toko ni mai ki he tau ngā ue o
3: iwhia whi. Kala monua ki he polo kalama. O falahi.
2: O falahi atu. Hau eiki pia mo e kakai whonua ko a pirimi solo tā mo ua ia, aia koe ofisa whakato tolo pūle ia, me ofisi o e ompat meni atonga, pia mo ngai palani ki he kaha u. Tau ki lepasu i he, ka tau ki i whanongo ki a toloa, firimo e hala, mo mea maki ai.

0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poon.
2: Whakatolo watu hau e ki pia mwe kakai whanua ko e tau polo kalama PMN Tonga ni. Te mita mai lea, the Deputy Police Commissioner of the Kingdom of Tonga is joining us right now from Nuku Alofa. Kene o miha whakai ki ki whikau aki pia mwe taha ngahi keisi o e ahoni. Aia whikau aki ni pia mwe kau pōpula ne nau hola. Pia pepe whoki pia mwe o ngongo e taha whikau aki ni pia mwe hau e kwawhine ne nau wholau ki siaina o nau Māori. Pia o ku iai ai ki tūkunga kehe i he talanoa ko ka e tuku mua ki tau ki wakai ki he tokoni komisiona polisi. Te vita malo e tau mau e fia fini fia fia au pito he lava ki mau ai ai fetu utaki koe ni pia mo koe, malo e tau lava?
3: Iho, sione malo e tau mau e finda malo e ngau.
2: Tai tari fia fia koe polo kalama ko lava e peho taimi. Ka tak pe mua o mi whakai ki ki whakau aki koe ni pia mo e kau pō pula koe ni o ku pehe ne nau hola. O ku toko tolu nai pe ku toko ua pe ni ku kei i he lorotongani u kei kumi.
3: Iho, maro a wido e kione. O desko ni u ku wa hangepeto na kua ngai ngongo na si tu watu pehe potu ngā ue. Kwa wofua ki he hawhi e waru o he fiafi sāpate na e maua e li pōti koe ni e hola e tōku tōru koe ni me he hono tāru whalau ki nga tōru i he aptanga polisi koe ni nuku alofa e na e pāua i ki whakahoko a inga hawhi o wau wane i hono whatoto bua mui mui i a e hola e tōku tōru koe ni e ne a umai ki he po monite ne ma wa to ta ma da bule ta ta ni mai ne ma tai ka to ta ne la wa yo pu ga to ta ko ni fo fo ka e tai da ta u ku ke hoko atu hano kumi ai to ko u ai u mai no be go

0: husband and mani o ku te ha tana ki mai ki he ongo ongo koin fe kau aki pe mo e tau fa na fe fine na fola wa tu ki si ai na ko hi ko e fe ku mi he a mari pe mo silini mo ngai me pe he
1: ko ia good morning shone u ku ko ko ko te nga o e bo fa to to ro e nga o e ki he e keisi ko ni e a kono moni ko e ko ngai keisi ko ni ku o komata ke ha mai tongani te pe po ke ngai funu ka nga api e pasifiki kana e ale te po nga o e fo fo fo ke ha wa tolu e mai no kusi au sune o matunga e nga hi me ana ho ke e social media e a pawai ke fo ha ko nga o e ai po nga o e no kamata e fato tolu pe mo nga o e ke ke ko ni ai au mai no aku to pe no natura o ku ia ia e whenga o ea ki tongani pe a pehe ki he whunua muri whunua i esia ae ko mahino ko si aina kana e tokanga e pot ngā ue ki he mea lala he ua i taimina e mao eri po ti uraki ko safety pe mo welfare ae ni ihi ko e ni e mātunga e mahino ko e whanau fi fine e ni uki he maha ta ube o teenage e behe befo ki he ke fa pau o ku o na umal mo hao e pe ke nga tai ka ka fa ha fenga ba ki ke fa foki mai na to ki tongan ko hi ka to ku nga na na wi ai pe mo e na fenga ta ni na fi ta wa ko ko no wa re ba ko e mahino ke pot nga we na e ai bebe mo ni ke ne na u a to e fa ta we re ko ni pe na e o si ma wa re mo nga plan mo mo fototo ke na umava hayat mo kina to ana kawia e tokanga fa mama ve put nga we e fa ye fenga we aki pe mo nga ma tua e fa mo family be bebe ke fa na ke ni ko ni pe fa ba ba u he kai to hoko atu na fo au ana la vai o o kanseli pe ta ofi e fo au e fa na fini to to na ma u ke na u ke na fo au pe ne ya mo ke u ko si na e lava yo foki moi mai ai to kou ona tu dai tongan pe be foki ki he nga fa ta mo ngai ku fika wa ki o to glava ono fa ge ki nau pe o ki ho ko to nga o mi fa to ro po nga we i he nga o ko ni mai no pe kai ke ke va ve nga we ko hi ko fe nga we ko be mo ngai fu no muri pau ge fra fo wi ai he e po nga ki mori go a tonga ai wi lo go his majesty diplomatic service na i lo be go foreign affairs ki mo pau go fo ma lo ia po nga we e to ko ni go ni ai po nga ki mori a be ge va fi nga we ki pa mo office fo ambassador tonga go si ai na be ge office fo ambassador go si ai na i tonga ni e fi nga we ki ke ngā tape i hono tāna ki mea ngā hewha mōri, mea ngā hewha matala, ai te epe whoki ki he, ki ngā hei whemau ke ke, angai ko ngā hire kōti whapure ang, ka ugea i ngā hire kōti koni ai pehe nei whahoko ai Māori, ka pehe ke ngā hewha ngā waki whapanga. Ai ko ne tūnga e he taimini, o ki hoko hoka te whakatolo, ka oku tui be o kua primatiwa, ke tau whainol, ai ke si e tūnga go o kui ai, mahino mai na iai e maino aki ta moe area ke nau furau ato whahako ai Māori uhi koe tokanga koe ki he tawhaki ano whehawe aki ta whala koe kakai ko tui e toki lawa ia o whapopau ia tūnga a muiang au ki he wokat pe whatotolo ko e tahe mea uhu ki he tokanga ia ko tūnga ue koe tawhaki koe ni ai wesia tamaki ai a teknolosia ba mo media fo sosiale i hono a fagalotoa te mono fo tawele i e tau whanau dat fidu whanau ki fine a ki hono ari mai ha ngai mono uia ngai whainga maari te mo ngai lerei whakapaanga te ngai mea ala mea pehe o nau tu la vea ngofua ai te nau toho ai i kai ke ai ha whainga wharei te mo ngai tapou tanto fito que atacar o novo e a vida da minha família. e hoka rotu i goi ngahi wasi atamaki pen, ngahi tāu ia o teknolosia, tāu ke whātokanga ki ai, ai pureanga, e pehebe ke whanua whalufua.
0: Te wita kou whawhawhunga e te timi whamalo atu he oa omi e ngahi whamatala whamuimui taha mei he potongai polisia tonga. We really appreciate your time this afternoon. O falahi atu moe lotu.
1: Malo,
0: Malo, Malo, Tevita. Hou eiki pia mwe kakai whanua, tau hoko atu ki ngai tu waki koe ni.
2: Ko vai malal, me kautaha e Planet Cast, mo nau whanangono o matu waki ki hewi keni. Malo vai.
3: Malo, Apito Tevita. Maka o mi maupe whainga maari, ke whahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari, a hou eiki lelei, ai tonga koto apik mo ume amai ki polo kalamani. Ko atai pe foki, ai whamanatu ka ki moutolu koto ape, o kai toi tari ki moutolu hafaine ni sa feitu. Lava le refi ni motu ane toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia Planet Task. Ti motoru koe mufie maa mo ngahi mea lere, lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo, te tutaki mai ko ia ku whanki ka koe kai pensine lei. Lava ke o atu otometiki ka kia, ka umafu ke ngahi mea lere ko toa peo ke fie mao, ngahi SUV sea fitu, walu, hiva, o au befo ke tau sea hongofu, ka umafu ke tau ngahi mea lere la lahi e ngahi yuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaafo ki ai ngahi mea lere ke kehepe e lava ke kefiri me ai. Ko i ai, o tike toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau ka inga tonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea lere ke kehe, ke mou firi me ai. Fama aloa toka ki mou tolu ko uia, i ngahi wiki e ko mariu atu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o ko mama o te me o kala nini kalkulava ki nau me amai o frahoko ai singa i ko ia nau me alire ko ta fika te foni fe tu tat mai ka te au ko no a wowa no a fitu hiva no ni ma no valo pe ko au ton mai te ke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street ta mo me a

0: O tae tu nāra tu inu kuafe, me tau ngahe ngongo me kolomua, weringa tōni ke aho ni, malo tae.
1: Malo mua lau mali hau e ki pia mo lelei a e tonga ko toa pia mo mea mai ki e tau hoa ngongo ko ia a hupule lulu ko e ni pia me weringa tōni. Uluaki ko e tu tangata Secondary Poly Festival wa noa wa no. O ku tu la hoko ai pe, ai te wai whana wako pe me ngahi api ako e koloni ki he kaha nga whaatau ko ia kwa mana ke wha hoko i he whalai te ko eni wa wha ko ia o siulai. Ko e kaha nga ko ia ku iloa ko e tu tangata polifest wa noa wa ono a ia nai osa tene hat polifest pe a koko mai en kiloto Wellinga Tony. Hange peo kwa nga mahen ki ai, koe ngahi api ako maalunga e situ, tena ukao mai ki katoa nga festivalo koe ni, a ea koe whanawa koe ni Pasiki, pea mei he api ako St. Mary's, Wellington East Girl, Wellington High School, Rongotai, Wellington College, St. Catherine's, pa pe foki St. Patrick's College. A ea ukao ai e ngahi whaiva, pea mei ngahi whanua Pasiki, o kao ai, pea mei ngahi whaiva whakatonga. O mahino pe ai te uteu lahi a ngahi kolis la lahi koe ni, ngahi whaiva koe ni. Ai a ku o kos kamata a hono whakatawa te ngahi tiki te hu ki he festival koe ni, ai a ku kamata hei ni mātou noa ki he TSB Arena Queen's Wharf. Pe a ku atai tala monu ki he tau whanau tonga o kau he ngahi whaiva koe ni, pe a mui festival koe ni e whakahoko i he aho whanai te. Kai ke he kuo fotu mai e tangata moana aia koe polo kalama fo o eni pe koe fofua whahoko eni ai polo kalama koe ni aia ku whaha e fe, koe whahoko e whi auhia ngahi apiako maalunga o kau mai aia Hawke's Bay hat de hat i tape fo ki hora whenua poe mo manuatu. Koe komi pe eni na nao whakalele koe e tu tangata he ngahi taulahi. Pe aku taki mai ai a kepi mā kisi moe ni ihi pe a mei welinga tōni pe. Koe si au i koe ni o ku whakatau mu ai a ki whai ai e whanau pasiki ke nau tō e whakaho nau ngai talini. Pe a koha platform e ne ke

0: ya o ango si ma fa na wa ko ma lunga pe ko secondary school pe pe a ko a ho wa ta ko ya o ka to pa I fa na intermediate primary pe a mo e ECE e fa ho ko a ngo fe au hi ko ni e mai ko fa la senta e wel na to ni a ya un pe he ko ke ka ha u o fa am ke fa ho ko ya ngai fe tu e ngai fe tu ke he o i kai ko welinga toni. Ka ke he ko e fuofu a whakahoko e ni a ngā ue ko e ni i loto welinga toni a iapu kao mai ki a ia Hawke's Bay, Hutt, manu atu pe a mohora whanua a ia ko e fuofu a whakahoko e ni hawhi auhi piheni i loto welinga toni. Oku amanak pe foki e hoko e ni o tokoni ki ho tau kai ngā tau te whito ki he whanau pasiki o whaele i ko ia i Nusilani pe a kuna o fie fia ke nau kau i he ngā kalama ko e ni. Ourotonga lele i he weekendi a weekend pasiki pe ko Pacific Week a te he rangawaka Victoria University of Wellington a ia ko e nau ko i wike pasiko e ni o pwa hok whata uia. A ina e kamata i he ahamoni te wike o i wike ni a ke cultural night. Tu si te pe wane pona e wha hoko ai quiz night. Pe a koe ahoni o ku lele ai e nao career expo a i au kamata i hape a me hongo fului ahoni. Ko sa inga maare ke wha nao pasiki ke nao tala noa mo ngahi pot ngā ue pe mo kau taha ngā ue ke wha inga maare ngā ue i he kaha u. Ko sa inga maare mahu inga en ke wha nao pasiki ke wakai ke ngahi ngā ue pule anga pa pe fo ke ngahi kau taha o ngau wha am ke nao ngā ue ai i he kaha u. Ko a pongpo, pe koe tō pule lulu, ko nau ahasi poti ia. Pea koe whala i te iheanga maheni, koe Pacific Market ia, pea mehetai mihongo folu ki he wae si afi. Ai a ku whakatawai, ai ngahi koloa whakatonga, koloa ai ngahi whanua pasiki, pea kawai pea moe mea toko ni. Koe Pacific Week koe ni, o ku whalele pe ia, hai Pacific Students Council, hono palani nga hi polo kalama pa pe ki on fa pa anga nga hi polo kalama ko ni o ka mana pe hoko ai wiki pa siki ke to frai ai ta fa na o ke na hoko ko at na wa ko pe mo fa o singa o ta ko ni ka ke he o ke ai tala monu ke ta fa na wa ko ko ya na o ta fa o si pe mi un vesti pe pe fo ki ke to nga ai fa na to nga o na ke ya ko i he un vesti ko ni ko nga ta nga nga hi ngongo ala ma wa te se afini pe mi te a o
1: Ko se are pasa fai toton, pea mo e tau ongongo, pea me he kolongo e kakala ke ahoni malo se are.
2: Malo au pito, pea oku tatau pea mo ha, a e tau toi whero ongo aki i he aho pululuru koin, kono ua ua o si ulai ua afe ua o no. Pea pange koe lau, koe toutou whamanatu mai ngou e kakala, te ono ngai ngō wehe tai mini, au kai te ngō e ka kala whoku te tonu ke ala, te a e lolo tonga ni, kau hi ko e tai momo ko, o ku si si au pita au pita pe. Tai mahalo pe te ngai u, a kau ngō e ka kala ko ia o loto whare, tau mai kua ha tai mia e lava o tuku ai. Pe e tai mta tau whoki pe, ku te whā atu i a te a natura a e ne māwhana i e pongpongi ni, ne tikiri e ono. Pe a ku amanaki pe e a o haki ki e tahawa. Ka i e rorotonga ni o ku au a whia. Ka koe wikeni foki, koe taha e mea nā te hanga whakatonga e pe te eki. Ia e whāna wako, ia koe ka wako University en sentolo mai. Ange kou wha manatu mai kua ven mai pe ai taimi māwhana. Ko e taha ha mea mahu inga au pita au pita ko hono whiri a kau taha tonga ke nau kau atu i he whiri whaka osi koia poko whē ai kau taha unau lava koia una hanga whawhonga ai loto koia ai kakai pe a pehe whoki ke nau ngahi ngā ue. O kua upe ke ngai kautaha e tō rua, pe a mihi ki feitu ukoni ko Timaru. Pe a kua whiri atu ai, ai kautaha society ki tonga o e vahe tonga koia o Canterbury, pe ko South Canterbury Tongan Society. Pe a kautaha ni a mea wha fia fia, pe te ngata pe ki he ka inga tonga koi ni, ka e pe he foki ke a tinau tolu koia o kunau hanga o taki, pe a mo whalere, ai ngā ue mahu ingani. Pe hangai

0: ngahi mahina koni ko mari watu ne tu ou anai a e te le re atu. Te sio mo wakai ki he nao ngā ue. Kai ke, ka mea kou whee ma o he taimini, ke siri. Pe a, koe nao fua a mai hataha pehi atu mwhei tū pehi i Nusilani. Na te osi siri kita, koe ha ki tau te whito ki he kautahani. Aia, hangei kou kulau, koe kautaha e tolua. Pe a mehe whei tū koini, pe a tā au pito fok pe. Mo tolu kou whee kau koe ki ai o ku southhenbury.org.nusila. Koe hi e matuaki i tokoni au pito nia ki he kau ngā ue. Ta i kai ngā tai koe kautaha tōngaini i he whei tū koia o Canterbury. Koe tā whaka mea whawhiawhia i he maina koini koe whahoko a whaamiri fo o. Pe koe maari. Aia ko Steven i Lopini e nosi tu i pulotu. Pea mei alaki, pea pe foki ki perehake, pea mo alosia mahoni e nosi tu i pulotu. Pea mei mafanga, pea mo koulo koia i hapai. Whatatau ki he ngaswa matala ku mau mai, whua fia fia au pito au pito. Ko hi koe whai whai ange, pea hoko ai ngahi u ngahi feo, tau te fito ko e feo i whapia fia. Pea wakahi fufoki e toko tahani, ko Stephen Robin e no sidu pulotu, ko e kaone toko tahani ngā wea i e feitu i loa ko Akaroa. Ko Akaroa, o kai ke ngata pe i hono ngahi hika ai kou ko ngongoa ai a e fonuani, ta te fito ka hanga ton mai koe mei tahi, ka ko feitu ena uraktu utai a kau Franse, he nā ua mai koea ki he motu saute. Te a koe tōtahan fōki o ku ngā ue i he feitu ko ni, au mahino mai, ko whāmiri fu o ue nia i he ki feitu ko ni ko Akaroa. Ta mihi mā e koea o Akapulu, i he wike ku o si, ne ai haongo tonga, ne nā o ke hatu unga, ai a ku hanga maupe e he kalapu, o whai ahono kātoa ngai to whāwhia fiai, kou hi koe lava ake e na wa inga tu o te au. Ongo karapu ke ke, ko tō ta hā ko koketi pure iku, ai au ku wa inga matatolu. Mi e karapu koe a Southbridge. Koe tā mea whawhiria e na whetau laki mo timi koini a Prefordon, ai koe kuota whainolo. Ka koe mea whawhiria, kou hi koe lava mai koe a ongo mātua ko Pauline mo ofalaki pure iku, ona mamata tonu. Ka ne ongo nai ulungia, ka ukange koe lau, ne ai muto e tonga e tahane wa inga maari e mai, pia me he timi koe ia a Prepleton. I e tota, pia me he roto kolo ia ko o Christchurch ko Filippo lea matahau. Pia me he kalapu o ilo pe ia heni ko Marist. Ko tota hanfoke o wa inga fika valu, pia na nafetau laki pia me timi koe ia a university. Aia koe semifainolo eni, e tok fainolo i e wite koe ni. Aia koe tu o te au eni a toko ua, Filipe, lea matahau, lea pehe foki ki a foketi, pule iku. Tako tui i wika a uko mau, hene lise kau tonga, una ufafunga e ata nga uvahe keke, o kau aia Canterbury, pehe foki ki North Canterbury, pehe ki a South Canterbury. Koe, i o ngongo pe ia o kulawa ke mau atu i he ahoni, ka e malo o pito ho mō mea mai, ka mō mea.
1: Koe programma TNT Sport ki he weekendi, koa Devita Mak.
2: O Devita Pas.
1: Devita, tuku mai e anga o fotu utu ke ta programma ki he weekendi, malo.
2: Malo kut zaita, kore ki hufaka te pekai pata po hakma me falema. Ate ta kwa ho kweti ki he weekendi ka liki, e hu mai o sa rugby union e ai ta o kamata rugby union ho ma ke ri ki pa os ke so ka mo ngai u support ke ke pe data to wa te u support ye ni te ta fra o sa ke team go e fa ga ma ma ro a ke team e we ni ta set ke ai u team ho ko ya ka ka ko ta u na union ni e data e e ta u na ta ha mo pe mo rumenia ma ro ya rumenia ke to wa ke to fit ko i ro kwai ke fa no ke fa wa hong kong ko chili na u wo ke fa hi wa georgia tonga leva ke wawaru ke tau rua, koe tau maali te kumahina koe e tau me. Koe tau Amerika, tima Amerika i usai nei wahiwa ki he wau a Spaini. kanata kai watol ke ta hiwa a Zimbabwe. Eta ko ko tu ni fa ki tim ko ni mi me de la fa ki mo tu ang to ka tonga mo mo. Ya ko ko ha si ke ya ka polo ko ni ta.
1: Io ma lo apito te vita pa mo ni apito me ko tu ku mai ko ya ki he. A honi ke por kalama te vita. Koe ko tu ko ya kai ko ngai timiti a wani ol pereki fa no a ko ailani ko uataha. Ko hange ko grela ko tu mai fo ke tau ko a Romania pa mo Samoa. Pe a pehe fo ki ke tau a Amerika pa mo Spain ni malo Amerika ko wa hiva ki he wo a Spain ni Portugal to lua tu a valua tonga. Tau a France mo se apani fa u a France ke ta nima a se apani. Ko i Wallabies ko nima fitu Itali ko ngo fulu. Skotilani ko tol tol ta fitu a fisi. Inilani ko tol ta Argentina ko wa fa. Pe a ikuna Springboks ko fa tol ki he noa a Welles. Pe a koe fo ke ngahi a fetu kwa ki holo pe he hango tau ko ni. Na e osi noa i e olopelekia a France a Springboks e te vita ki mua. Kako tau seo ke ne hanga kone o noa i ko ya a timi ko a Welles e te vita. Kake. Ko ne tu uia ko e katahoko atu ai pe te vita ko hui foko ta taimi ki ta tulturi pe. Ko e amanaki koni ke tu a ko e a timi a olpereki ki Afrika e manaka tu te vita. O ku fafofua foken ke hui ke ono. Pa ko e aileva a anga foko tu mo e vakai ko e a kakai a mamahi a kapulu. Ke e pe e kawa rich mo unga i e folau ko ni kakoutu i peki ai te vita. E hanga he fai ako. O to o a to tahani ke kau he folau he ko uhi ko foi tesi e fa e fa hoko i he foi uhi ke e ono ko ni e folau ma tu utau la la fa ka vahe ka ko anga e si ko ya ki a ke ne tu ko he tani mi a tu a ko a olpregi ta po po pe ko uhi ko to tahani ka uhi to taha i lo au pito i he mala e ko ya o e a kapul i unioni te vita ka fokat ka te ko malo Io e te vita ko tau fra o si na ani ko pe mo ailani na ia fo ke anga manavasi a anga ko ene tu ko i he vakai ko e kakai mama hi ko aka pulu e te vita kana o si o fra fo o fa bit va nga olpegi pe ko amanaki pe aku i fo la ko ni ku hoko e te vita ki Afrika e ia ipe ene kaunga lerei. Malo.
2: Te daga tuga te pile, fefe tuga te pile, anga tau ka ini, tata plika
1: ko. Mahino apito e te vita, o keitaki pe Afrika, i he tuga e te pile, pe a fika ua pe anu silani, eh? Fika tolu reva ailani tok faa franse, ko anga e tu uko, mea kau tau o ongo ke ka ki tau tolu, a e tau alo heke i he tahiva me uanoa e timi atonga. Fika tahiva uanoa, pe ko ko mea ke tau si o ko kai ko mea ku ki la ya ho no tu ha ke ngai mea ko ni te vita malo
2: te te mai fai foki si au ko na junior championship that were under 20 eh sa da plika na final of the franchise ne malo se sa plika ta no ke ni ba franchise ka e to no si la na ta mo ni la ni ta malo sa ingla ne ha ka da ka ku sa to lu ko ko nu si la
1: ko ya
2: e ka ho ka te pe ki he di ki Kau kata timi, kerja aku pun begini ni nak tahu Panthers kita apa Broncos, tak ke Warno kita apa Warno Knight, the Rooster kita apa ke on Storm, the Raiders nak tahu apa ke apa Rebels, the Warrior nak Warno kita tahu. Tahu ni lagi wah ke data, malah berbeza. Untuk nak tahu ruang ke no I wish Tiger. Ada untuk apa luar me timi bangun wah timi wah ke tu timi. Tiger kita tahu wah kita tahu wah si Iko, kita tahu fini. O digo que mi aguente que tau fini de la fai me tau. Todo no que tau no. Acabo ya, tío.
1: Coya, te vita con imagina pito o tu me coe hola o se a wini. Ka con con más winga ta hafo que top 8 ai con alto lo de na hoko a tu, te vita con tu coe. O si a ta kai con ni, o que ta ki pe ti mi coe a penri fi, a que poine to lua. Hoko que ai a woria, que poine e to noa. Pe a moe lusta, o ku poine to noa. Ai una fai ke ar pe fo en agens eh pe ai aku fika fa leva ke ai ti mi ka sa ka ko ni u avalu fika ni ma leva to lo fini ti mi ko nu ke o mai ko po ni u ano fika ano leva na ite ko u ano mo ya mahanga pe ngo ti mi ko ni fika fitu leva la pisi ko po ni u afa mahanga pe pe mo ka po ko po ni u afa ko ne tu uia te vita ko mi ko kultasio ke ai Ko e ua mo e tolu ma hanga tak poin tounoa, ko e wha mo ni ma hanga tak poin e ua ono, ko e pe pe fo ki ki fitu mo valu mahanga tak point e wa fa aya kone fo i pe timi kuto eh kone fo i pe timi se ke wa mo to luna mahanga ai wo ria pe mo e lusta tak point e to no ka hanga urau kone fo i pe timi kone to ia e te vita malo te vita
2: e te ko si o ko ta ko la va te ri ki pa ko si ko ke va ke ta fa ta ko ni e pe si o ke so ka ko fo ke so ka eh Uka kai me fupana me o teita, ki wa me ki taka kone, pare kone mau isi tau te teita.
1: Ok, io, malo te vita, ta wasi ilo iko toa pe, a e ola koia o iso ka, te vita, na e whainolo foke timi kone a Spaini, me timi kone a Argentina, kana e lahi foke kakaina na upehe koe, e ikuna e Argentina, he koe haulolo tonga fokena na wikuna pe tau kohosi, a e fe auhi. Kane hanga Spaini, o mai, ko me hino o ko ko spotia ko me hange pe ko fuhu ko me pe to gas ko uhinga ko a pe he ko e ka analyze ko so ka na a ma we spaini a fi a wi ko timi a tifeni le le ta ha ko fi a wi ko spaini eh ona pe he ko timi le le ta ha ya tifeni a spaini e te vita ka hange ko me ko na ko fotu mai ko ki ai ne ma we spaini oske finalo ne ma re va spaini ai pa anga ni manoa miliona aki ai pare uraki ko pare wa reva ko Argentina ko panga tol tol miliona pe atolu reva he tau ko Inglandi pe mo France ne ikuna pe Inglandi ko panga wa hiva miliona pe fa reva France aki panga e wa fitu miliona fa ka to ai ngai pare ko ne ti me fa ko na wau ki finalote vita fe unga mo panga te auto lu hiva miliona ke tau sio ai ki heli ki ai to atu ko ia panga ko ke tau sio ai ke soka e toa te paanga koe o a soka te evita, eh? Pa tau ilo peta tolu kau ene spoti a paanga lahi au pito au pito. Me mei na tolu yo whakatau a pe miliona e te evita. Ka koe ne tu uia koe a a fiau koe ne toki o si. Ai alu ene o se ta e whaa pa toki hoko a mea ka. Ai ola kare a Spaini koe hau loro tonga a ia. Ku to e hau loro tonga ne toki o si a Argentina. Malo te evita.
2: Pawa pun saya ni pakai mahu kau nak tahu dari lewa atau tahu kau tahu mungkin dia gak besokan nak buat ini mono mau mai. Kau tahu saya pun nak buat nak tahu apa tu ke? Kalau dia akal, percaya cuma nak ulu, percaya cuma nak ulu tak ada pun mana.
1: Kau ya, tapi tak apa pegi pegi engah spoti. Kau kau tetap faham besok yang mana kau itu kota. Vai nga ke ka tu ya ko he ka ke ta hotspot ya me o hange so ka ya ko tu fa mama ni ko a spot ka america ta ta pe a pul fa america na basketball pa mo na nga spot e te vita ku la la miliona pe he hange ko ta pulu ko fo hana fox a fu fe se a lo peregi o ka ke a pulu ya a lu ya o ta pulu he sio ko nga me ko ta hinga ko jai o ko spoti ia ko mea pe ko ko hamea ko te manako ki ai pa te alofai ia fai ke mooni te te mao pe te mo ui ai te vikta ka o foke atu ka te koe malo
2: pe e to spoti komo ni ori te
1: ta io io e te vita ku mahino apito a spoti kamata e komo nueli i he aho ua fa aia ko aho ua fa koe a Scotlandi ko aho tokonaki ua ni mai a tau tolu ko mea koe o ku mahino mai ko ta ulak spoti koe a tonga e vai nga ki ko timi fo ko Spotify ke valu o tau ka bi ai e Spotify ka to ai hongo fulu ai ko me ai ne o mai ko he pure follow e roman a mai hu ko e ko Spotify valu ko ura ki me se ai ka wato nga ko net polo e fita ura ki ai tau timi net polo e tala mo timi ko asa te Afrika te vita e aho wa fitu eh ko e ume ai ko ko tau sio ki ai i hende tu atu ko i he tai nimi te vita ka foka pe ke hange ko ya na ulave ko ane nai e kamata ko ya unioni o tamai ko na alba mi atere he great free a ki tama ko ya friend takataka pa mosisi a tonga junior ko kamata ke na alu ki na wasio he ko anga hange ko ta lau ko anga ya spoti te vita ko hui ko ta tai ni ko foka malo
2: Ah,
1: bueno, de hecho, que bajo que te ha metido con el tubo que te fue una vez tan fiable con la comuna de Pajoco. Yo, ay, mamá lo ha construido con con tu pau, te vita con fama lo ha tu que hui, que tu aquí está mi coni, ma que o mari ay ongo coya ay fiable coya mamá lo ha con tu pau una fralere, ay fiable coni te vita. Malo apito, con tal tal le foki. a laurere tu iprotu me fi au hikoya mama loa rugby tournament ki polo kalama sporti o ahoni e laurere ko ia be a mia mahu inga ko ia ko be mia mahu inga ke ke vakai kia i he pongpongi ni ko hiko amanaki ko ia e lava ke ke tuku mai aho ko kamata ai fi au hi e laurere malo
3: e ko ki mo ke va ko fatapu ke ko ko ke ku fanga nga fatapu ko to pe ku hak ke mo hi fo le tion ata ke utare nga fe ko ni ko fakta u ka o tuna me ni ke kamata he a u wa o a ko si
1: io ai ko a ho tona ki u la ko a ko si tu ku mai ange ai mala e ku fa ho ko ki ai ai fe au hi pa mo tu asila
3: o ku fa ho ko fe au ke mala ga polo estamati fika ua fa ista maki
1: uote. Malo, o kufiha nai a resita ke tuku mai ka te kau ke whi au hi?
3: Ia, koe whakaukata mini ke tolai wafe.
1: Tolai wafe, malo. Fefe ai kau whakamau?
3: Ia, o kumahele o vitepe e tau ke kau whakamau e tau i bēmi o kalan. Ka e tipe nia bēmi tokolahi ngai timi e resita au ki a pong pong pa mau whakau kurewa ki a nau tolu.
1: Io, malo, malo lau mahi noe ni ku kawhamau e tipenia o ku mei o kalani. Whai ange ha o whakamatala, ki e taimi ko eni e fiha ngai timi ko ea o ure sisita, ka pau o kutoe iai ha timi o kufie kau mai. E osi ko eni, e tāpuni a fe.
3: Ia, koe mau whakau kau koe aha tolu noa o i maina ni e ngatai. Ko e tuo are vai a ki e kamata ko e he tokona ki a ulua ki.
1: Malo, mahino aho ko ia, ko e au ke aho tau noa, ko ne lava tāpuni a ai resista. O ku mahino eni te mou toki tuku mai a ngahi pare i he programa spoti ko ia o e tokona ki. Ko e haha wakai ki ai?
3: Io, ko e mau whakau kau ia i he hiri a resista ko e ngahi timea pohupongi pe te mau whakau atu ai
1: pare ko te mau fai. Malo, e, apito, e, laurere, e. Ko e, ki lawe mai ange, ki he ngahi mea koe au whekau aki pa moe mala e, o whahoko ki ai a whe au hi, pe guahano ngahi lao tutuuni, malo.
3: Io, o guai hono ngahi tutuuni, o gui kai ngō fua ai business, hato e business i loto i e mala e, hange koe whare kai mo u mea pehe. Pea moe taha, Pa mea mau inga da hau na ukaige na utari ai kawa maro hi i ha eri ai marae.
1: Iyo, mahino au pito au tawhako ni o kua ipe foke pā i he marae kau ke whima au ka maro ta ke la watu ki ai hange ka ngai stolo koni ku ke o mai lau wha maro au pito wha mahino mai ai tawhaki ko ia e. Ka tahoko atu pe o kui ai ha amou toi whakataha ki mua he polo kalama koni spoti o tōnaki te mou kau ki ai.
3: E mau whataha e whia whi, taim whi tō e whia apongpong tō apure lūro. I whakawa ta angata ke nani whika waluhiwa, Fairbairn Road.
1: Whika waluhiwa, Fairbairn Road i Otahu. Ai a ko taimi whi tō e whia whakamata i e?
3: Io.
1: Ko ia. Malo. Ko e whakao si pe, o kuto i ai ha mea ku ke whie tā naki mai ki mua pa tatoku mawa e?
3: Io, te wita kata ke ko fuam puke whanga maari e koe ni ke u whao watu. Ai whakaamu e komiti, mātua unau tū mai ke whakao koe whatongiani. O kai ke lava he ni mai kautangani ke whakakato a fie ma ue ki he whi au hi. Pako u kore atu ki he kau manako ki he spoti, kau mai community, Nau tolu waha nau fia tokoni ba waha whainga maari e. O whai ki whainga paanga ai komiti i he pōtoko na ki i he kalapua wa ui manukau. Kai aha mou fia toko mou lawa ke mou mea mai ki ai ke tau fia fia ai koe whakau kau ia he tu he taini ni. Koe kore pe.
1: Lio. Ko wha malo atu e laurere i e kumahe noe ni whai ki whainga paanga ko ki hula hula he pōtoko na ki ko ni ki e nai kalapu ko ni wawau, ai i manu kau e. Pika kāku sai pe, hangai ko mea koni uku ke kore ke community, fie maurahi apito toko ni, kai lere fe auhi, kai toki wakai ai, ke tausio na fai lava hai koristu tuku ke fai haki konseti ke uiui ke fai hatokoni ki he tau a ngā ue koni o ku fai laulere i e. Ko fua maloka te koe, hokau mai ke programa sporti ko ia o ea fia fini, pe a mei he māma loa a rugby tournament e laulere i pa te ko taitari motoru ki he tokonaki, ke te whakahoko mai a mō polo kalama e laulere i. Malo abito.
3: Malo. Malo mawhanga maria.
1: Ko ia. Ko laulere i a tui plotu ia. Pea me he whiauhi ko ni a māma loa o amanaki ke kamata i he aho uraki ko ia o a gosi. Malo abito. Mo mea mai ki ta programa spoti i he whiawhini. Malo.
4: Kau Popo MMT. Ko e ui e ni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pea ko vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Ko e whainga marie o ku taha pe, e ko ute pire ko vave hono whakafonu fonu. O anake to, kai to tongi rewa hao sea tau taha, e ko ha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Ta ue whanoa pe atoe amuange e na uivi iwi.
1: Wane whinau, me kata telefoni a TCCL, me talafi pa anga mai kes, me nau whanonongo me tuwaki ke wikeni malo ane.
5: Malo bita tevi, ta malo lele, pa malo ta tue au me ke awha fofa koe ni. Koe whainga malie fo koe ni, o ko wha amua e ke tuku ata whanki o, wha poka promotion koe e kautaha koe ni. I e taimi ko tau pe, o whai e tā pa anga, ke hangai whika te jiseo i tongani, pa pehe fo ke taimi o ke top up mai koe e hangai whika te jiseo koe e. Koe e ko taimi koe o ke tā pa anga mai ai, pa anga e wange au pe te lahi ake ai, e mau he whika koe i tongani, e miniti e wanoa international call, ke whika te jiseo. Pe malawa lewa ke nau tā whakafoki atu ki Molina i e free call o koia. E toi mao foki ki ai mo e kika pai ti e ua. Lawa lewa ai ke nau huu ki nau tolu ki e interneti, hangei koia koi teira, koi Facebook, Messenger, mo ngahi app ke he kehepe, ki he ngahi fetu taki fra interneti. Koi ai, o kui ai foki e mao ngahi agent. O malawa ai ke mo talafi mai ai e paanga pe receive ia i he mai cash, I tongani. O kau kia international money transfer, koe click ex-Pacific, koe RIA, kau kia Remitly, pehe ki Rocket Remit, koe Western Union, koe MoneyGram, e malawa ke mauia I tongani, I Fisi, I Samoa, Vanuatu, pe PNG, e taimio ke talafia e ngai agent koe ni, e receive ia I my cash account. Koe ai kua whakaafe pe ki moto, ke munga aki mai e talafpaanga, a ngahi agent koe ni, ke lava ke receive o family e my cash. O gai a loto honga ia mōni, me whamono ia atu ke mō mau hau i ke lele e weekend, e whamalo ia atu peho mō whengau e aki mai tau kautaha, o whalahi atu, pe a ova ke mō mau hau lele, a honi ko awane whinau me tiso tonga, mo talaf paanga my cash, malo pito.
1: Koe whono, tene tokoni i koe, mō family, i he mō uilele i whakaisi no. Mo uilele e nifo, pehe foki ki whakaata mai i he tuunga totong whakaatu i au pito. O kuiai me polokalama ki ono tokoni i, a eanga o enofo pe toonga mo uilele i. O kuiai a whono ke tokoni i koe, a taimi pe me o kalani ki no friend. Fika te ke fitutak telefoni ki ai ki haofi e mau, koe noa valngeau, tolu ono ono, ono whaavalu, pe koe na website i tafono.org.
6: Komo alo kife?
7: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
6: I kai, o ku fu u kei si ia nena ko eni.
8: I kai nena, ku os holoke ta umotu a kini mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
4: Ko sibi o ngā kaulahi, e lawa ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa wano no noa, hiva ua faa faa to lua. Ki ha ngahi whamatau, toi lahi ake. Ko sibi o ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
7: Fai ho o sibi ma a mau tolu.
8: e hao i he meili.
9: Ko i whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson ke tau whiohi mo e kau tuu ki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō Taranoa pia tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
1: Mā loe rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni ki he tā ukoia o kukamata i e sili i he ngā kau te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tā unimawalu i kai koe tā uononoa. Koho o au pe koia ki he tā unimawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho mea sili i tā e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau tā e totongi ia whakata ua ka oua o ke tā ufitunima. Koe sili koia o ngā kau pe halanga mea kai o kumalawa i ke mau wave a kanisa ki hano whaitoo. O ku tā e totongi pe au kuwawe mo whai ngofua hono ngāwe aki. Koe sili ngā kau pe halanga mea kai o kune whakahau fia i hamo u. Koia ko ho o mau pe ho o naunau sili pe a ke whakahoko rewa ha o sili malo.
10: Hoik me kāinga tu lou ka o atu mua e whanono e koe ni me We The People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kau me mipa a e kulupun. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O whahoko e pia me he Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po ahopure lulu. O i wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ke mahi nani e whahoko ia he ahopure lulu o i wiki kahau ahua hiva. Siulai, wafe, waono. E ia i mui ngahi pare ke tau fe auhi disco, uolosi, pia mui aloha le rei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou reka reka kotoa peo lota aukalani, mo kau mai ke tau polo kalama whamalo sino, pia mui whaafe ohi, he ko mo ui le rei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, perik talanoa, ofisa fitutatu.

0: pe ke hoko atu pe ngā aue ko hiko sio ke he kā au pa moe ngā hilanga ngā aue o ko awe fua moe mei ulu ka e whanonga ia. Mālo Linda.
1: Mālo apito Ana, ko e hana e ta umotua o ko taha o ko ke laumarie i he kolopu Ana?
0: Ae ko e tau motua taha ko lau mari e kurupu ko e valuhiva.
1: Tau valuhiva,
0: ko ia.
1: I e tau ko ne valu ko ke whakarele ai ngā we, ko e hanai hangahi pōre ko ke whepaki mo ia, pe ko e niihi ko ia o e kau me mi pā ana.
0: A ko e hange ko whakatala noa rinta, ae ko e whikau aki pepa moi whakamatala ko ke whai, hange pe ko whakamatala ko lahe kau tō tau he kolo pō moi, ka he tau a wau, ne ma o sia o tau o hiwa whā, te ako hiwa whā whakamui mui taha, ne e tō tau ia i sanuari, pe a kwange ko e ko e whakatala noa, ko e ngahi mea kumau whepaki moi a hange ko e ni, ko e whakamea lele he, ke pick up mai ki kau tō reke reka, he kwange ko e whakatala noa, O si lai pe ki kau tō reke reka kuna o si nofo i api, koe ke nau lava mai ke ngai, feo i anga koe ni, koe uhi, koe ke iaha taha ke ne drop off mai mo pike apu. Koe uhi uk whainga tā maki e whanau he ngau e anga, pa whangamoko puna ka si nofo toko taha pe i api. Ka kui ai pe e mau sio ki ai ke kaha umo e whaka amu pe, e waveni pe hataimi e solo vai palapare mako iaka te kumau tōra.
1: Malo ana o ku hoko foke ngahi whiohi anga ko ne ngahi kulupu tau reke reka ki hono whakawhiewhia i pe amo whakamana ko kia te ki nau tōlu ai lava ke nau lava atu ke ngahi whiohi anga ko ni o whiohi ai pe amo ngahi kau tau reke reka kehe o i ai nei hawha ahinga polo ka lama ma kehe mei he whakamalo hi sino ana o ku lava ke kehanga o whakalere ma ai kau tō reka reka koe ni, hange koe ni koha whakaawhiha taha me he mo ui pe koha ngāhi, ngāhi whakamea a pe koha mea kehe o ku mō tōi whakarele i he ki whiohi anga koe ni.
0: Iyo, mālo a pito rinta, koe tau kone ua ko mahili atu, na e whainga maaria e mau ki konga kere kere me kan solo. Pea ne mau whai e mau ki i tōku māla. Whakamānako pe ki kau tō re kere ka. Nai mau ai mau ki konga kere kere o mau ngau e aki ai he tau e ua ko maili atu. Pea koe tau ni uktu e whai pe si o ke hoko atu. Nai whai pe moe mau whanki a ahi. Ai kau tō re kere ka pe. Ko ui ngā he mau kau atu ki he mea ai wakatau tuā o whai mau pēti sema. Whakamatakari. Ai a iai e kau fisi, ko e haamoa, ko e niwe, ko e tuvalu. Ai a ko e tonga pe ua o ku le sisita ki ai, ko e fatfata maafana pe o lola hae valu. Pe a moe kulupu ko e ni a hape mata me ilangi. Aina mau kau atu ki ai e tau kotoa pe. O kui kai ko ha uhinga ia ko mau hangahi pare mau ngai mea. Ka koe kai ke loto ai kau tōre kere ka ke tuku wange ho tau. O tau ngahi ngā aue whakamea a mei tonga. Na e langa hake aki ki tau tōlu mau ngai mea pe. Ka mau kau atu ki ai. Aki mau tōlu he lele koe ni. Koe mea pen he momoko ka koe taimue fok mai mafana. E toi foki peke hoko atu e toi ki kumala o ku tokon laia. Kai peke ngata ia ki mau tolu peka o kau mai epe mo mau ngai whamiri. Malo.
1: Moni lahi au pita whakatala noa ko ia ku ke whai ana pia koe taha fokia ai me au kwhiwhia ai e tau kau tolu kereka e taimi mawhana. Ke nau lava atu ki tu au toi ki ngou e tatau pe vesta polo pia pe foki ki he ngou e matalai akau. Koe hāleva ai hiri ai kātoanga koe ni upe kono whailonga i oe maga maile ta o e walo mālo oe ngā ue koe kua mōwhakahoko. Koe hāleva ai visone ki he kahau.
0: Mālo au pito rinta, koe maulele mai na mau kamata ki pe whakata ua. Ai a koe tau ko sine kei ke mau whailonga i ai e. Ai kulupu he tau fitu, koe tau waloeni. Ka oku iai pe e mau ngahi visone, ave pe o whakamoe mei ulu, ke mau peinga ke maulava i ngahi a visone ko ia ke tokoni ki he kautou le keleka. Ne ia e ki tokoni na e whakahoko mai tone i sinta te mautol ko ki skuta e ua. Hange ko ngahi mea pehe, tokoni mai ki he kautou le keleka. Kai ke ngata pehe ngai uo ka, ngai mea kaku ia e ngai mea. Oku toi tokoni lahi ai ke anga ai mo ui ai kautou le keleka. Ana mai ki tone i sinta e ua ko ki skuta pena e osilava atu iao. Whakahoko atu e ki hongo tōre kereka na nahanga o ngawe aki. Pea ko tō tau e taha, pea ko si whafoki mai pe i hai whamili, ka ko e taha pe o ku ke whaikia i e si o he taimini o ku ke i tuku pe o whaikia ngā au. Ka ko e ngahi i visone ko i ki he kaha o a o kwhia mau pe ke tau whaiha tokonia kau tōre kereka hai kumau inga au pito si kau tōre kereka. Moeanga e nau nofo toko taha o nau ngahi api. O kwe pe e mau whaka amu he kumau kau at ke whanki i feo i anga pe amoe waka tau tua whaka pule lulu mahina ko toa pe os. O kwe e nau ngahi o mai e ngahi ngai kakai o mau inga na mau lea ai o kau ia ke tokoni a te mau tol kau tole kere ka a ngahi mea te mau whai mo ngahi hange koe ni ki he kakai o ku nau lahi o nau ngai whakoutua ke ke na o mai rewa mau o tala noa ki ai o mau vahe vahe ai kau kau le lei e ka te mau tol a si kau tole kere ka he whiohi o ku mau whai linta malo
1: Whamalo lahi atu ki a te koe ana. Toi whoke atu pē ki a te koe. Pe oku ia hame a kehe ku ke toi fie lawe ki anke. Ke tuku mai whika waku me polo kalama ko ia o e aho whala i te. Pe a ka ikai, pe a ta whala osi ai pe malo.
0: Io, ma whamalo lahi atu e lintahe ma uwhai ngā maari e. O ku honga au pito ke whine motu ani ai whatala noa o ku whai. Pea kui ai e tala monu moe o whaat ke si kautou le kereka kotoa pe i ate holoa. O ku whai e mau ki i whaka ilonga iho mau aho i holo pe koe ni alu ki malai wakapuna i he taim tātaha e whalaite ki he uātaha nima. Pea koko e ku ke fie ewa mai ki ai koe ka whetu te ke ewa mai ki ai ke tau fie fie ai mo whaka ilonga iho mau a ho ko koloa pe ke tau fie fie ko me a mahu i ngā ia. Pe a kou tala manua tilin tā ki he ngāwe lahi kumo whai mai me he nā malo a pito si i om whai ngā maari e mak mau tolu ka kou ofalahi atu ka ke po uria.
1: Whamalo lahi atu ki a te koe e Ana Maria Halatano me he kulupu whamalo i sino ko ia kau tau rike reka whatawhata mā whanau e lolo a halai malo. O atai pe a e tala monu ki a te koe kau maa e toinga kotoa o e kau me mipa o e kulupu whatawange ke mou ma o ha aho katoa ngā fiefia i aho whalaiti. Tamai ki o loto nei a fu me he si o loki o e vai ko lelea o a te whasko ni ma a koe ana pia pehe foki ki e kulupu. Malo.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko mahae otu, me kau taha CM Kans, me na whanongonongo mo tu waki ke wikeni. Malo mahae.
2: Malo mahae te tema penga maari e. Ho ek me kai ngatonga au te pia pake CM Kans. Te ke oa tai pete he wike katoa e tau tu waki. Te ngai mea lere koto pia kui e ia te e tai mini. Na e tau mai poke e wiko si e tau utapo e a o topre lulu. Iuti, pate te ngopulu, walu. O ke ia te mwe ngai ka kai bensin nere o ke ia te e tai mini. Mo mea mea wakai, ya mo mea lere mea e. Tua sila, ni mawano a Great South Road, i loto o tau. Mea via, a kesa mo mea le ke tali tali rei mo tolu ai. Manatui. Fia telefone a kesa, kwen doa ua ua. O no maluta, pani ma pitu iwa. Tau ke fema ague pe tutak mai ki ai. Pea peo kubau iga, ke au ki iga aue, ke totongi aki o mea lere, pa ke pitu tak e mai ka tegna au tolu. O ka hawa fenga mea lere ke fema au, fia fia pe tia mka ke tongo ni mo tolu. E fema ke ave hao mea lere ki tonga, o fia fia tia mka ke tongo ni te tegna mo tolu. Manadu, ti mua pa ke fai tuotoni ke ai hao mea lere, Pedro tak magada ko mai ot ka telefoni no awo ni ma pitol wa ta bar bar se pia ke to kon laet ka ding moto apa nga pe wi pe e ba e ko ta uka ta si o mega motor ke to asila ni ma wa no great south road i lo to ta o ga ya ke to me ke na ta ja dere moto o por aya tu me ka un au e tiem ka
3: como alo ki fe
4: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
3: I kai, o ku fu u kei si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: Ko siwi o ngā kaulahi, e lawa ke ma u kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai totongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa valo no noa, hiva ua faa faa tolua. Ki hangahi whamatao, toi lahi ake. Sibio ngā kaulahi e lawa ke whakahauwhi ho o mōwi.
4: Whai ho o Sibi maa mao tolu.
5: E hao i he meili.
7: Fuwha mau hato api, koe misi a ke whaamiri Pacific ko toa be. Koe ai, koe misi ko ia o malawa ia ke mooni i he lolo tongani. Pea moe awa whare, awa whare. Central Pacific Collective, moe nau programa ke fuwha mau hato api, koe programa ni liu mo uia. Ia no ngā wei ke malawa he ngahe Family Pasifiki o ma'u ho nau fuofua api. Whakau ko rewa e ulak stepu, ia ke ma'u ho fuofua api. Pea ke whetu utaki mai ki atiki mautolu i a haone, ia ke ma'u he ngahe mea kwa toa pe. Whakai mai ki he cbchomes.org.nz, pe ko e telefoni ki he noa valu, no noa, ua ua, ono ono, ono.
1: Kore whenga maari koni ke uhatu ai a ki whanongonongo koni seti koni. Whakaturo watu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i haapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pō ua whao si urai wa afe wa ano, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani, ko uhi ko si i whakatangi mai, pia mei haapai, pia mei he pure ako, mo i whanau o ako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga ke whei ngai haki i mea ifi ke si ngā aue aki i he ako lolo tonga, pia kumakatu unga ai ai whakahafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pea moe haapai ko toa pē, kue whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mou mea mai, tau fie fia mo fai ha ofa ki si i whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou ofa ko e whakakoloa ia ki si i whengani. Io e taritari mai me iai a si i kaukoristu tuku o Aotearoa. A fē ko a po uri hifo aho ua whao si rai ua awhi ua no, i whekoa holo le seri tonga, api ko tuinga papai o wesile i mangere. O ku mautu i pē, te mautari le lei e whakatangini, o ku whai atu. Ka iai ha mea o ku ke fie mau, whetu utaki ke whika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hi wā wā, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hi wā. whakapapa atu komiti ko istu tuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa Malo.
8: Oik maka inga tu loo ka atu mua e whanono e koe ni mehe We the People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kau mehe mipa a e kulupun. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O whahoko e pia ia mehe Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu Auckland. Po Ahopure Lulu. O i wiki kotoa pe taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ike mahi nani e whahoko ia he Ahopure Lulu o i wiki kahau Ahua Hiva. Siulai, wafe waono. E iai mo ngahi pare ke tau fe auhi tisko, wolosi, pia mo e aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou rekereka kotoa peo lota aukalani, mo kau mai ke tau porokalama wha malo sino, pia mo whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, pirik talanoa, ofisa fituta.
1: Ko kore whenga mariko ni, ke o atai ki whanongo nongo koe ni. Nei toki tau mai, e mau fwoi mea kai, pia mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tuasila ke faikiai ai fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau meiai e tuasila koia, teke mau meiai e foi mea kai koe di. Malo.

0: mai tā lawa ki he e pewhini, pe a hae koe ngai whatapu e ko a whaki, tā mo turou ka e whahoko e whatongia koe ia o e whiatini. A kua sewi tā auru a te pokawa mara maheni koe ia, a e society rea whatonga, e i okawani me nusila, to whepeha a tapai mamani o ke whanau mai ke pokawa mani, tari tale rei koe, mao mo e tato e he ausia, ai ho wani. Whamawa e pefoki ki he kaunga e koe ai re teo pia mena, mai whanga maria koe ni ke tawhiloa ki ai he wike wok toa pe. O e whatongia foki o e society le whatonga, ko hono pātoa ke mo whenga i ke whakatolonga e tau rea ke tuputupua. I whetu ko toa pe utau ia i ka e tau te whita foki ki tonga, ko e tupuanga fokia, pe mo e nofo angaia o e tau matai koloa koe ni, pe au kurai mape a e mau hohaa, koe asi mai koe ni o ku whakaaupe ke morea te tau rea, pe au kurai mau whenga ke uki eni, ke tau whenga oe aki, ke pōpōua, a hono whenga i ke hokoa te ngai ngawe koe ni, ni kwanga mai me kouhiri, ka te whakalolotanga kouhiri ke lawa, o tauhi e tau rea ke tuputupua i hono whonua. Nei ongo koe ni ko tauhi taka mūri. Pehene pehe ko e uke o katoa pe ma o whakawhe i mai hāni ihi o e kakai koia o kuna ume a ngāwe a ke tau rea ke whai hapota anoa mo kuna tau. Ke tui mahino ange a e hono aonga a hono whakaonga e tau me a ngāwe koe ni. Ka tātua te whitoko ki he wakai koe hā ai ngai matu tā maki anga, o kuhanga mai me ka hau, o mātu o ngai ho haa koe ni ke whakatolonga mo whaianga hai ngāwe ko ina ke whakasi isi ai more atu koea te ria na tau mawae pe mo e koroa koe ni pehe pōni o ku whakawhe i ai ai tāna whaiongongo i loi o ku ngāwe hi he reiti o pe kai ngatai he televisione fo hi ngai tau lahi a sione pulu. Sione mawa mua lawa mai ki he programa sione ni. Kori whamu wete he kai ki ulawa atu ki he ke studio he fia fini. O ki ai ki whatongia ki uta. Whatu pake e pana paupe ki wha mea. Paka longa ate ngai ve lori koe ni he tawha aki. Ka tak behe kou ki awhi tō tāri he kau hawa hen. Ki whakau ka whatongia. Ka mawa ho lawa mai o tāri whakawhi koe ni. Ki he programa e pōni.
1: Malo pito e mau whenga maari e se fita pe a koe a whakatapuhe ku osi hono au whaki ka e tupe mua ki hua whakahoko atoa ia ki i a polo kalama koe ni o e fefi ni ko wha malo ia he mai whenga maari e ke ta polo kalama e se fita a koe toko taha koe ku a sio koe toko taha pioneer koe toko taha koe na e whai a e mui mui molo molo mui vae a tupe i ho o ngā ue lahi he kuhiri i he taureti o pe a mui televisione koe ia e ko ongo i a a loto mā whana au pito ke kau ato e polo karama koe ni o e fia fini koe hi koe fuua whakaafe ma o lunga koe ni a koe ke tuku mai ke ki i a motua tai i loani ka go wha mā lo atu he mau whenga maari o e fia fini
0: Koe sio pe koe koe tato ke mea ku u mai no mai me he fai fatongi a koe na kono toka nga i e tau rea he te wha koe fai ongo ongo he o ku mai no mai o ku ke lava he ongo rea e ua ki te iene pe he o ku tui koe taha ia a mea koe ki tau whaka toka nga i a kehe a ongo mea ngā ue koe ni a ingirisi pe a moere a whakato ngā whoki. Pe a ihe, pe koula vi, pe whoki oku ke lava loa he ongorea, ko he ngā koe ngā ohe televisione, pe a pepe moere ki oho. Ko sehu i pe eni, iho o whakahoa a ongorea koe ni, iho no ngā ohe aki he whai ongo ongo. Ko he haa mea koe uke whakato ngā i oku hama hino mai, iho ongo mea ngā ohe koe ni. Ahona whai kehe kehe.
1: Koia. Ko whamalo atu se fita i he fehu i mahu inga koia pia ko whakatulou atu koe koha taha ui au fuusai e rea ia koe malo pene mau e ki whaia maari e ke whai ai ae si whatongia ko whakakoloa aki ae motu ani koe tau ene hongo fulu maono e ku ngau e koe whai o ngongo heni i he fonuani pia i he taim tatau o ko laukau aki ae rea tonga ko hi koe whonga ene o ku lavai o whai ai e fetu utaki pia moe kāinga ko sio peki he fai ke he. Na ka mata koe ni e ku whenga i he mala e oi a ko, tau te fito ke ta wha koe ni e ku lorotonga ngā ue, he ta wha koe whakamafola rea. Na ufie mau peke u hoko ko ha whai o ngongo. Ka koutou e si au toi maolonga nga pau o koulawa urea i he kurea tupu anga. Ko ia koua whamalo iai ki he whamiri ke uku kainga, tau te fito ke kongo matua, he kou apia na e rea whakatonga pe ia. Nei mahu inga au pito e kei puke puke rea whakatonga pe, nei hange pe koe na tula pe ia o mauanga e mau mo'ui koe rea whakatonga pe ia api. Koe toki rea whakapapalangi pe ia he aluki hea komu ngā ue. Aia nei fu mahu inga au pito ai rea whakatonga e neongo ko mau hiki fonua mai o ui ai fonua ni ko ho mau a feitu ui au mau a nonofo ai. Kai ke he koe mea ku maarie koe kamata koe ne ku whaifatongi ana o whenga peke wako pehe i lo whakapalangi. Ka koe kusia koe ni i he ngāwe koe ni o kou lolotonga i ai, o mahu inga ke tala e tau ngahi o ngongo, pe au kuai taimi ni ihi, koe ni ihi koe ni o mahu whaike eke mo tala noa mo ki nao tolu koe ni ki he ngahi o ngongo, o ku hange koe kuto e whaingo fuange tala noa ka pau te terea whaatonga. Hange koe ni koe ni ihi ku whaha tala noa ki ai whika aki pia mo e ngahi mea ko na wausia, ko hangahi mea ko hoko ki hona mo ui, wai taimi ni hu hangahi rea muri ia o ki tau ta ofi pe ku kike ne lava ia o toe whakaloloto e na ua whakamatala mai e na ungahi a usia. Ka kuk wakai koe kuk ki iafe koe he rea whaatonga ia o ku toe whafu ofa ange mo toe hange koe ku toe lava ia o toe maari ange ma tala noa pe ku ki ongo i he toko taha koe ia ku whai ai pōtala noa pe koe ia whaka eke eke koe ia. O ku hange koe ku ne toe ongo ia ku mōre atoe ongo sia ia ko toe ma lava ange ki ke tala noa mai a i he whonga koe ni o ku lava ia e taua rea whakafono. Ko ia ko ua sio ko e fu uo koloa, pe koe na ui koe ni he te reo Māori koe taonga. Ko e koloa mahu inga en ke tau kei puke puke pe, he o kou wakai pe ki he anga koe ne tau whononga, ka pau e i kai ke tau whaihanga au he tai mini e more e tau rea. Pe kou wakai e tu pe ki ngai whonua lahi, ko o si e whainga Māori ke ufolau ki ai, ko French Polynesia, ngai whonua koe ni ko Tahiti, ko New Caledonia, ko hau fwoke ngai whonua Mūri ia ki ai, pe kou hanga ko ki Mōri atu, pe kou hai tai mini he kou lahenge rea whaflanse e ie, he ngai whonua koe ni, ko Hawaii ie, ko lahenge rea Mūri ia, pe kou rea whakapiritania, i he rea koe ni e kanaka Māori, pe koe kainga o Hawaii. Ai au ku mahu inga o pito ai tau a ngāwe koe ni he loro tongani. Pa kou tui koe ki i a tokoni pe ia, ai reti o, mwe ngahi polokalama tonga, ke kau pe hono a fe poupou aki, mo hono teke teke pe ke a mahu inga ia, mo toko ni i ke kau mai e tau tau tupu, pia mo e hako tupu e whonua. He ko tau fu toko lahi he whonua, ni pia ko lahi whe mari aki. A ia ku kai ke ha mea kovi ia e tau whe mari aki, mo e ngahi matakari ke heke he. Ka kou tui koe mea mahu i ngā peke o a ngālo ho tatonga. Nā iha aho ko tau hanga mai o pe he ko kofe e tau rea tonga ki he, ko hae mea koe te tau toe eken ke kompiuta, hiri ia nai tonu peke tau whai e tau tolo e ngā ue ko ia ki hono puke puke e tau a koloa ko ia peko e tau taonga a ia ko e tau rea whakafonua.
0: Mā pita sione, io, koe, mai tari koe nā koe umahino mea ngai mea lai, ka te ki hua tu hita whaka koe ni, koe hā ho ta umotua, o ke kamata ai koe ke hā koe rea whakatonga, ai maha koe koe eke pēnā, koe nā ke tau whiha ho mua, a mai o nofo New Zealand ni.
1: Kouia, nau tau hiva, aia koe wholau mai ke whonua ni kou hiko ku tangata e kiri koe tufunga nai hao langa e pale lotu koe ni tuinga papai i a whāwona i mangere. Pa nau hau koe ana e sai sai pega na ke hafu fe fe re fa palangia he taimi ko ya kana to pa pe family na to la heni na nga ere ti o pe tonga ko e family ko ne fa e ai kai nga hei muri ko a matea ki wa mo mere hei muri na nga ere ti o pe pe pe pe foki a one of our legends a tavake fusma lohi so there was always na pe ni he ma family na nga ere ti o ai na wa ai pe ku ki ilo si i pe ki he fama fola ka ko tu mahalo ko me a o ku mahu inga ke o ngalo ya tau tolu o ku le volo ke ke tau rea pe ko tu ko si mea pe ni ho e pe la ilo ke ka kai fonua ka ko tu ko mea mahu inga ke tau puke puke ia o tokoni ki he hako tupu pe mo ngau tolu ko ni o ku na lolo tonga a ko e tau rea ke na Ilo lelei ki he anga koe ni fōtu tu e nofo atonga. O kua erea ki he tui, whare tui. O erea ki he hou e ki papepe fōki. A erea ki a kitau tōlu tō e ngā kakai fonua. O ku tōnu pē ke tau puke puke. He koe me e ku tau kehe ai mehe. Ngahi fonua Polinesia, ngahi fonua Melanesia, ngahi fonua Micronesia. O ku kehe atonga ia he ku tau ai pē tau le volo lelei. Pau ne hanga wha ilonga mai ai whaka apa apa ai. Pea mwe ofa, pea mwe tau tau hi waha a he tau hanga koe ni o ngawe ake ngahi rea a levolo kehe kehe ka koe mea lahi pe ia a ia nai kamata pe mei api nai pe ni ihe a takai nau tupu hake ai nai ihe whamafola a ia nau ange pe nau mako ako pe au ia o whanongo pe he rea pe a koe taime ni ihe koua manatu keu keisi ina maare ia pito he whanongo hiva koe ni hange koe ngahi mai moeta hine kui ni fuiva o whangatapu o iloai whangafui rea me he kōhiri, ngahi mea māse nia me he kōnga koe, ngahi mea ku maare au pito, aia na e kaupei he toko ni mai ke ua tātā naki mai e ku ilo koe ni ki he me ani, ka ku lahi au pito, ai ni ihi kōna ua kamata mai ai ngā ue, pe ku whamalo ia i he society koe ni o ku ke ngā ue ai e se fita, koe uhi koe tau puke puke mai ai koloa koe ni he koe a ngai ai tau ngā unu mai ke ngai whanua mūri e ai pē taimi te tau ki i whesio whake pia mwe ngahi mea peheni aia ku tau whie mao ke ngawe aki ke mo ui pia mo manongi mo alaha e tau ulunganga pia mwe tau rea whafonua.
0: Tune koe koe mea whango o mahino mai me he whamantarwana ke o mai ane nai ange koe mā kehe kehe ai o ngorea pia ki ai hona ango whatomia hei kai ke lava ia, ke lava e he ingirisi ki ne whakakato ia, i he tau nofo whakato ngā, pei kai ke lava he tau rea whakato ngā whakakato ngā he mea kehe kehe, i he rea ingirisi. Koe mea kou hā mahi no mai he ngai ahone, i he tau seo koe kano ngā ake rea i tō ngā, mo tau tupu hake mo ia. Alo tai mi, mo ia o tau kā inga, o kuna o whakamama wha e ange o pētokua o pū o ku aonga ange rea ingrisi pe o kuiai peho no mo oni he te whāke taha kono ngā koe sio koe ke whingā e ake mue ngā siulaise ke ke ange ko muri tātā te whito ki hono whakahoko koe ngā re soni he ako mo e la mea te he ka koe koe mea koe nuk mautu aki pa ko whaampe koe hanga ia e a sio e toko lahi koe kotonga ia koe whonua utotomu ke rea ua ka e ua na amate a e taurea i tonga. Koe ni utao mai peo whakahoko ia heni, pe koe tahaia unga mea o kumau i ngai pota aromo koe ko hike toi mahi noin, ka kia nā tolu koe utikai ki nā oa o sia whakaukau koe ni. O kia e ngahi ilo mo i ngahi ongo, e more ia mea ki tau tolu, o ka pau he kai ki iaha a taurea. Ne ongo ingrisi ta mohono, ne mohurea ane, koe ngai rea ni ihi, moe ngai whakaukau e ni ihi, he kai ke malawa he ingrisia ke me makupusi, ai ilo moe loloto koe na hawega na ke uinga ki ai. Pehene pehe koe taha mea fuka upai ke ai e ai toka ngā mono tu aki. Na e taimi na ta wholawa mai e ngai bi tau he kuhiri moe hanga fuka tutu o e nofo i tonga. O aluha ke ne ingrisi ke maolunga ngeia pe ke whakaanga ia ngeia i he tonga kai whakangalo i e taurea. Koi whakaamu ke uana a whe auhi e ngorea koi ni ke maalohi e taha kai fo i e taha. Koi whi ngai ke na maalohi loa koi hi he elava he ingrisi ke ne hanga o whakahu mai ngai ilo kehe kehe me he ngai sivaise kehe kehe he koi rea koi mohu rea whakepa koi rea kaukau a tae maamani pe e whema oi ke tau ngā o e ake. Koe rea whakatonga o koe kia hanoua o ki taha pē ona. Pe ko ki tau tolu pē, te tau mahu inga i ai, pe ko ki tau tolu pē, o ki ai hono anga ke ki tau tolu, i a toi kakai ke he ange. Pe aine pe he, koe tahi e mea ku uki, mono anga i pota anoa mo ki mo tolu koe no mo whakaanga e rea. Pe kai ngā tai kai toi mahi no ange, ahano whakawhai ke he i pe he ni, koe ke oa e ofo, pe oa na a nā hola, a tau kakai mehi e tau rea he fie ma o loa wate. Koe taha fo ke mea o mō whato ngai, koe hi koe na uku ke niu hata kai holo pe he whahoka ngā oe, arbi tonga foki mai, arumo ke foki mai. Koe hā o whato ka ngai, koe sio eni, tafataha ki tonga, he koe taha e tau mua koe umawhinga ki ai, ke owa na mate a e tau rea i tonga.
1: Koia, koia.
0: O kia e mau maha mahalo, o ku alpeta i mia mo si isi i ange a ano ngau e ake e tau rea i tonga. He ngahi tapa ke he ke he. Tatau te fito ke he ngau e whakapure anga, tatau te fito ke he tau tupu koe ni. O pehe ao si o pe ku ke he ange ia.
1: Ko e wakai peki ai nau i tonga fuke wiko o si pe ko e ngai whainga maere pe ko ulawa wholawa toi ki he o tu where ni te ko e futa pua ki lahi nau wholawa he mea kehe ka ko wakai peki ai o ku lahi a pito e ngai matakari kehe o ku nau i tonga pe ku ngaue aki foki pe o ku ngaue aki foki a erea whapiritania ko hiko ne vave e taim ta tau ko tau hanga tau tolo ohi mai ai ulunganga ko ni whakawesi te o tau hanga tau tolo tuu e tau ngahi. Ere a whakatonga aia ke vave mo toi ki mo teni ange mo toi a vave ange tau fetu taki. Aia ko sio ke ai ko e mea lahe ku ne hanga o fetongi mo liriu ko ne tau rea. Ko e ngā ki ko ne text pe ko e tau fetu taki he tohi ko ne he mitia whakasosia re ku whakanounou ko tau ngā ke tau tole docs o whakanounou aki e toko toko ua, mo ngai mea pehe. Ai au ku, ko fie fie au ku ngā ke tau tupu, ka ko utui pe o ku tonu pe, ke o a ngālo e nau tolu, ai fo i rea to tonu. Mo e, mea koe ni o ku mahu inga i hono, mahu inga ia hono kei puke puke, ai rea to tonu ke o a ngālo. He ko e wakai motu ani, ai pe tai mini, he o ngā ke urea ni, he ku hangeu ki ngari tai whakapa apa. Pe ngari kovie ke tau a nofo. Ka ko sio ke ko e mitia whakapa sosiale mo ui whakawesi te he kulahi ange foki a ngawe ke ai interneti i tonga e ke vahau pe ai o kulahi ange ai si o mo wakai mai ai tau tupu ki he ngahi mo ui ulunganga mo ui koe ni e kau muri ai o koe ngahi mea pe a koe tui pe ka koe anga pe foki e tau ngā unu mo e taimi ka i he taim ta tau ku ke mahu inga pe a ngahi ngawe koe ni ai ngahi whamili mei api ke whai pe ngahi ako naki ngahi toko ni koe ni ki he whanau ke oa ngalo he koe mea mahu inga foki o ngalo e tau wha i kawe i koula he koe ta foki e toi ngahi mea ku ke i tuki mu ai pe foki a tō ngā ia ka koe wakai motu ani o kou fie fia he taimi lahi whanongo he ngahi wha u fo ou koe ni ai tau tupu kuna wafe ki he ngā ki koe ne tau rea whakatonga pe koe ngahi mā i moa pe koe ngahi whasi koe mehe koe hiriu nau te hanga o whakafotunga fo o mai nau hanga hiki whaka reggae whaka hip hop ai aongo koe ne ngahi whasi kau nau ngā ke tau rea whakatonga ai tonu peke o te tau fuu loto mamahi he ngari kehe pe ngari fo o ka tau a poupou ipe mo whamanatu peke o a ngalo ai tupu anga te mue kamata anga koe ni ngahi tala noa pe koe ngahi hiva koe nung nau ngawe aki. Koe ki toko ni pe e taha koe rea o ku mahu inga ka ihe taim ta tau koe whaka amu pe ai motu ania ke oa ngalo mue tohi. Nau kalasi pe i he rea a Polo Kalama rea tonga koe ni a University o Aukalani pe mua toke tā mele naite. Pe nau ki kamata he tohi. Pe ko wholofo ke haue ki he ni pe ko ngalo ato e ngai feitua ke tohi e whakau a koe tolo i mui whakama mafa mui mea pehe. Pe nau fu pehe ana e sai pe. Tau wha manatu mai a mele nai te tau mwe wholau o kulahi a pito e ngahi mea na gege fuusai. Aia ko wha manatu atu pe he taim ta tau koe rea pe mwe tohi o kutonu ke na ngai whakataha pe i he tau a whenga koe ni ke ngau e ake tau a re whakatonga. He ko usio pe ki he taim koe nuk whaife tohi aki he miti a whakasosi a re ko hange koe ni koe mālo. O kua e ngahi toloi un hange koe fefe o ku kike spela ia pe mwe kai pia pia kai ke koe whanki i mea pe ko whakamu pe ke tau koe lahi koe tau ngawe aki koe lahi hono hoko pe ko hano molo ia koe anga ia tau fono nga wasi anga maheni pe taha kotoa ki he ngawe ki koe ni e tau rea pe mwe tau fetohi aki koe ni i he ngahi fonga anga maheni
0: no nga ko siope ke taimi i o koe kome foki le mahi no mai he i o ke isi ha ke he ni tau hiva ha o fetawa ke bem o e ata kai ke o la hanga no ngai ke inglisi pe fakau ke ngata te atonga o ke a hanga family no fono le te ho poni ke na fana o na e ta o hiva mo ke to ko ia e ia na faka amu ke ke falere mo to ko ni ke ke fara mana ko a e ta o lea ke na ola va ngao e ake ko yo o mana tu ko ha fai nga mena ke fai i ho ke si i mo ke tu po ha ke na fai i family ke ke ho ho ko tu ai a ho fa ka nga i rea ke ka nga tai ke fa mana ko ke ke lava o a o sia a tu nga ko ke ia he a honi
1: ko e fe hu i ma hu inga ia e se fita pe ko a manatu ke tai mini ko ko e musika pe ko e ngai fasi un toko ni la ke te au a i he ke ia puke puke gurea bo a ngau aki ko ni ta urea a fakatonga ko e ngai tai mini hi ko te fola wa tu ke a fonu a ke pe ko tai ko te kite mai atonga ko te ta pe aki fu fu i va fangata po a o mai lei ola pe ko e a fasi ke he pe ko e a sina e ko ko to manatu peke ngahi a ku hiri ko hange ko ko to e fai hake fagalaga manatu pe ko ta pe ngahi founga ko ni ko a ngawe a kiai a ke ke puke puke gure pe he taim ta ta ko ta fanongo ko ke ngahi fa u pe mo ngahi a ma i mo ta hi ne pe mo na to lu ku ilo a i he mala e o e musika o ku la he ngahi ko lo a te ta wa ko me yai I he taim tatau ku na uhanga o tā laiho tau whonua mo tā laiho tau tonga. Au to koni lahi au pito ia. Taim tatau o koe anga whoke mo uie tonga ku mea mahu inga e lotu. Koe tohi mahu inga au pito. O ku to koni lahi ai pe au ku o si hiki pe ai e tau rea mo e ngahi mea pehe tohi tapu. Koe tau ngahi himi. Pe amu e ngahi ahoni whoke kui ke toi fulahi newspaper ai hange koe koe taimi koe. Na whai ai e taimi koe kalon kari he whonuan pe koe kere a. Ko lahi ange pe ai tuku mai ngahi o ngongo i he media whakasosiare. Koe ia kuko utui mahalo koe ngahi me ai ni e malawa ke whai ai pe toko ni atu ki Mautolu i Apina me he motuani. O kou ke mahu inga ia pe he me ani mo e toko ni lahi kou hipe koe ngā ue o kou iai. Ai kei mahu inga koe ni a hono puke puke e taurea. He koe ngā unu ni taimi, koe a takai fo o weni o tau iai ko tau fu toko lahi au pito i ngahi fonua muri. Ka i he taim ta tau neongo ai ngahi tapa pe amu ngahi feitu o tau iai. O ku kei mahu inga pe e tau kei ngā ue aki e taurea. Ke oa mua na au ke taimi i ha tau tangata. Pei heni ko na whakau kau mai, oh, ko fe ai fonua ko hau miai. Ko e hae rea na nau ngaue aki. Te ua loto mamahi au pito ka pau te tau au ki hatu unga pehe. Ko i ai, ka pau kwa ha aunga ai motu ani i he ku mo ui i he toe. O e taime o kui heni ai ko fie ma u ke toko ni ke no whakai ai mo hono puke puke. E tau ko loa ai a ko e tau rea whakafonua ai a.
0: Tiona he pū, malo a pita mai whakamari ko ni ke whapo talo mo koe. I he whai whatunga koe a koe e whai ngong o ngāwe ake a e ongorea. I tā māwai mai whangamari ki programma pōni, tau whai ngō ai, ka tau tuk whilongo aki, i he taim ta tāwa i pe, i he wiki wo mehene. Koe programma ia a e society e whatunga, koe se whitaori tau tuk whilongo aki, kai māwai e lawa mai he whiwhine.
1: Māwai.

maha ia me Bill K. Brown. Moe tātai mi ko ose miniti e ua mehe walo. Ose miniti e ua mehe walo, pia e whaikamare koe ni, e o atuai ai ngahi pōpoaki whakamamahi, o iai pōpoaki putu e tolo heni i e whaleni, ko hao taki mai, pia mehe taimi koe ni o au ki hawhi ai hiwa, e o atuai ai ngahi pōpoaki putu koe ni.

0: Amen, Tonga.
1: Oko ato ai poboaki fie kau ngā mamahi, me he pule whaleni kau maha ai kau ngā we, ki he taufa kua tō i he whamili koini, whamili fotu, kau maha foki ai whamili tupo niwa. O ate ki whanonga nonga koini, pia tau foki mai ke o atu ai putu hono hoko.
2: Kore whenga maari koini ke o atu ai a ki whanonga nonga koni seti koini. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanonga nonga koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilore du me i hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pō ua whao si urai wa afe wa no, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pia mei haapai pia mei he pure ako mo i whanau o ako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilorevu.

Kua ula wai a whakapue pue, kua utau hi mao ai tui. Whakatulau ki he tau kakapā pia moe eiki o kune ao niu e tau mo ui. Whakatulau ki he hau e whonua, hou eiki moha amata apure, kai ata mo oku, ke u whakamalumalu atu e tala malu kakato o elo tū pia moe whonua. Tala mo ka apui, kai ata mo kita ke whaka o atu si e ku apisi atu ani. Ki he eiki kātinari, so ane patita paini mafi, koe e piko pō o e tai o sisi o tonga mo niwe. Pā tere so ane vahe, koe tauhi o e kāinga tonga katolika o e tai o sisi o aokalani mo he militoni. Fata Iosefa, koe tauhi palo o kia o sangato pā tere sio ki pē miua. Pā tere sio ki utau, tauhi palo o kia o sangata soa ki mi mo ana o longo te me. Kia pā tere se te whano mataele, Pātere vehikite malokula, pātere kere kōrio misiloi, pātere ofa ki Taiwani vaihu, kia Lord Severe o vailahi ki tonga eiki. Kie kau tau po ou oe apiko nā saleti ki longoteme, kia faife kau si o tolu, moe kau mo ui fuakawa oe hala tonga lewa. Kie ofisa kolo pia moe kāinga oe hala tonga lewa. Tauhi pia moe puleanga, o sangato pātere sio ki pē miua. Ki e whāmiri, ki a waha i whewheka ki Australia, pāsini tau kolo, kalolo fihaki, te vita taria uri tupu moe makapuna o mele mo te vita tupu ki fo ui, te e kiu wā o tuu pe a monukunuku. Ki a mone leelea mo ate laite lo peti whānau pe a moe makapuna o lose leelea ki longoteme. Malia Aniesi Taimani Tino ki Sene, ki a tau kei helea malimali ki lei mātu avavao. Ki a kakala lātu pauu, whānau me makapuna o Sosefo makaka ofisi lātu pauu, ki longo teme monu usila moe vahanoa. O Kustina mo asita vai sima moe makapuna o sai ngā lue laupo, ki longo teme moe vahanoa. O whahiapo mo fusi po uhila moe makapuna o fusi ngatu vai, ki longo teme pea moe vahanoa. O kalani fusi moe makapuna o upe o faki folaha, ki ha anoha apai. Se miliu vaioleti mo so se fapole, moe whanau pea moe makapuna o etivise vaioleti ki vai ni moe vahanoa. Ki e whamiri o soana, ki a sione niu mui mui heata, mo ika whakapulia. Whanau moe makapuna o so sefo mo soana lolohea mataele, ki folaha moe vahanoa. Ki a etu a te ngata, whanau moe makapuna

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Malo mo ai ke a mai me a bina ki he tapolo kalama le ti o PMN Tonga. Fata wangi pe wongo maari ai me akotoa. Ie poni o ku mao whainga maari ai polo kalamani pe a moetaha me ofisi o e komisiona o kuna o tau ta ofi pe tau i ai whai hala ka e tau kawe i ai whai to tonu i tonga. Fifia ke whakawhi eiloa ki atua Olivina Aholelei ko e Director of Corruption Prevention ia me Anti-Corruption Commission pe ko e ACC me tonga. Olivina, malo mua e tama o e fiafini pe a oko tatalelei ko e ki he polo kalama PM in tonga.
2: Malo a bito lita go fa mal malo at pehe tala mal te kata koe a ta fonua tu pe a oko ko le pege hufanga e fatapo o Nau whakia tēnā hi mua tō kalama. O ko whamado o whawhiwhia e ka o mare e ki whinu motoani ki e whafofonga e ata e o fisko ia ki ono o whawhipaki e tai whaita tonu ki tonga. E whiwhia ki ka o wat ki pō kalama e ai whia whina.
1: Malo mua e whakahoko whatongia bi mei he whakatonga pia ki mua peke ta hoko atu ai pōtala noa koe pōni o kou tuipe o kou mau tokolahi pe i he hange ko wongo fo o we Anti-Corruption Commission. Ka taki pe Olivina ka ki o mai moha ki pui pui tua o e komisiona pe a moho o mouta mu a ngāwe.
2: Malo vitalita. Ai e koe whawhiwhia foki koe ngā koe malawa o fotu o e ofisini e wafi wafa. Aia koe kaukau ki ofisini o whawai lao, fuwha lao i he wafi mawhitu. Aia nei ai mena hiri liu ki ai he wafi wanoa, kai pe ki he wafi wotolu. O hoko fotu o ai ofisini he wafi wafa, siulai he wafi wafa o fotu ki ai hono komisiona, kai pe he foki ki hono tale ki tapole. Ai a koe, anga koe ai tū ai ofisi o ko tū o tāua tā ina. Pea o ko whaho koe ne whatongia, o tali ui ki he nea whio, pea mui ni whakatahto koe ni. Ai koe, mō anō fō tū ai ofisi, he ngai whatongia la ngahi, e tōru ai a ko hāpe i lau, ai a ko i fotu koe ala o ne whamana wa i ai komisiona, kia no whawhipaki i kane tai whaito tonu, pia whamai no mai a no mai whatongia, ka pehe ki whaunga koe a ne ofisi. Koe whangata o mua koe a hono fotu o ai ofisi, ke tokoni ki hono malui, hai whamato tonu, pa mo whakahoko whaito tonu koe a hanga hawe a pule a mai. Ai i hene taunga te whita koe ai rao koe ni, ka te pifo ki ngāwe koe ai ofisi oku whakamu o mua. Ke whakalahi a whalala koe ai kakai ki ngāwe whakuleanga, ka mo ngāwe koe ai ngai potu ngāwe ai puleanga, me pihi i whaki ki he whakahoko koe ai pule lei.
1: Malo a pito e Olivina pia iho whakatala noa koe ia ki he kakai oi whanua. O i aina i hangahi whaunga e malawa ke mō whakahoko a ki hangahi workshop pe koha whahinga outreach program ke a koi pe whaka ilo ki he kakai koe whanua a e natula o e whaunga kāka pe koe corruption pe koe whaihala.
2: Ka tak pelin tate ke toi ki pīt mai peho whehu i o ki i motu motu pe aini hoko mai.
1: We iyo, malo, kātaki, koe wakaya tu pepe o ku iai nai hangahi iho o lawe ko ia ki he kakaya whonua. O ku iai nai hangahi whounga o ku mou ngāwe aki ke mou whakahoko ai hangahi workshop pe ko hangahi outreach program ki he kakai ke a ko iki nau tolu pe whakailo ka ki nau tolu ke nau awea ki he nā tula ko ia o e whaihala pe ko corruption.
2: Koe. E o kuia e pēa e nei whaonga, ko whakahoko mai i he kuhiri, ai nga hei polo kalama, ko pe koe whakalahi i lo kuia e ofisi e. Ai a ko malaka whakahoko e ni i ha whakahoko a ahi a otonu ki e nga hei poto ngā awe, a whamaina nga hei nga kuia e ofisi. Ai a whakahoko e ni e whanau training, presentation ki nga hei poto ngā awe e ni e. Sai ko ko e lava to koe ai ka nga oe ki he ka kai koe e whonua o kwa hoko ia e whonga o public awareness ai a koe nga o whonga o tō nuru ia ai a o ko whakahoko ai ai ngā hi a session pa mui ngā hi ako whai ai ako ki ngā hi ako koe ai whonua whakahoko ai whamala ki he whatongia koe ofisi. Kai pihe ki he sio ki he ngahi koe ha e tu unga ilo ai hako tupu ki he moui whaito tonu. Eh? Ai ako whangi polo kalama koe ia o ku tawhataha pe o whakatatau ki he lunga i whanau ka mai hako tupu e whanua. Koe konga taha ni polo kalama o tonu ko e whakahoko e town hall pa mui ngai communities. Ai e nei whakahoko mai e, ko e whakahoko e mawa ki la wang, pe pe whaki hapai, o ki ai ara ngā hi alani ngā au, ke mawa wata ki e ua. Pe pe whaki ki he omo ni wa. Ai o koe ngā hi ui whakataha pe ki ngai communities, kau ki ai ata ofisa polo, kau kule whakawahi. Mwen ngai mimi pa kou tau pēr ngai communities, ai a koe ko hono whakalahi pēr nga uilo ki he nga tūla, nga aue koe ai ofisi, pai pēhe ki ha e nga ufatongi ai communities, pa koe ka kai e whanua ki nga u whakatoka ngai, ato o nga pekoa oru nga anga o tai whaito tonu, pēr whakahoko mai ali pōti. Ki he ofisi koia ai komisiona. Aia uko i he taimini ko maulava o awatu ki e kongala he communities i ngā he otomotu. Ko e palani koe ki tonga ki tonga tapu o ku amana ki ke whaho ko atu ai outreach koia ki he ngā he kolo koe i tonga tapu ni. Kai pehe fuki hoko hoko tai pe ai ngahi training sessions pa moi awareness programs pa moi ngai potu ngā o koea ai pulea.
1: Ma aloha pito Olivina, ko tui oku mea i e he tonga ko toa pe ai mea koe no hoko ke tau kau whakafofonga whare area. Pe a me he whiri koe ni nai toki osi, nai ai nai hanga hi launga na mō mao me he kakai i hanga hi totongi whakafufu pe pripe ki nao tolo e he kau whakafofonga ki mua i he whiri. Pe nai ai nai hawhahinga ngā ue na mō whakahoko whakataha pe amoe komsoni whiri ke lava o tāna ki ai hanga hi launga me he kakai i he tawhaaki koe ni.
2: Nā hopi tolinta, ai a koe koe ngahi launga ko ko whahoko mai koe ki he ofisi. Ai a koe keo, he kai keo lava keo lave tono atu ki he ki ngahi launga koe a ko tuku mai, koe hae ngahi launga, koe hae ngahi tula e ngā oe. Ka koe ngā oe koe pa moe komisoni whiri, o ku whai ma ngā oe whakataha. Ko hi ngā ke ma lava o whakatoka ngai ai ngahi tātou te whito ki ngā hia whi lave i pa moe whiri. He kuia e ni whaka kauna hanga tonu ki ngā ihi a kuia tokoianga tai whaito tonu kuia ku hā atu i ngā kuia komisiana ki ono whakata ki kuia tai whaito tonu we. Aia koe ko whinga we aki i he whonga whawhitongi ilo, mai wahe wahe ilo, te amoe ofisi mani ka ngā we. O kuia i whoke e tau mu a ngā we, ki hoko atke e ngā we, ko uhinga koe hili koe ni ono whakahoko e whili, nai hange pe ko mea he ka kare whanua o na ia e ngā cases nai whaho ki he whare hopo. Pea o ko koe ngā case koni tau ata aina pe ia, pea me ia mautoro, koe whaho o ngā tonu pe ia he ka o lao ngā ki he whare hopo. Ai ka ko o ko koe tau mua ngā oe koe ia me ia e o whai e si o ki ai koe hā ai ngā he koe ha e ngahi risk o ha mai. Koe ha ngai tōnga mo ui o ha mai me ai. Ai a koe, koe ngāwe ai hoko atu ki ai, ai komisiona. Pea mo e komisioni whiri koe nea tōnga. Especially ene hoko atu koe ni o pai mana ki toi whai a whiri si. I ka hao wau mai.
1: Mālo, e tau e ua koe ni ko mō whai whatongi ai. Koe hānai a ngā he wesi a COVID ai corruption i he whakalele koe a aupure a ngā okumalawa ke mou wakai ki ai.
2: Malo, Alinda, aia i he tau e ua koe ni, ki tau si si a pito.
1: Koe ia.
2: Kei pepe a pito ai, ai ofisi koe ni, ka oku i he ngā he ngā ue koe a ku malawa ke whakahoko, ne ongo pe oku, oku tamata ke mausio ki hanga hi ola. Ki ha si si mai pe, ka oku, oku iai pe ai amana klele ki he kaha ue. Aia i he tau e wā, aia ku lawa ke mausio oku hiki ai, ai fika koe ai launga e. Oku hiki angahi launga ki olunga. Aia ku te maulawa pe upehe koe koe ola ene ai ngā hei awareness programs, pia mō ngā iako koe kua whai, toko lahe ane ka kare o nao ilo ki he, ki he, ki he ngā koe a ofisi, pia mō ngā hei whonga koe ake whakahoko mea ke nao li pōtia, ka o ngā mata e whaita tonu, eh? Oku te eki ke mau whakahoko, ha, ha no risk assess, pe ko no whai ha assessment, oi tō unga koe a, ai, ai, a public service across. Ai o kau pēia e ngā hi palani ngā oe koe ni pōwhō tū i e mau corporate plan, ke lawa o whai ha sio whakaluku fua, government-wide risk assessment, ke lawa o hā mai koe hā e ngā hi whaka ilonga o ku common across the ministries, koe hā e ngā hi ngā oe koe ia o ku whia mau. Ke whakalele i aki a ngā hi mata mama koe ia. Pea moe, koe tau mua pe a ngā oe koe ni he tawha ki prevention. Ke lawa o hoko pe ai, ai, kono, you know, ai whaito tonu kua konga, konga no, no molo pe ai ngā oe koe ai tuku taha, ngā oe whapule ana. Eh? Ai aku whie mau, aku i kai koha, koe mau ngā oe koe neu tau mua ke whahoko pa mui pule a ngā koe koha system bēni ke awe atu o toi whukutu o atu on top of their risk system koe, koe, koe ngā oe koe ia ki he corruption risk o, fie, o koe whaka a mū ke hoko e ni ke embed ki he system o ngā hipoku ngā oe koe tā te ai a koe koe koe ngā oe a koe koe koe koe ki whakahoko ka e braki whai ha sio across the ministries, koe hae ngai, koe hae ngai mata mama o hanga koko asi mai, koe hae ngai mea tū lawe ango fua. Pea e toko hoko atle vai ngā we ki ama whakalelegi me ai.
1: Olivina, oku taku foke ngai whanua pasifiki ki he tō tū ai ai whai halape corruption, he? Pea mou whengawe aki, pea mou ngai potu ngā aue ai pule a ngā pia koe ni umoutoe a o atu ke kakai koe whonua. O ku malawa nai ke hoko e corruption i hatoe tafa aki kehe i kai koe politiki i pepe hange koe whewe ngai potu ngā aue, koe businessi, iako, pa moe tafa aki koe mo uilelei, ka ui kai koe tafa aki wha politika repe.
2: O iyo. Corruption o ku i kai koha koha issue pēia, pe koha concern pēia taha pēia ki politikari. It happens across the ministries, pēia o ku malawa pēke mau sio ki he data, ka pau te mō, mea i pē i he lead board i koea ko tuk ki tua me ofisini i ngai la unga koko. Ha me koe kua ke li, koe ngai la unga pēia me he, pēia mi e ngai potu ngāwe, ngai me mi pai ka potu ngāwe, koe, ngahi la kangata ki. Eh? O i kai nofo pe, i he kau minista, pe amo i kau me mi po i kapiniti, pe amo i kau whawhi whonga. Ka i ka oku, oku, oku iai ai ai ngai li po te pā mai ai ki ka taki o nai pato ngā oe. Koe ngai me mi pape o e pato ngā oe. Ka oko ihe, ngā oe koe o whaka oko ihe oku ata ki he ki ha toko taha me he ngā oe whakapule ana. Pēko ha taha me he public. O kune ilo i pe kune a whakatoka ngā ehe ngā o tai whaitua ton, ha toko taha ngā o whakapule, anga ha whaahinga toko taha pe o ku whia mau gene ngā lipoti, o whakahoko mai a lipoti. Aia, o ku iai lewa ai ngā hei kaunga ki heni ai ngā business i goia i he private sector, ihe nau ngahi whatongia ka pau ko ha oku nau maawa contract me pule ana. E ia i pe ai whela a vei, a ngahi requirements ko ene ki corruption risk, e te nau whia mao ke nau comply mo i ai, e ka hau. Ai a koe, anai a koe tu a whela a vei koe, ai ngahi, ai private sector, pia moe ngahi government projects. Oku i ai fōki mo e lao, e lao fō o na e whapāsi i he tau kōsi, i te isema tau kōsi, the Whistleblower Protection Act. Ai koe lao eni kune malui, ai tō taha koea o kune whai mai hawha ka hā. So, ka pau, oi koe whonga e whai e whakaha, o kuma lawa lewa ki ha toko taha ka pau o kune whakatoka ngā e hanga au e ha kautaha private sector. Ta pehe pena koe kautaha koe ni koe ne mao ha project ai pule anga ki honolanga e whare maha ki. Pea u whatoa ngā e toko taha i ngā au e koe ia, o kuia ha ngā au e hala o koko. Ka pau koe bribery, pe koe ngā au e ha whonga ngā au e koe kari hao mo malu ki he whonga au e lana. O kuma lawa ki tō taha koe ni, ke ne whai ai whistleblowing, ki he, o kui ai pehe ai ngahi mawhai, ngahi mawhai o kua mai he lawa koe ia, e. Ai a koe koe taimia koe koe o ku, o ku, o kuma lawa ngā oe ato ai, ai, o kui ai ai whi ngā oe aki ai, ai lawa koe ni, te amo private sector.
1: Koe ia. O ko kau whoke a tonga o li vina i ngahi whanua Pasifiki, pa mui ngahi whanua ke he Pasifiki, i he ngahi whanua o ku i he tuunga o i ke ilangalanga hake whaka ekonomika. O ku malawa nai ke uesia e corruption e tuunga whaka ekonomika e whanua?
2: Malu linda, iyo, pehu ima uhinga apito e, ka uhinga pe koe, koe tuunga kovia e tau ekonomika, pea o ku tulawea mo fua lewa tō ngāni, ka uhi ngā koe ihe risk koe ai corruption. Pe hane pia o hā ihe ngā hi ripoti, Transparency International, ka o apito e whika tō ngāni, ihe whika ui kai ke fu saiki anga e tau wakai. Aia, o kuko pepe i o ea e ne uesi, ka uhi ngā he koe ngā hei resources mo i pahanga o ku tau mua. Ke ka ke i hake ai e mo ui koe e tonga, pe o tau mua ke whakalele i hake e mo ui koe e tonga. O ku uhi ngā, o ku sirinia koe ni o ku alue ke ngā hei tui ke. Pe o ku awe aluea ki e ngā hei tau mua whakafui tui tui. Pea, kua pau ke ue si a ekonomika koe ai whonu.
1: Koe hā lewa ne tuu a ho o mou whakawhatongi a ke kaha o. Koe hā ho o mou palani loloa ke ono tau e koe ia a e whai hala whonua.
2: Ie ngai mea koe ni o kua mau si o kia he tau e o e whai whanonga mai i he whakotutu a ngahi policy ki ngā we, i he hokohoko atu hono whakangā we i mai, mai ka kai ke whakahoko koe, ai ngā we koe ai ofisi. Koe palani koe a ki he kaha o wawe mai pe, koe hokohoko atu pe hono ono fa hoko koe ono fa malohia na hia ko koe a pe mo na campaign ki kakai a ta pe fo ki ki he ka ma o fa pole ana o hani pe ko klave koe ki mo a ok ta mo ki fa ka ka ta na corruption a corruption risk assessment e na pa to na we e ma la va ni ke ne fo to u mai pe ko ne o mai ha government wide corruption risk policy ke lava mui mui ki ai whonua. O mau osi, tāri whoke ngai launga, ko mā whakahoka ngai whato tōno ke ngai ngai launga la. Ai ako a whonga peke tai whalele i ane ai, ai whonga ngā we, whonga no tāri ngai ngai launga, te mō toi telele i ane ai, ai whato tōno kuia ke ngai launga. Ko ngā koe lao for all women, au lawe koe kia ne nai, a Whistleblower Protection Act, oku iai a ngahi protection measures, oku whiuma o ke, put in place ko ia ka pau, o ke ha taimi o whiuma o ai e tō tāwharaha ke malu i, oku mau tu, o mau Mau, ma teo teo ki ai, eh? Ai akono whaka mahalohi ai mai pol kalana kui ke whistleblower protection, eh? O vi ai mau siu atu ki mau lao e wa ofi ane pa mai civil society. Ngai civil society kone atu ngani, he ko mau siu ko kena o tolo, kena o bridge, ai community pa mai government. So, mau siu ki he, ki whainga maari e koi a ke mau mau e whataha, ki he kāo. Pea mo hangi koe ko lawe ane nei, koe business integrity program, koe ngai po kalama pēnu pwha hoko i mōre. Ai a kono, te mau pwha hoko hawhi kum ki a whonga le lei koe ia, e lawa ke pwha whi hoko take ai kau maaue koe ia, i se toa taha taha, pa pehe kunga ki ngai hangaue koe ia e puli anga. Ai a koe ngahi, ko pehe koe ngahi, taumua ngāue pe ia ku mau, tuku ki ai e mau toka ngai, ngai, ngai tau pini wawe mai, ki whai a mau, siu ki ai ngā au ki ai.
1: Whamalo lahi atu ki he tarekita o e Corruption Prevention Atonga, Olivina Aholelei, ai kau mai ke polo kalama e pōni. Tala monua toi pēkia te koe Olivina, ai whakakufatongia miho tau ki whonua, kau maa foki ai ofisi koia o e Anti-Corruption Itonga. Whamalo lahi atu, kake pouria, malo.

0: Fine talawaka ia mo e kauhiwa iloa ko ia ko e The Jets. Mo e tau taimi ko o se miniti e nima me he hongo fulu. Whaiga maari e koe ni o ko whiwhia ke utatalilei a mana wahe ata me he si aola ke whai hawa ka pōtala noa koe hui koe ngāhi whakahoko whatongia pia mo e ngāhi tokoni o ku nau whai ma aho tau kakai o ta tau pe i he whakatau api pia pe he foki ki he tawha aki koia o e pati seti. Mana wahe ma loe tau mau a e fiafini.
1: Ma loe tau mau e fiafini, Linda.
0: Whamaloa ke te koe ai tāre whakaafi ke kau mai ke polo kalama e pōni pia koulawe i pe ai lahi ai ngāhi whatongia ka o kuhonga o pito ai kau mai ke polo kalama ko ia e pōni. Mana wahe na ta talanoa tu pe foki ki mua ko e uhi ko e lahi ko ia e tau whiamo ka ki whakaseni ti ka o ku ihe taimi tatau o ku ia i pepea mo e tau ngāhi palani whakatau taha ki he kaha o tau ngāhi whāmiri. O ka wai ai whakatau api. Whoki atke te koe mana wahe, koe hae whakamuimui taha, me he tu unga o ku iai ai polo kalama whakatau api koia ai si aola.
1: Malo pito, Ninta. Ki mo ke tari e whehu i kou tō mua tukpea whamalong whaftai ki a tō mafi. Hoi koe whenga maari u tau kauwhatahai, pa mwe hau eiki tau maa e kainga tonga tau pei a te aroa. Pa mwe ngaruo pei ki nga tau o ku mea mai ke proklama e whewhini. Pea ki mui ke u hoko atu e rinta ko fia fwa hawhi lak e tupe motu ani ko kuhingoa ko mana wahe ata. Pea koe lere mai motu ani pa mei wawalahi, mei longmapu ka maa tanuku. Pa pe ki monga one ka maa muitoa hapai, ya no fata ola hi to fi fiela ke pa i habe lot e ki fonu mai ki nuslani no foi oakland i maroskol ya ogo fa ka mata maki e sia ola e nga o e tafaki for financial lobbying hange ko yen ke ta no ga i dinta e lucky proclam na ta ta no ai o felave i pa mo mau inga so e toka ngai kina e tau ki mo nga mo ui fa pa anga tātou te whito ke tau hikwhanua mai ki Nuslan o ku iai e ngahi mea mau inga ke whakatau mua ki ai ai tau mai mea whapaanga tātou te whito ki he ki a tau nofoanga ai tatongi e rent pe a hange ke he tanda tau pe ku kei fua whatongi ai ngahi whatongia ki he seas ka o maa e whamiri pa mwe whanua pe a ihe tanda tau pe ku mau inga o pito e e rintahange koe koe te koe whataano ko ke kamata i. Ai, e mahu inga koe ni koe mea koe ki whakatau api. Koe koe mau ngau e he se aola. O ku mau tokoni ki whanki i whamiri ke tala noa mo ki nao tolu puka hae nao ngai tau mua. Ke ke he pe ngai whamiri pa nao ngai tau mua. Ka koe mea ku mau whaka pōpou mō teke ngai whamiri ki ai ke he mau inga ke whakatau anau ngai nufa anau api. Kau hei u kue ke lawe pē linta ai tai mini alu pē ke hiki hiki ta tongi e rent pēa kue lelei taha no ono whalata lahi e tau ngai whamiri ke ke whakatau anau ngai api. Pēa koe koe koe whanonga mai koe ni e ngawe se ala pē he wanoa wanoa wa umai ki he ahoni kua ovahe toko te au tupu ngai whamiri i Nusilani ka atoa ko ngai whamiri tonga ko lawa whakatau anau ngai api. Pea neongo pe ne mahino mea pe hau eki pea lau ila ka kai tonga tau pe ai kakaki o lunga e price ngai api i tata te whita ki Okalanin i South Auckland pao bu whatonga i pe ku ngai api koe namba o aki pe ai wha kilu i lalo pe ni ma kilu e tau e fitu ke hongo fulu ko osi tā polo e ka kohono lelei o e te whakatau api ka uhi ko e alu pe te kise ni ti ki ai e a tuku whakaholo e koloa ko ia ki e te whanau ma to whanga poko puna i e kahau ka koe e tuunga ue e te mini e rinda mahina o bito pe e kei teke peke fukaka ki olunga e house price kei tu maupe pea i tante tau pe ku te whainga maari e pe tato te whito ki hano hono ases ko kohe e panke hano ha whamiri ke tari o ku o ki whawhi e maari e pe neongo ai ngahi announcement ai pureanga pa Manuse Bank te lawe i mwe tau OCR maina pena ki kakahake stako ke pas ke fenga mari pe pa koi ngawe ko mau fa ko me sia ola ko no fat ko tola hi fan ki family ke ngawe ngawe ate na ngahi ki wi se iwa mena my savings ke ba no deposit la la mo fa nau to ko ni ke ma tua ko hi ke lava ke fra tawe api la lava ke ta na mai mo ke si la tuk fra ho lo ya ke fa na mo fa mo puna Awe, ke tunga pēku ya kukwa uki kei tai mini e linda malo.
0: Malo pito e manawae. Awe kai foki ke fo o ki he kau ngā we ia ki nau tolu ko toa pe una ngā we. Ae to o koia oe ki iko I ni pe koi ki iko ngā e tau vahe ki he e tau kiwi seiva. Ae au hangea ha a tau paanga tarifaki ki he kaha unhe. Koe hanai ae mahu inga He kui ai pēni I hia ui kai foki ki nao kau ki nao tolu I he polo kalama koe ni ki iwi saiva.
1: Koia.
0: Ka I he whakahoko whatongia koia o mou whai pia mua ngahi tokoni, whakawhai ngofua ki he ngahi whamili, ai lava koia e nao whakatau api. Koe hanai ai mahu inga o iai e te ki iwi saiva I he taimi koia ko te whakatau api ai.
1: Koia, koia, rinta, koia, mahu inga whakai koia te ki iwi saiva, ne ngofa tau muai ki te retirement, ka oku whakataa pe whakia ki he ki whakatau api, ulawa ke toho katoa e te

0: Ewa whanau, ko la lahe ni whanau, ko nau ngā ue. Nea ngau teke ke fuwhewhe nau kiwi seiwa. Ka kusi maa ti posi ai api. Mihe kiwi seiwa ango mātu ae nei whai mahi ngai tau ko kumari watu. Hai rewa, tari rewa he panke ega uhi ko whakatau mua. E waweni pe ritai ango mātu a. Pakoi ango, pakoi whanau rewa te nau hoko atu hanu whakaose api. Pea koi tau pehe pe koi, koi benefit pe koi. Pe kono lelei, pe koe monu moe, moe tāpo aki, e mau e whānau, e nau whānau. Pāku, pāku, pāku, mo whā, o mai niongo, o mahinu pe whoki e rinta, koe, koe sia o la, niki e kete ngotau hoi, moe kāingo teke mo fu, la vei e sia o la, koe sia o la, koe tau kau tātonga ia. Oku, i he malu malu e sas metatis nusila, pe kau kau ke pehe ke mau ngau e peke ke kau meme pe sas metatis o ngau e ki he ngai na family ko tape e pasifiki o ko ipi na tape ka tonga ka ko ka ko hulo ki lave ga linta o ko fate fito e maunga we i o mo faith based organization o mo fate fito pe e to tapu mo ngai me pa ko pa ko ko fato o ma mo pe linta ki ki ves for follow asi e he to palo ve ti va tato lu ve si wo wa o pe he e kon ki mo ko tangata le rei o ko wa o te tuku ko loa ke makapuna pa ko ta lo ko ta pe koe api, ko to whatau pe hato api, ea uia ki he makapuna. Paku paku uhinga pehewe tala noko ke kiwi seiva. Koe ngoma atua na nanga kamatai, mehe na ngā aue, pea ai ena ki kiwi seiva. Paku e whanau rewa ni tena hoko atu, paku e whanga makapuna, kona o tole tena kai he monu mai ngai tāpua. Paku paku tui whamua ni mai ngai whamili toko lahi rinda, se nau ngahi mātua, ko nau tatau mai he whanonga anga, ko ki nau tolu mwe nau whanau, o ku nau nofu e nau ngahi api nā nau o si hanga whakatau, e? Takoe, takoe, au ngai au kiwi seiwa.
1: Mālo apito e mana wahi, me he tatala noa ko ia ki mua, na e iai ai ki whaunga na ke hanga o toku mai, kau ki he wahe wahe ko ia o e te seniti. Te ria na atokoni ko tau kāinga. Nā lai apito ni e nā nau fie mao ke to e whakamatala iange ai ki i whaunga ko ia anga i te vahe vahe i te seniti. Neo ngō kui kai ke tau pure e ki tau tolu ai anga i whiri ai kakai i pia mo e nau anga e nau whakaaonga i e nau seniti. Mo e mea unau loto ki ai ka ke kātaki. To e whoki mua o to e whakamatala i mea ngiki i whaunga ko ia mō vahe vahe a ki pese te fia ki hea, pese te fia ki hea. Ke to koni ki o tau kāinga.
0: I o malo pito rinta, pau wha malo ati ke te imo tolo tau pena mo mau inga ia ka koe, koe sea o la ia kui ai mau fai tefto inga au e whakau kau koni e Grey, the T-R-E-I. Ai koe T, koe God, koe R, koe Rainy Day, pa koe E, koe Expenses, pa koe I, koe Investment. Ai a koe ki vahe vahe rinta, e whikau laki mo pe o tua, whikau laki mo pe ki fai akauni ui a koe God account, ki whakawa he ki akauni koe ia, whakahou mo pe ho ki i pese te hongo fulu. Tau pehe pe ka pau ko ho vahe koe tola te au. Koe ne hou mai pehe wike tola te au, o tō mea tiki pe ne hue ki tola hongo fulu ia ki he kōra akaun. Pau ku tau mea i pehe o eki mai kakai e whanua o ku uiai mau pe ngahi whaianga lotu tau kau ki ai. Pe ko hae ngahi funga waka o tau kau ki ai he sasi. E iai mau pe ngahi kawenga mga ngai whatongia. Tau tau te fito ki he tau misinare, whai whakatau mau pe ki wai ngai sasu nau vahe hongo fulu. Ai ko ki peseti ai mo fulu a ve ki ai ko ha be mo ye to mala kai va to lu be so fulu e ma ina ki ave tau tuku ha ngo fulu ai ko ki va to ki fu pa ngai ngo fulu le peseti ngo fulu are ko ko ready day ko hinga pe ye ko heke ye ai aho e alo mari e a alo ta mak ha ko ha u ha te to ye te ki fa malu te ke ka te ke lava pe fonong e pe a ho yaku ta pe hebu ko mau mau mai ka ai atu mai ka ha a ho yaku wai ki me fra e ki o mat fa fok fa o ku ka ke te alu ke he ke finance company no o te to pe me ki account ni ko rainy day ko expenses o ku pesete ya fitu no pesete ngo fu le ko account pesete hongo fulle rainy day account, pako te expenses lewa ku pesete ya fitu noa. E tau pepe ka panga e fitu noa. Kau ka toa e te whakaaho, hafu e te ute te mea lere, koe mea takone e whamiri, koe tatonge ha uhila, mo vai, mo reaka. Ako pesete lewa hongo fulle, tau pepe ka toa nga panga hongo fulle, ako investment ia.

0: Rahi e ngai whamiri aku, oku nau, toko nau kiwisi iwa, toko nau tohi pesete hongo fulu. Ae koe koe kiwisi iwa, fukine pesete tolu, se hakeno pesete tolu pini ni maka e whafu, whakakau ihe tau fuhu iau ke pesete wha. Ae ku te pesete wha a kita, pa pesete wha ma e te ngau e anga. Ae ngai whamiri kou tau mua whakatau api, o se ae nau tau mua, ae wau inga ke iahate ki tau mua, toko rewa ne pesete hongo fulu anai kene investment ni. Ai ku to ihe ne kiwi se iwa. Pe malawa beya ke te whrawa mune ki account wui pekere house account pa whrawhra hou mo peki ai ki se niti kou hika sia o ki taimi ko e whratau api. Ia tau tolu pe tau e nima, mei heni, pe ko tau fo ou pe ka o peki ai kuas. Ma o le vaitu. Ai ko ki ki vahe vahe ko koe ngahoi me whanki family. Pa ko whanki family ko ni koe nau talanoa ki ai teo tupu koe ni. Na nau mui mui ke fo i. E ki fwi palani whakapaanga ko ia, ai vahe vahe, ai God, rainy day expenses, mo investment. Malo Linda.
1: Malo manavahe, oku mea ipe foki e he taha kotoa manavahe ai alo ko ia, o e mahu inga koe o e ngahai whale nofo totongi, e ngahai whale rent. Koi. E lawa ke ke tala noa mai ki ho mo polo kalama ko ia ready to rent?
0: Koe rinta koe programa koe ni oku mawhenga a ke pa mwe Potungawe Preanga koe Ministry of Social Development, MSD. Pea koe ki programa koe ni ku oku whakawhi mai ngai whamuri pea o mai e kau kaurea e ngai mala eke eke o mwa kau whakataha i he ki workshop koe ni. Aia koe ka workshop koe ni whakatau mu aia ki he ke te ilo e kita koe e tau tine, ka kai kou tau maa nofo kai ngai whare nofo anga, o kui ai e tau toton ulua ki ia, pa he taimta tau pe, o kui ai mo tau fatongia. We have a right and responsibility, ko tau toton, a tau tolu koe tau nofo, pa kui ai mo tau fatongia ke tau tauhi, ke tau tauhi ai e koloa bo koe whare koe ni atako taha kou tau rendi ai, he. Koe uhi ke ke, ke iaha ngahi mau mau mo ngahi mea koe ia, mana tu te pei te pon pa te tuki au ke ai, he. Ka koe mea lahi taha pakete mire rin tae whainga taa koe koe, ai kumi koe ngahi whare rent, he ku nau wha atoi eke na toi te bank statement ni mo te pay slip, lahi whangi, papalema, ai kai ke ai pihai ni koe koe ai u totongi, kai ke ngata pe he private rent, ka tatapu mo ni ihe koe ngafu ngahi whare koe nebure, ngai housing, pa mo ngahi. Nai whare pen ihe u, nai kau taha. Ta koe tau mu e mau ki, ki pokalama, ma kehe pe me pokalama whakatau api, me pokalama ia ready to rent, o mua whenga ako, ai koe teu teu i kita, ki a taimu te alo ai o kumi a te whare rent, pa taimu ni iwa, pa whainga ta ai taimu kou, te alo kou kumi e ku, wha hafu e kau tamu kati kou, kau property managers, te teu koe koe, te hu, takia te whanau, o skalo kalo pena tolu ia, ai koe whanki whonga, we ala ko te frahu e te funky document te mo te apply ai kau le le pa ki pa ki program ko ni na ba le le he ta fa banga ko si ko wa wa ta fa banga ni te fala la mai paper am na ke te o mai ke te frahu ko ni ki he ki ta ka kai ko ki ko ku mi ko na mai fare no to tongi e palo
1: Taha kua tumu a ke tawhaaki koe ni o e Patiseti e Manawahe pe a hange koe lau neongo pe koe hae lahi e te ki banga hu mai whaka wike ki he whamiri ka o tau whaka amu mau pe ke malawa i o whiau e ngahi whie mau whaka aho pe a lawa i o totongi pe a mohotau ngahi mo ua he pe a koe ni ihi aku fuwhai ngā maari e au pito pe pe a oku toko lahi o ki tau tolu oku ikai ke malava o whiau ai ngāhi mo ua whakataha mo ngāhi whia mao whakaaho whakawike i eki se niti ko ia kuhu mai. Koe hānai ho mou tokoni me he tawhaaki ko ia o e patiseti ki heni i pehini.
0: Koe ia, linda koe tau pehepe koe fo i makatunga, fo i baseline ia. Ai mahu inga koe ke te hanga lewa i lerei, koe wha ui koe mea koe money management, te lawa lewa i lelei, e te ki mauanga paanga. Pea, i tai mini foki oku lawe i pehetong katoa, ai whainga taa koe kuminga we he tai mini. Koe ki mea fo oenu maunga ai mga i whanki whamiri, lahi apita ni ihi aku nau lava o, nau lava na tō tao e keke, koe pai. Pena ngai na whanau, pena hoa pena tauri atu waki hake. ai ke tai mini e me ke te sio ke ha to ki tare ni ti ko to ki to fakanga na mai o tua ka kita e lava ia ke tokoni pa ku mau koma tani ke mau fina a ki pa moi pa e me preanga pe ko e mau ko si jepe ni hiong da si lele he me ko ni e kapta ha e vena e tenoreira ke feinga i ke lesisita e nao fangi mea ko hi ka e lava ke lau e nao lau e nao income ko hau oku oku si tax ka lava ke nau lava ngau ke income ko ke fratau api ai ko ni ihe ku nau skamata ke nau lakana to foi hala fononga ko ya ka ko ka ko mia mau inga tahape he he mia ko ni ke patse ti e rinda oku oku ai mau meu mau ngau aki ko ko ko su inga la he tolu mau inga api to ke tokanga api to ke tau tokanga api to ke tau ngai mia fapanga uraki oku pau ke tahanga prioritize pau ke tahanga o si oku fe me mau inga taha pe fo tu mo te tau mo ka ba te tau mo ke te fatau ape tau fo o ka te me e o fika o waki pa te finga mo pe ki fo pa pau te e au sia te fitau mo a fika o waki ya to ka no wa ko organize pa ke te lau ke te ki sio fite ya na ko te fra mo re mai me hu ki ya te se ni ti te finga ke te ki mai me e ke ke fu fi ma u ya mai me e fu fi ma u he pa ko no fra o si le ka discipline ye ko pau ke te ki kalu se fai pom fa ta no be fanki family ki fo imagina tolu ko ni ki ta ta no be mo family te tau ka ke tau te o ai me ko pom fa mo ta no be fanki family ta mi ni tau ki kai kai du tolu pe greka ai mo tau ki supo hui mo fo imagina pe tolu he pau ke si vi he banke ia kalawa ke siofe te pangi he te bank statement fo imagina tolu ko ia he ka ko me la hita he te mi ni linda e afi ambo kaki ko hi ke kai ke te no fo fo o si fo le te ki me fo pangai ko ma to ko ni fo me fanki family ma ta o te fo fanki family ma nga fo ta ki no palani e no ki se ni ti mo si ko ha fo nga te lava ke to e ta na ki mai ai e no in ka me fanki nga o be o se na nga we fa nga be ka me ko te ha ta le ro a te ki upa iti e to ko nga we Lo que ni no ma o con otro ma en lo que no que tiene que cos, eh. Pues que nadie. Esto con día que income. Coya, coya malo linda.
1: Malo apito manavai pe con tu y oku. Malama pekina to lo coya na mi mai que por lo calamani que na. Fano go mai teria na to con ai fanga ki fonga con ni que te kina to. Foke tu que te coy viaje me aquí que estoy fiel a ve que hay que te fuera osta que pota la no ai poni.
0: Ki kai rin tāma ko e kui whakatau kei atu pe ki he kia tau ka kai ni hiko te i mōra me si aola ko e oku mau i Ellerslie ofisi i Okalani ni wai mōma ofisi taha i Gisborne pa ko e ngai sevis ke he ia me he tawhakun ko i he financial well-being oku ia me mau waa ki he travel license o lere pe me he lena restrict alu ke full license mani a convert i goi nau tau ngahi license tonga au whakapaanga ko tau pe he pureanga ai ko tau ta hano pe te reka o sai e ke fetu taki mai ke fahu ke program ko ya wai mo program at ke ta ko ko fa na wol to ko ni dia fangi fa mi ke la la la hake o ka ta pe mo ye ke fetu taki mai ke ai to ko mo mo program fo owen to ka mata he to papan ko ni pe la mo employment ha no ta no ke ni nai tem go ku fi mau ke kumna te ngau to ko ne te ka ngau ke no ai te CV ka ngai fo ngai te interview ha ye ko por kalam fo ya ma to re ta ha ai si ya ola ka ku tu ko tu pe ai ha han i mo fi fi tu tak mai ko fi ka telefoni din ta ko no wo wo o no wal fa i ba fa fi tu wa no wo wo no no wo wo no fa ta lu hi ba fa ba lu ka ta ki ya te mu to mu ma o pe he ai pēs kua ai ai se ola pa pēhe ki he website i mo fitu taki mai kai hawhi maa hata koni malo rinda
1: Wha malo lahi atu ki a te koe e mana vahe ata malo e tuu taimi ka mai ke plokala ma whaf o wha o e poni Mo toki mea mai fokia ki a mana vahe ata koe takia i he timi ngā aue koe ke tawha aki whare i whakapa anga ai si aola Ngai polo kalama kotoa oi poni, mi ane ho atape, oa omai ki he fefini, e lava ke toe vakai i ai polo kalama, i he pesi Facebook ko ia ai pie mento ngā, o ka pau na ake tau mui mai ki he polo kalama ko ia oi poni.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Malo e rerei a te uroa. Koe ongo rerei eni ki he tau koi.

0: Ia aku kamata ye sigi ye ngakau te halanga me akai. Aia aku kamata me he tau ni mawalu ikai ko tau ononoa. Ko ho oa upe koia ke he tau ni mawalu pe ni mahiwa e oa tupe ho me a sigi ta e totongi. Pe ikai ko ia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Ko sigi ko ia o ngakau pe halanga me akai o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O ku ta e totongi pe aku wave mo fai ngofua honunga awe aki. Ko sigi ngā kau pe halanga me akai, o kune whakahau fia i hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau sigi, te ake whakahoko rewa ha o sigi, malo.
1: PMN Tonga.
2: O ku taumu a ai nima tol kaha te ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o ku tu unga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua Peteke email ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu tāke ki he mau mawhai o ngau whotu u ai ngahi maka tu unga ki he whakamawhola lea be Broadcast Standards Authority i he noa walungi au tolu o nono hive hivano. Pe ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi la unga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamawholai i he ngalue.
0: Ko kore whenga maari ko ni ke o atai ki whanongo nongo ko e ni. Nei toki tau mai e mau fo i mea kai pa mei tonga, ko e fo i talo tonga, ko e fo i ufi, ko e kaho kaho. Mo e lose, kau meire, mo e mahoa. Ko e hopa, pa me la i pere, o ku kilo e wha i he mire mila. Tua sila ke whaike ai a e whetu utaki, pa mo e fika telefoni, Ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pe ai mau me ai e tua sila ko ia, te ke mau me ai e fo i mea kai ko ni. Malo. Ko re whenga maari ko ni, ke o hatu ai a ki whanongonongo ko ni seti ko ni. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo ko ni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, Mo e kau koristu tuku o tau whahau mo pilo levu me hapai masani o ku takai a te uroa. I e pa uri hifo o e pō ua whao si urai ua afe ua no, ke mo umea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O ku makatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pia mei hapai pia mei he pure ako mo e whanau wako me he kolisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo levu. O ku makatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pea ku makatu unga ai ai whakahafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni. Pea mo e hapai ko toa pe ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakahafei atu ki mautolu mo mea mai tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o a te uroa. A whee koa po uri hifo aho ua whao si rai ua afe ua no. I whee koa holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile i mangere. O kumautu ipe te mou talirelei a whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, fetu utaki ke fika telefoni ko ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapa atu, komiti koristu tuku tau whahau mo pino levu o a te uroa. Maro.
3: Maari ko ni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o ku mou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka ko opeti tovo finau, Orea ki ai, malo.
4: Toi mini te ua walu pe hoko ai tātaha. Tau wakai he ke funga matoto pe moe mo uini kolo wa Lolo tonga e tau tal tali ki he polo kalama ko ia oku hoko. Pea mo Filipo Motulalo, pe he foke ki a mafua ae lolo tai.

aho taha tolo ko ia o ao ko si. E tuku atu aiola ko ia o ki nga tolo o kuna umau ae pare ki fe au hiko e ni. I he aho tokonaki aho taha nima ko ia o ao ko si. E tuku atu ai ki nga tolo uroaki i ua pia moe tolo. I he pule lolo aho taha hiwa. Ka pau o kui o ka lani a ki nga tolo ko ia nae mau pare te nga hiwa laive atu mihi le tioni. Pea ka pau o kui tu ao ka lani te mau tuku atu vitio ko ia o ki nga tolo. Na ana ma pare. Ko e fi au hiona tolu ga tari fi hu ieni ki he fana wako ko ia korisi. Ki nau tolu gau fi mao ke kau ki he fi au hiko ini o fi mao ke ke resi si tamai ki mua i he aho tahanima ko ia o ao ko si. Ko e faunga whakahoko aki a e fi au hiko ini e whakahoko ia i he zoom pea e heiki a e fi au hiko ini i he aho mō nite pe tū site o wikere a whakatonga. Aho pule lulu, a tahi vāia, e tuku ata e ola o, ke, o e whi ahiko e niki nā tolu o ko nāu mau pāre. Ko e whao mui mui lewa ko e whi ahi lau mau. Whi ahi lau mau ko e ni, a taha ki a taha pe i he kakai lalahi, pe a kapau ku ke i, i he ngalu o pe, e lama pe ki ke kau mai mo koe, ka e whi ma o ke whetu taki mai ki mua koe uhi ke o atu ai link ko ia ki he zoom e ngawe aki. Ko e polo galama koe ni e lae via, ai ate ke Filipe e koe a ho o tōpiki ke whao ki ai ho mau. O ana ato e laka pe loloa i he miniti e ni ma. Ange pe ko ia o ku wha a whakahoko ake ngai whi awi ki mua, ko e lawa ngā mahe ni ai pē ke whaka apa apa ngā e ake ngai rea o ko tāu pē amo whakamata pūre foki. E ai tō taha i e whareni tēne hanga o whakahoko no whakamau i e whi au hi ko ia, i e hile whi au hi e tuku atu lewa a ki nā tolu ko ia o ko nā mau pare uloa ki ua pē amo e tolu. Ko e anga ia o e whanki whi au hi ki he wike lea whakatonga, whamaloa tika ki nao tolu kua o si tuku maho nao hingoa ke nao kau i he ngā hewhi au hiko ni. Ko e whaunga ho o whetu taki mai o ka pao kuke whie mao ke kau. Ko ho whetu taki mai i he taimi ko iau whakalelea e tau polo ka lama whakatonga i he pōpule lulu pe mo e aho toko naki tā wāke o no. I he noa walunge au, noa noa noa ni matolu taha. Noa walunge au, noa noa noa ni matolu taha. Peko o imeiri mai a e hingoa ki he pmntonga at pmn.co.nz pmntonga at pmn.co.nz peko o text mai pe fitu taki mai ki he noa wataha wani maua tolu taha fitu fitu. Noa wataha wani maua tolu taha fitu fitu. Tau wakai imu a toloa filimo e hala pe a moe langakari o e paya.

0: Nā mai e kēne tau tahi wā nohi wā, nā whārea tau tahi wā nohi wā te wika. Pe koe mahu i ngā pēdu kōpia, ko mai sai koe, mai koe ia, nā mai kēne o tō nei te nā tū, tse koe kai hā aia, o kui e koe kai hā. Ke te tafo kia pē alu ka whonua muri, o ato wako tanga ki o mai mōia ta nuku mea koe, aia koe kongai unu whai ngā o koe kiai. Ko hamea nā mō oai ki he mō tū, ko hai ki mō tōru. Fai fu ngā we pango koe na fai koe tāwalu na tōlu ka asi mātua, mō tō mō tō ka asi. O kutine ke mau mau mātou mō tamare mō tō pōwata ke mau si kore ke nea teo ke mau tangaki. O si ngā si whakadele i si ka inga koe mō tō. Ko tō ato e ka utaha e ua koe ni, o fai e ngā we pango koe. Tsa, ke fai na tūla te tāu pekai, o mai ke pere tāwalu fit fā, o mai rewa ai ki, ae tangata i e kātake ko mō ko palu ata e mai koe ta wal fit fātu o ata ne ta haiwa no hiwa. Pea o mai nā tolo tuku eni he mea fua mofi e kau te a. Tauhia heni o nau tauhia he fonua ni he misi ume mea. Pea koe mea koe o ku mau inga pea u whaka mālo ke mai moa fisi fisi mua mo lau lo taha fua whakawa he pule ngato ngā heni. Ke ave ae sino o whakafoki ke awe na tō te rio i te rio anga ai whonua mea. Koe koe kauia hafo i mea e pe kufa malo au ia ke pule anga a sleiria ke. Koe se ni na maina te ke mai pule anga sleiria koe se ni tia ka wapo. Koe kauia ngai toko ni aku koe ke puto kaka koe ki ai. Ta koe kufa hafo fai e pe na he pe koto a pe ke na e fai. Pe a kohono moni o kohanga e au ia o tuku ai tafa ai keisiko ia ki tafa ki lontoni ka maulua tu pe. Na ure he tau kosi, Thomas, he can run but he not be high. He teke lere kai teke toi. Kainga, pe koe koe si mawe tohi mate o Thomas, ima efektu utanu ai, o pau ke fai ngā ue kai septema. Pau ke whae ngā ue kai i septema ke ai o tala ke ai ngā ue koe ni. Kaka tunga ia koe ia, kai ke he koe mahalo ke konga ia, he whiu iho konga ia ke ai. Kaka tukunga ia, ilo ia tonga hei nea fo i putu whakafonu a koe ia state funa mau ala tō atu a palu ata mo tu pōata. Whama ala tika tu pōata ki ewa i kolo maire na ukore ke peke whakafoka pole anaka tanea. Ngā he kolo ke maa. Ngā ku tau pōre he tau kolo mai re. Ka toi ure ko lo whakafo ki tatu ki tau hātua. He ko hingo whaka alu mai e koi koi kia. Ka ku mau inga o pito ka ko hinga e tawha aki ko ia. Ko hinga ko he ngō ua ko ni au hinga matunga o whewi e lontoni. O ku mau inga o pito fui kai hae ne whai ko ia. O ku kai nake ki kau natu ki whakafe ke mai. He ko mea koe utonu ki atu re, ma whakafe me whonua koe ke nao mai moni. Ko ka kai na lahi kakai tonga fie mau ki whae ako mo ngai mea ko toke. Ka na to tonu ke hu mahi mata pāko ia. Ka koe ni, ko ta kai hake na toka haasi whae fwe kai haa i ata. O omia e ngoua koe na ia palu ata mo tu pouata. Whawhiwhia ka mau tolu ko hinga koe mokoia ni a fio. I whakapoke atu e ngota maki ho mau ki iri whae toka ki whare a ki where ave. Ana pulua pe ia he aho koe, ko ea hapea pe ika si toko ni ki mau tolu. O pulua pe ia e na fio e palu ata putu po wata, fie fia e ka inga. Ka ko mea whawhiwhia ka te au, toa te ngota mai koe na. Loki na lawe pe ia e whawhikau he ako ia, kwa kato e whatongia si si. He na papi taisa pe na tolu, pe a kahasi na tolu ia pe ke lawa ke he whahau. Ta ko aho koe ia na e whakakato ai a hondo te rio e pe kia koe ni a tupo wata mo palu ata. Tupo wata koe ngā pe ia koe eike eiki motu. Koe palu ata e vela koe ika ia e fonua e. E koe kauia ha mea maunga koe ika ia o motu, koe palu. Pe koe nohi ngai na e uie pe ai ki tamasi i ko palu ata. Pe koe mahu inga o pito ia he e tunga historia. Pe koe kauia ngai mea koe kune fafangua ia ngahi ngau e koe ni fai. O kume Thomas. E koe tu he Thomas te ke hola. Ko pau ke tu utat ki tahiti ki ai. E ala tori haki patala ya kau ma saa volo hiko ya koe. Nā pāko koe ta ke whaiko pau kā inga. Koe whahua pe ia lo tōni ka koe inga. Kea uke ke whakamoni e ngai ta Ka koe tau whamalo pe koe ngā ko palu ata pe mō tu pō ata. O muna teria nāwe i whare i whereave. Mena e kosi malo besi to godi fai tai ne kuini mo fis palasi ko ya e hona ki fare pa ya hona ki a ke to pe na ki maka ke fa pa tua ke e mo ki ma tua ata ko ka ko ya ko ko ko ta ulave ko di ange ange ta hine ange ange ta tie fa to ko na tapu e nga we pango ko ma ka nga ko me ya ko mahu inga pito ta no ke po po ngi malo ke to lonton ka ku ke a ko
1: Ama ola he ta pito pisampe ko ke ta ulai po te ta tu me fe ka ko mawinga pe ke ta koloske un fai fikau ke na lave mai mawinga pe ko pe na panki pe mawinga te ta maka pe mo ne vela te mafoke atu malo
2: io fa malo atu e wena malo a pito pe pe ka si ta pisampe e ka foke me ke ku fai fikau ko ha ha ta ki tana ki atu ki ka vengan mari
3: a
2: pito fai fikau e
3: mari la tau tau tau tu hage hata usio fai wahe, tala noa e piso pe. Eh? O tok whanonga gwe ni te vita ke a mea koe tūri pe, tūri mate i pe. Eh? Ona ke a mana ki so tia, o wha mai. Eh? Ka ko mare ia, e piso pe, wai mea ko mawhaka kau kau ki ai. Koe kuna fho sio ke he loloto e mea koe ni. Tau sio ke lau mare e kakai, na e kai ha asi. Ia e whehui o kou whehui, kaimta tau o tā noa alu e whakau kau. Ko Astereria na e lahi ono kaiha asi. O wai toko ono afe. Na tōtoko to si o he black bedding e. Ngai polo kalama ke ke he kaiha asi koni koe me Pasifiki. Ko whehuia e uheina ai mea koe ni. Hai mea. Pushfire ai pea Astereria. Tutu koe fonua a Astereria he tau kotoa. Mate ai e kau pālangi. Koe ku whehu i, o koe whehu lau maari e, ho tau kakai, na nau o tō tau ena. Sai, fok mai ken. Koe mea whehu kainu ma whateke ma upe mo te vita. Pa kua whaka mālo lahi atu i sope ho au ki mea koe hea koe tahane mea na ne hango hiki i ho poini. O siofi koe Britania, o ke au ke tunga koe ni, a greatness of world yok whai, ani i oka topa. Me a koe ni nga ma whehu ia toto e kau tonga na eo mo tō tau he whonuani. Ke eke a ngahi ngawe ko nga pisope. He koe na wo ilo wha maman lahi. Na a whainga maari ai hota kua kai owa he whonuani te mita. Koe mea koe ni teita kta wha ateke maupe. Ka koe mea koe ko toka ngau ki ai pisope. Koe ku sio ki he human trafficking hoko i tonga e ahoni. O ku ki i whakailifia ka ku malo ku bau e whainga whakau kau ku mau ko ke mau ke e whakakau kau ke siofia kaimta tau be tau siofi plaks tau toi sio he human trafficking hoko koe ni tonga ka mea ia koe kou nofo whehu ia tai mini koe hae palo pare ma hoko he ku tō ake mea haku kau ngā api ho ki mana basi he ka au ake ki apsotia te ufoki au ki tonga ala faha klotu ai ake kou tūri mo tua koe naki tahiti Ka koea e pisope o ku mahoi ngau pito e mea koe ni ke sio ke hanga e talanoa ku ke whai ma sio ke mea koe ni hoko. Ke tau sio ake e pisope ke umea koe ni ko masika seria koe tau kotoa pe kukaliri fato no tutu e pufonua. Koe ni ko asi mai tu human trafficking i tonga. Koe whehu i. Koe hae mea koko. Koe tau alu ki whe tonga. Ka foki ate hita, ka foki biso be, marie, marie.
2: Ka malo atu vela, ka ta foki, uena te ma foki atu, malo.
1: Iyo, fa malo tau pito, te tamaka ma tangata ko ne vela, mo fi fihu i kua tuku mai biso be, tonga, koe tau fono ngā, mo tau folau ki fi, mo inga pito ke ilo e me, koe ya, where we going, eh, koe ke ilo i, na tau o tonga ngana kato he luo to kato, tau osu singa kato ki ai, mo inga ke fai ngā oi ki ai, eh, kai ke, biso pete taho kua tupe, a kataki koe harewa i ku anga koe na e hoko ki e kāinga, hiri koe ia a hono kai haasi ki nau tolu me ata, pake kataki biso pe koe ha e tuunga, lawe mai ke tuunga pe moi fonga koe na mo fō wai ke kainga ewa. Koe kataki pe ko atu pe ai mo peu i koe ni whataha e ko tui pe kuna kainga pe piso pe lawe mai ki ai koe koe tau tai mi malo pito.
0: Malo pito lo tonto kawe na a fehu i ku maare pito pe mahu inga pito ke whato kama ki ai. Tore lawe koe ke tawha koku lawe ka vela kai koe moina pito. Ko tau ko ni me tau tahavau ni matolu ke tau tahiva nofa. Ko toko no mano tupu ia na blackbirding na mai yes lady ani. o mai na tole ho sa na tole ni ko na ki va he na na na pe ne ono i he tau pe ne ono o ka ka so va le pe ne ono pa na o mi na tole he ni ta ta de fito ke mai ke to mo si ai ne bo bia mi ko ko me ko ko ko fe ko e fo i e ngai me ala he fo nuan pe ko me na va me mai APC news ke ma fa na ko ya Malakui, ko taini ko ni, o ko kei nofo iho mau kai ngā hano kaha asi. Ange pure anga pelu pelu ngai mea ko ni, o fufu i kai kei loi, ai ai kakati pei loto una wanga o mai mea ko ni, sa kei ngai kei ngai mea ko ni kia. O mai e toko taha ko ni, nane whaia ngā we pango ko ni, mene tohi tau mwere kot ko toa me fitu o kutanu ai. Peke, na fei mahe toko taha mi loto mea ko ni, ke te au nane pemera te au. Teke hanga hanga, teke hanga revenge for me ako ni hena mene hoko Britannia. Kako, pardon, ete tanga te kako oho uhinga mai koia. Ko mene hoko Britannia, na tu se ulu tu uhi ufanga fatapu. Na tu se ulu o saresi ulu aki. Pea ko me ako na hoko koia, na wini fare area ako koia. Ka hola ki tamasi i ki ulope takai i holo ai. Ko ne whanongo mai te koe koe, o kuo pekia e ki tau gorpoen. Cromwell he taimi ko, ko ne foki mai te ka inga. O inga fefi me ta maka te ko hame ko fekum pe, pe te fai me ta tau. Na ne foki mai te o tanga ki hake fuputu o tuuse uru. So ka mei ku iko revenge ko ko mea, ko ta i ka. O kwa ke toka ngau ke ta fai ko. Ko toka ngau ia, ko fe ia a mo o ni mga hindi ko fufu. O ngau pito ka mautolu ko ni ke chai. Ko fufaka uri e me ta utahafa ni matolu, ni manoa o mai yang hai. O mi ko ia mi Afrika. O mi ko ia mi Afrika tu fake ko ni ko ia i South Africa me feitu ko Amerika. Po Britania ko bea. Ko foi un nga ta tau e nai fai e fo noan de tau tahavalu ni matolu. Fato nga ia nena mai e kau intia difisi tau tahavalu no tolu. Yo fi pe ai. Ko fukau convict, ko fukau nga po pula. O mai o nga he tomo mea i fisi ko e. Ko kalasi ko e nai mai ko iki heni. Ko mea ta tau bine na fai ki heni. A black birding o fai koi ki heni. Pe ko ia kakai o kusi na tanu ki na tolu. Ko mea na teke ki ai. Ai o tangati whalerei o tanu whalerei ki na tolu. Ko mea ia ko mahu inga ko heko tangata. Ko tu ko e tai nimi. Pe ke e lontoni o ko mahu inga o pito. E tau si o ki heni ki mea na o ko. O fatau tau peka, fatau tau peka ko. Na urea peki mua. Ko una loto haki kaina ke ava ki fio isi aine ke mama haki foi fao. Ke ave haki foi ufi ke mama haki i wala. Ke ave ha deko na uhinga pehe e whakato e fetongi a Drake kon ke. Ka koe o whakakau kau ka a ka a toko tahaya kon ke. Ke si ave ki nao tolu, pe ave ki nao tolu o iai. Ko haina ne hanga ilo e ako tu i tapu e tamakoni, na si maharo i vengai. He koe palo ko mea koe koe koe tai nimi. Na atoho mau ka inga ki ai. Te koe tau tanga tanga lotu katolika. Ai na liri ho na unga hingoa mga hingoa papi mga mea koe toko ia. Pe a koe tu tai rei ia kai ukti iai toho mau ka inga ai. He ahoni. I pe uru e ahoni koe kia. Ka ku mahu inga au pito pe ia ke whaidu. Sai, te loa pe o whamatala ko nipe me tawa tai na. Ma osi whetau laki mo Kevin Rudd. Na pari Parepia ko nipa koe ma correspondence i loto e ku e-maili. Na urea ki ai. Hau, whekau e pureanga ko ni ke alwe paremia ko ni. Na o ko sa mori mori ko ma alwa tu pouata ko rifa mori mori ki ai. Tala ke vika ki he seniare ke alwa ko rifa mori mori ki tu i. Sane, ko e funga ai e ko ni ko nai fai. Ka ko tunga ko he tai nimi ko ki ai. Ka uia i he mea ku mau inga au pito. Pea ku Chega foi que me acorda aí. Na o lado que aí aí. Uma feia é o tua e me acotou bem. E cai com ainda na ilo e faz na um ao que foi tarde com tua me ngai vai te pire com coi na se fala la atai e parlamento com do quase minuti aí. Na de na isi via hen. Te faz que to aqui ao pe que tá se me nem. Tá que ilo tá aí alguma outra na rede com ti com ni. O tá me nem mangai casa te que. Okay. Aí é el Antonio que tá aqui pe que te formando uma TV e com algo. Tio,
1: creio que vai mais ia que ir com anga. Pe a coia na pe foki que to el lave me que tu uma foi uma coisa na mofo tu ai coi que cainga ewa. Pea ko tui pe, tui whaloloto mai, ai fo, i whakatau tuki. pena e ko tu pena la ve ke pena e fi ha nga fra tau ma nga ta fa ko ya ki fa lo to ma episod katak
0: malo bito lo to ni ko ko ko ka ho ni ai ko pulo nga funga fo noa e si a ve to ma ka nga na to te au fa fu ma fa a to of ko ki ai ai ko mi va u ko to ki mo tu at ai nga ko na ko ki ai pe ko e tava ha tava lo no hiva Nasi avia ki mantolu na e ahia mai to bolaki loko ka asika ina e o mireva avireva ki mantolu me ata o tuku i palas masi david po ki ka ina ka lai na ka asia u ka avia ka ha to no to tuku palas ai na sia fo fo ka u ka u ki ka ma ko nga fola ha ko ko ko ki fola ko sia tu ki ka ina ko ko ki fola o na to ki va helego ka ko nga ki fola ko ka ha lo ka ia ko ka fo mama ya ope me ka tama ko ya Eh, a vereva con aquí colaja, a lureva con aquí homa, ka ko toko lahitaha, na si a vereva ki ki eu. Ai a vereva ki eu, a pe ui leva ia ko hatu. Eh, to tunga ko ki kainga na na o mai na tol na ka asi pe o mai na fo palas. O mai tu ko palas, o malu ki na tol, pe to ki ave na tol ki. Ni ta ta valo no hivaia. O se ta te au mea te vita, pe to ki fa na ia ta hiva no hiva. Pe ko endo ko puria te ta dibi ko e kainga ata. Ko pau pe ko nga o ko ko ki ai. Ka ke o ku ko ko mea ia na ho ko e lonton. Na si se tu tu ku leva a leva mau kainga o tu ku i i hatu o pe u leva ko hatu a lalo na na si no fo pe i i lalo pe i ai to si fai pe ai mau fanga kui te a toki hiki mai i ko tu pe mahalo ke anonga fulu tu pu si pe na na hiki mai leva o ki kolo mai le i ahoni o na si no fo ai e kainga he ahoni i ewa i kolo mai le te ko e ko e mea i e nai hoko pe ko to e nga ko ai fo i vilo ko ni ko a to masi Na ufakau kau e ala Tomase o lele Tomase o hao. Kwa koe to e mau pehe pohonda Tomase. Eh? Sai, vila mai a Tomase ya mai kautama.
1: Eh.
0: Oki mai na tole o mau e waka. Na kika ha laiseni ko Tomase na laiseni hoka tofua. Na kika ha ne laiseni fratau tangata. Eh. Kwa na uomi ko ana tolu ko ya o mau e waka ko ni. Ko e waka peme peru. O fatau ka mau kai ga e te vita ko e tolu noa ai ko tolu mano ia honi na so vare ni tolu noa ke hoi uru e si ono fatau ko mau kai e taimi ko ia ki pe pana la ia pito e taimi mahalo te taat ko ni o rei ka tolu mas ke aka ki se ni ti mana tanu pe ia mo se ni ko ia e gula tanu pe ia e taimi a ko na usai pe pumi pe ke Ako e ko mere la hoko. Na fita ola ki pe moe vaka ko ni pe a fata wa ki na tolo na hifo. Pe ko fita ni ko na na fu. Fono nga to ko ni ko e ki Peru. Pe tai me ni na tu tu ni ai. Ke ole ba me. Ta ki tai me ai. Ta to fa fo ki hifo ki ata fito me o ta o pe ko ya. Na fa ya i anou ta mai ka mauri. Ka ta ma na vela ko ni ko mo me bena. Na hifo ki kau tamaya ko e kau iulope, ka tu hake ai kau mauri ko mea kone ko ko feu i lahi ko ko ha unga bene na tuwa i na tolu. Sio whaka to oua ka tau tolu, o na tolu na na to koni lahi ki a to masi, sio no ka asi ko ni ko kau kainga. Te ko kau mauri o na ufihia i ngawe na na ngawe pango ko ni, pa na na whai o toko ni, na poupou e whai kai hatangata ko na whai e. Te koe whakatau tuki na na wau kei, wange whamalala pito, koe lava ki, koe o mama mea to koni, ta koe koe whi awe ki nao tolu ki laro ki a heta. Eke, te rau mai koe ia, te ano ka asi koe na tolu me motu, te rau mai ke taimi na whakatau tuki ai nao tolu, koe whakatau ki nao tolu, ake so, so vare ni tolu noa. Hoki me koe waka, koe asi koe e ngai whamatala koe ki ai, na e alate vaka pe tu tu ni ai Abraham Lincoln ko e Palestine America ko ya ai una fete ke te ke mo France na fu mal hu de France ke tala ki Peru ke na hong at law fo la ko ya tu am he pe ko tai ni ko ya pe ko fo ki mai le vaka ya ke ki mo tu ko he ni ko ko ta no ko ai o fe ki ya ke mo pura na u ko ri apiga hon Mm. O tan mo ki fra ma po po tan la ma e prena sleria ai o te ki na mau paka lao na tōria ko ngai mea whakapepa mo te tala mai e hai komisiona koi me ki me ka tama koi taha koi moan pe koi motu ya mato sai na anake ki Coco Island o ano pi ina tōlo e maroon pe o si mea ia iha fo i maina taha foket na tōlo o mau mai na ki na ia e kau sabai na mai ki na tōlo aia ko ki kau tama ia o po mui mui ia tuko he taini miko na ure koti o fai ngau e kia e kutui pe o kato lau hako i i Peru i aon. Ka koe mea ia ku whai kai tokanga kai e London. Ka koe, ka koe no moni, na e o kuongo au pito kia. E kono hinga koe ki hai, na koe lau koe ni koe pehe, o James Cook ko tama lele ni ne hanga whakahingoa ki tau tolu. Koe ne ngā pango e na ne whai, koe ngā hi whakahasiasi na ne whai. Ai e nau sio whakakolonia. Sio atu atolo ko tama lele na hau ita tuke Freddy Island, ka hau ia ki hene si whai e umea koe ni ke kau apo, me whai e umea koe na koe ki kinusila. Koe na hau ia koe, koe hono mo onia mono lau maali, koe tama koe ko James, na wei ta tolu koe ko James Cook, ta koe alu, koe iku hano i kuanga, ta matei, i Hawaii. Ta taula toko, ta malelei taha James Cook, kai, naha James Cook kema fe asenita ke whakazio zio, o omi koni a morea i moni, fotufu kaini hene kau Britania pehe ki Lusila. Pake, lontoni ni kau fokia tuko ngā kwa tau taimi, maalo pito. Maalo
1: pito, maalo pito, maalo pito pito. Ai, te mokia te te maka moan vela, ka tak pa mora ka mafoke at malo.
2: Iho, wha malo atu e uheina, Ki mo a peko ke foki ka ke fai fe kau ko ulak fa malo ka mo tol ko ni mo to ka mai ke ta por ka ma pong pong ni ki a Solomon ta pal ba pe fo ka he a fare tau se lu mata se fesi ma kale a ta kau pe pe ka fifita mai kolo lo lo he a lo lo a af ka lo ni he se ne ka fus final o sa ya sto a kau re i la nvia pe pe fo ki ka te vita lata Timote sini manumua, pehe kia mela taulanga, manu kaniseli, Faifekau Paula Moala, pea pehe kia futahelu, pita halalilo, pea motangia atukuafu. Moutolu ya kumotoe kau mai ke tau polkama e pongpong li. Pisope, ki mua pehe kia foka one vela te ulawa te tohi koni kuo mai se lui matai se fe se pongpong ini. Ko isileli la atu na hao mo ui pea mari mauri. Onofo o kalanini ihe tahavalu fitu ni maa. Tavalu fituni ma, ai ko tō tāko ni, ko isileri la tu, tavalu fituni ma. Na e toko ni he pātere e ne hola koia i o kalanini e pisope. Ai toko tāko ni pe kuiai, pe ko tui pena kuiai pe hakaunga ki he tau, tāna noa koni i he pongpong ni, i he polkalama koia hi ture o whakatua me rie. Kaike, kao ko whamaro ki a motoru ko tua pek mo mea mai i he ngalu ope pe a peke ngalu ea. Ka pau oku pehe ngalu ope pe a fefe ngalu ea o ngau whanongo mai ki tau programa i he pongpong ini. E toko lahi koe ni o ki nau tolu. Te toko o atu ki motoru i he tau programa. Motoru koe na mo whanongo mai. Ko tau programa koe ngai fasi e ngo fulu tuki mua he pongpong ini. Kai kia haku lau kovi. Ilo pe kia ia uheina pe mo onevela episode. Mahalo taluange e kunga au he te tawha koe ni, koe toki pongi pongi eni o kou pehe. Ka bai ospenia pa unofo me henga au e kou lava lelei o kufatongia i he maarie. O kamata ki pe ula ki fasi he pongi pongi ni, ai ofa me pere hake. Ko hai a pere hake. Ko mea ko kou hinga kai. Te huanga vete he pongi pongi ni, ko hai a pere hake. He kulahi e ngahi mea ku hake. Koe ofa ni me pere hake. Fefe lose o pere hake. Ko ngahi mea ya koe ko uhinga jai. Paka uka nofo me nga ue, ko ufie maari e ko uvete. Hangai ko si uere nofo taimi. Na ite jai ke tui e foi kahoa aia, ke foi se ini, ke hoko ko foi ko kahoa si uere. Ikai, Kaku maari au pito. Kaku ko fua maa lope ke kau e ua koe ni, kau e hiva koe ya, ai pae a he lotu, ia siare iongi mono kauta whakantoko ua, ihe moni. Hei kai ke ha feitu te te alo paia lai tahai o tatau mo te paia alu he lotu. He ka mate aha taha to whamiri e tanu he feitu ko ia ko e whakamanatu ia. Ka ye, ko whamanatu a teka mo tolu mo mea mai ngaru ea pa mo ngaru ope, ke tau polo ka ma ko ia hafe tolu toe maa li au pito. Vela, ka foke atu ka te koe fai se kau, ko ha ta nakti mai ki he ta malo.
3: Iyo, maa li au pito te vita, pa malo fahoko e fatogia, o e tau au ke tunga koe ni, na ke tala fuke koe polo kalama koe ni, ilo he kakai, e. Sai e bisope, kou fai tala noa pe mo e tangata he, ni kou wate tolu tau. Tu veke whakaua tu e pōpoa ki e tamai o i kini. Pea ku kai sola hingoa o wate tolu tau ia i e pāe ngan. Tamai o ne vela, alo tala ke bisope, kou talatu, kou whapapatu, koe helo moni. Koe helo e tangatana. He koe ngā ku ke tuku, pea koe mea ku mau whanongo, u whanongo mai fukakai bisope. Ho o ngā ue, whetakai holo pēni mo uheina he taimini. Ho mo lewa, e ka koe talo en si o ngā ue i mai mea koe ni, he taulahi. Tō tāpe. O mau wha mālo atu. Koe ngā koe, ngā ue ko whai, ko lava, ko mea koe ko maari ai kau whanongo. Nā mau, nai teu teu e polo kalamania he bisope, ke mau lere pe he i ata. Toki fūrihi pehe piso pehe foi mō minis wāosi. Omi ai whai tōko na tāpū o hoa pehe moi kai hā tangata koe ni. Koe taimi e o tuau tonu mau pehe piso pehe. He pau au ke kuonga, koe foi whakatokanga koe ni. Ka pau he kai ke tau tokanga ke whai ngā ue koe ni ki tonga. E hoko moi kai hā tangata ai tonga. Te tau au ta tolu ki ai. Kai whakawhetaki. Hanga he foi polo kalama koe ni. Whekau e kakai he pōni o paspasi i mai. Ai ngā au e kuke whai, pia pehe ka teita maka. Pia mou heina, pia mou au. E tau sio, tau hango ki are te whonua he ahoni. Te tau te toka ngāngi. Oe biso pe kou whoki atu he tari kakai. Hoko atu uheina ho mō. Whata anoa kai whoka te evita.
2: Io ko fa malo atu vela eh wena pa mo piso pa kimo ape ko to atu fa malo ka komise kaloni mo ka tu fka pa tu fi pe pa mo fa no ma ke ta programa ma winga opito pe pe fo ka te vita nai mose te vita malo mo ka ma ke ta programa pom pom ni ka ma fo ka tu wena malo
1: io a ate fa malo la hi a fa malo la hi atu ne vela si fa ma le o kainga o fa la hetka ko wate malo opito pe a ko ya te vita ki mua ke u fo ma ke piso pe o tu ma e to ki imagino are ba han ke fa ma inat ke u i mata se nu la kai ke ha ke no al ki he ki ki atu ato ganga e ka e wa e ka wata io ko ya fa malo la het opito a ko u fa ke ta fo i ta se ne al ke kainga e wa e piso pe ko tu ko e koe ko tau taimi, koe taim lelei pē. Koe te ufoke atu pē ke konga koe ni whiwi whaosi o whi whai kia wha maa pōpō. Ka tāke wha maa pōpō mai, pē a kua mahi no eni, te tau toi hoko at pē tau tolu iwi kā o pē a moe tala noa mahu ingani. Koe historia, he kune whakahoko mo oni mai o ku fu u whakaloloma. Mahu inga au pito hono to'o mai ke oua e tukutuku ange, pea oua e whakangaloi. He iai ai fulelei lahi e to'o mai i he ahoni, pe ko taimini, eh? Kaike, ko e otua au taimi, ni mea kuto ope, pea tonu mau pe taimi au tua. Sai, e whai a folau ki tahiti, e i he kaha o, pea ko tui, te au lelei kia to'o masi ke ne wakai, mono ki hakule he mono ki taki ma to masi ke o ana ha alwe to ko to he mo nga we pango ko ya fa fa ton pe ke fa finga piso pe fokiato fa kama apo po mai nga me ma inga na ma ke tu ku mai si fa no mo mai ka kai ki ai hangi ko lave o ne vela piso pe fokiato malo
0: Valo pitolo toni to o ko me fa ka fo a he ta ni mi o fo i fa bu bu go ya ke ko ko me de ba ne Tomas ta inga to fo a ne pe to fo a i e u a be mo va va o ke a lu a ki e o si to o to ya ka te ne ki mo tu a ne ki mo tu si ka a si ma ho ba ka inga bu be ko ki ai ta ye pe me ka ta bla ve ka to ta ha ko na e de vita ma u no bit ke te a kalune ma o mai angai e ka pete tau tala noa pe i he verb link of la evidence strong evidence 100% o isla tu isle la tu o ke mau tolu pe ia pe o isle la tu o ke mau tolu pe ia e tota ko ni pe ko fie ma o e au ia koi kei o ku ka pau o ku o me ngai me ka ku pau ke whainga o la asi he ni na ia fuke tala noa pe ko hanga o Pase pa ki lahi a hai tala noa konia kai whai he toko tahe mehena hine to ina tangi ka. He mehena hange e tupou ata aho ko ia e paula vehi o whakatau mātou. Whakamore more hange u kukai e mohonia. Pero que moni da la noia goia catea. Pero goia faia e totaja. Eu que go ata ye que nei. Pero manga pega mando que nei hanga pe e tota ata o hiki o mau historia. O que o que te ka ile le ia mau ki ka nga mau to wa mano tu poeta di mi ki ko nei tavalo no iva ke ahoni. Tavalo no to lu ke ahoni. Pero e para ni ko nei ha ko fa nga ko tan ka ko fa ka ie e ao. Le ka hanga Paula ve hia si fa ta o mau ka kai. O ka kau ia e ngahi mea ia, na ko kai loko hae ngahi tala noa ko ia, ka ku mahu inga au pito pe ia ka mau toru ko ike. Ko lawe ko ina, toko taha ko ina te vita pe he na ia ia isi la tu mo me ko o ko fie ma o ia a ve tu ki ai ai ku Facebook a po ka me ka o mai ke te au ka nga ka fai nga o ke ko to masia os mahi no mai to masi oksi to ko to le pe ia tari mai ka te au ha ko ala tu ki ai an han e lo mai le pa pa tu ku pare ke si to masi ta ko e le le to masi o to ko to mai ia i ta ko ka me ma le ta e ku o si han e a ho ni ko ki ai O kai kakai to ola hetai nimi nao, nao whenga hetai nimi. Ke na honga pū fū i hola na hei mea koto api. Ko mea ea nao abtu ko he konga ko na ua te hiu. O ku mateia he o tu ae na mea koto api. Ke koi koi ngā ue koto a koi ni ko hai ni te hanga ea o ilo. O tala mai mo fei tu o ku tanoe a tō masi mo aho na mate ai. E a taha tolo sune taha valu valu ua. Sanga tau ono ona tō masi ai. Halo kula he pea vela ia tō masi he tai ni. Kako mea mau inga te tau sio ko koi ki ai. I e whaka kau kau na ne whai. Pea fia o peko kautama peko kautama kai hata ngata pende aris. I he ni pa koi kako he kako tunga koni koi i ai. E aho ni koi ako mau inga kautau kakai. Ko foi fa matanga mai ko ko na gira ka na siten hi a ko na des la ka ne mate mo ka fe ma wa pito fa ha toka na kia ko to kuno ai toka na kia ke ko ko ka wi a i nga hi bia ka pa uta wa wa te a ho ni kia e ta fa ko ya i tong trafficking ko hi men trafficking ko kia mo ka ta ko o toka na wa hi ta fa ko ni ta ko e le pe e lontonio ku ka wi ni ha Ya me a ma uinga pito pe ia ke te au ke ma uinga ia ta ia e te ta no pe au ia ko a ta ko ki ai ko ha e te ngo i ko a ho ko ia e ma ma ki fo i fa o ke to ko ma ma ma ki fo i fa e u me ha ka mu o ma ko ni pa o a te ba ka se o a ta ma uinga me ko ia ke fa ma u ia fa ma o fa ma to ton ko ki ai o ko pe ha ko to ma si una u he o kai te no mo pona fiha ku na hen o ku o si fai te na hei ga ka ko mea ia ku to kanga i ko ia ki tama ko na la pone la fai ka na o ko ki ai ko la pone na foki mai pe me tonga o ha o kitas me nia o ta mai te si ko ku te ke ma mai na na o fa mata wa ki ai ka ko mea ma ho inga o pito e ka inga o te ta fanga o tuku no e ta fa ko ni ki he nga hinga o ko no fai ko e me ko ni ko ke fa matala mai ko e ko ko le tengo ke nga ko pe ka ta mai storia o e fananga e ta historia no fa re ma pe ka ta mai storia ka pe paula o e fananga e historia ta la no historia ke mo oni te fa mo oni i ko mo ta o ko mo ngai to i mo ngai me pe o ma o inga pito ya pa ko tu nga ko ni ko ku ia e ai kai na ai tu nga ko ni ko ku ia asio mau kai nga he ahon o ku nau fafo o papena toli e ua ka koe tu koe e ke kumi koe ai tonga koe na aveko ka hasi. Mo e feitu na nau pi i e na tolu koe i e Koko Island o ku lolo tonga toko tope a nga ala koe kia. Te ku nga ue kia i te kurahi te muka kai u nau toko ni mai. Ka iai lewa nga hi mea te vita ku kau u toko ni lahi eka te au hangi koe na whamatala koe na koe kia isleri. Te ku maui nga upito pe ia ku koe peo mau toho hoko. Iro pe leri la tu o ke mal tol pe ya ka kata ke london ka foka tu ha kata mo feitu na nau pi e na tol ko e e Koko Island o ku lolo tonga to ko to pe na al ko ki te ku nga o ki ai te ra te ka kai na to ko ni mai ka ya ne ha nga hi me a te vita ka u to ni la ye ka te au ha ko na fa mata la ko na ko e ke is leri te ku maui nga pito pe ya ku ka to ma to ho i ro pe leri la tu o ke mal tol pe ka kata ke london ka fo ka tu ha ta ku ma hu nga pi to pe ya ku ka to ma to ho ko i ro pe leri la tu o ke mal tol pe ka kata ke london ka fo ka tu ha ta

0: ko e tautai ni ku toi tamuniti e uavalu. Toi tamuniti e uavalu ki he tolu i he pongpongini. O tu ia ko e tautai ni ki he pongpongini. Toi tamuniti e uavalu ki he tolu. Ko ia ko whakamalo he lava foke tau programa ko ia a hikure o e whakatua merie ki a piso peseloin si la lavea pe api he ka uena i lontoni tui fua i he a pongpongini. Ko e Tau programa koni o kuhoko a ngahi re o e hengi hengi koura, kau fukene programa maari e pongpongini, na e fai hono teu teu koi a kiai i e pongpongini. E uena, ko kapau ke whanau mai, pea ke ta ima he laini, ke tau kamata uena. Pea pehe foko taitale lei koe ki e pongpongini, pea pehe ki a sione onevela tupou, Motol ko tong mo me mai ngalu pe pe pe ka motol mo me mai i he ngalu ea pe pe ke tau fa na hopate tau nga kau nga kau i he pongpongi ni pe mo polo kalamani ko tala monu atu ke aki motol i he pongpongi ni mo fa malo ho mo kau mai ko ia ke tau polo kalamana to ko si a nga hire o e heng heng i ko la ki he pongpongi ni ko ia ko atu ai e fa malo ka ki motol i he pongpongi ni ka te utaitari pe ke orewa ke huma a uheina pe a Oscar pa tau toki hoko atu i he pongpongini e vela ko tu ia e tau programa ko ia ki pongpongini ma ari apito apito e tau ngahi a hiva ko ki pongpongini pe hange pe ko mea neulave ko ki ai kawen i he programa ma ari apito apito i he pongpongini na uteu teu ki ai e tau ngahi hiva ko ia ki he pongpongini ka weni o tau ngawa ki tau tamea papa i he pongpong ini. Ai a koe ka tamea koe na o tau ngawa ki he pongpong ini o ku koe ofa pe a mei, mei pere hake e tau pensio o atu he kau te hina i ongi i he pongpong ini. Pe a pehe foki ki he mapu avaya si weiri e nofo taimi. Ngā lufāni fō ko isa o ka hengi hengi, pe au siri wā hūwhanga lupe mo e mōre whalala anga. Whea wini e sopo tāu wha, tu tu e he mana tu, tu pe tai ki ko e paia he lotu. Sunlight e o e funga mana mo ui, ko e una loto, kalapu mos mos koula, ko e fui fui kula, loketi o tu ferenite ko e pere i e hoku loto, pe amoe kalapu ka fataha, ko e fo i paongo. Te tau toksio ai ke tau hanga o vahe vahe ange, a ngahi fasi ko ni, pe ko e mohono ngahi uhi nga. Ko ia o kou o atu a ngahi fasi ko ni, pe hange ko mea ko kou live ko ki ai, ko e taritari pe ki Uena ke hu mai e vela, kuia ha o tānaki mai ki he ngahi fasini vela.
1: Si vele vita o kaike to e, kaike fata tali fai mo whanongo ke ngahi fasini, ko talu e whanongo e tanga au e ko toksio eni ke, teu teu, ma ngahi fasi ko nā vita ke ngahi fasi moni moni, ko ngahi topu ko toa pēna, ke toko mai e.
0: Koia, koia.
1: Koia.
0: E, kata a foke ange ki a uena, uena, ma foke atu kate koe koe ha o tānaki mai, ki he e tau hiwa i he pongpongi uena ki mua pa tau kamata. Malo.
2: Iyo, a te so malo la, i te so maska pe ki tangata ko se one, one vela tupo. Ko iyo ki whakaho vale foki ne pehe ku ki ia e ki anga ke tau mea ka ku whaka fie fie. Pa pe ki pehe, ko a te so malo la, i e me ana e tua ki pehe foki te maska. Ko i weekend i ko i paipa te tau ngā hiwa, e pa monde ia. Monipeia. Pa koia ku ata sama lo lahi kui ko tau

0: taimi a go fafe te te ma do do de mo ka mai he pong pong in ke ta ngai hiva pare mo on a pito pe ngai hiva e poni pe a ko yo fa malo at mo to to pe de mo ka mai a te vita pa mo ne vera ta look forward ko poni ko e herbelo a pito pe ta ngai hiva pong pong ni e ko fa malo at to ke ngai lan ko ya ka ke te farolo ko foket ka ta kamata malo te vita pa mo vera malo
1: Io fa malo a tu e weina e. Kimu a ke tau hoko a tu ko kamata foki ke asima e kautangata i he ope. Fa malo a tu ke whainga koni ki a selui matai se fes. O sa ea situa kalau papi heka son tavo kuna o kamata mai a tau polka mahe pompongi. Kau o atu motol koni he ope. Ka pau te ke lava tohi ake kou hi ke o atu homo hingoa mo fa malo a tu ke a motolu. Homo kau mai koia i he pompongi ni. Ka o ate tau a fasta itari ke pompongi ni uheina ko e hape o tari e vape a moe hengi hengi koura kamata ke tau polkama i he pompongi ni malo.
0: Malo.

0: tau tafu mala e ia ki he pongpongini ai ofa me pere hake me he kautau te hina i o ngi. Pia koutui pe, e ia e ngahi mea maari e te mufanonga i he pongpongini e mauhanga o wakai i koia ngahi wa pongpongini e Oena ko kore pe kate koe ke kamata mai pe e tau a wakai koe a ke fasini koe ofa mi pere hake mahino apito pe foki ia e oena ka ku o pe ke te fie mao e ngai mea motu a koe ngai mea fo ou ke tau whanongo ki ai ko hai a pere hake koe hai no uhinga koe hai ne uhinga e ne ofa mi pere hake ka foki atu oena malo
1: Malo pito te vita tau vele i mua tofua, e? Koe ofa mi pereha ke tafi mala e oi pongpongini. Ngai leo hengen kou la, pea oku. Katau ki lawe pe ki ai mahu i ngā pe te vite teu ki lawe pe ngai vesi, te tuku atau i a ai ofa mi pereha ke, koe ha pereha ke, toka pereha ka koe mo vela. Ka ke koe, ai ai ene ifo pe avogo ke tau olunga ka koe fai, tala no mai, e? Matangi ake, matangi hifo, fe paki tu, i okroto, fo i mai, ma fwe ne tene kuini, ko i uhi, ko e, taimia na e fe aveak mo ferera ki a honoloto, e tene ko kunsaro te, aia o, ko siare tafa, siare moto, hei lala ana mama o, na uhi nga eni, siare tafa, siare moto, e te vita mo vela, ko na toki maari fo o, e, kei eksi, au pito, tui. Kai ke te a hoko lewa ne longo e tau te a ko tawakeni ko siu mamao e. Longo me a kotoa ko hi ko pekia te a ko e tawakenai siu mamao au pito pito e ne whakakau e. Pene o ne tu tau fai whangatapu ko fai la lom te au tau mua ki loto ne iafu e. O wono mo siat folau. Ne o ne tu tau fa a whangatapu ka ko fai la a lom te au. E, ki foki rewa ia ki hono e ki whakatui pe ko hono foki ki hono waka whatui tonga e kure na ai hatu i kotoa ok tau mua ki loto ni ia po ono mo se nisi atu po lau ka nofo pe o tatari atu lau wa ki po se ni manatu e foki rewa ki hono ngahi matanga o whaanga ki wawa o ki po ono kani ngasi atu po lau tatari atu o lau lau po ene manatu. E pong fai tau na maare o pito nte he ise isa e te whanongo mamahi e tapu ka kuhoko. Ka nofo eni ke se ao pe a uhu o hangea ka koe. Neongo na ne whanongo e me ani pane mamahi pane loto ke tapu ke ua ilo kane kuo ko ilo ye. Pane nofo ai peo fa se ao uhu o hangea ka koe. Whangai e sile ai to taria mai ni mapuhoi. Ki lo loma e whara mōko, ye? Whoki lewa e whangai si, ki lea e tohi, tari a mai e ni mā puho e no whaingata, ya? Lo loma e whara mōko, ye? Ko tui pereha ke, e? Te asi mai lewa koi konga koi a koi, ihi toki lau kori po, kre te kina ai kakala manongi, ko ata e pasko. Koi toki lau kori po, i pehe tokoa, ko li liu whako koki wha, palani mga imea koto te, ene hoko, kai foki lewa, ki vete kina ne kakala ko hi kai hoko ko mi passport. Ai ko passport, ki ko tau, ki fitu ko tau pe, ki tau funoke, ki maman mo lang me. Pake, te vita maka, kati tau nofu ki tau hongo, ana laiso fu fu ima mo ani ko lo loto at. Ka u foki atu pe, te vita ka mo mo vela ke mo fas me, ko hai opri hake. Malo pe te vita ka foki atu.
0: Vela, kua hao tāna ki mai?
2: Ega, mita. Tu kua tu ke tuku i mai. Whanongo mai e pereha ke kotoa ke bete te ke whai atu.
0: Koia, ko whamalo atu vela, hai whamalo atu uheina. Pehe ka ki mautolu, ka whanongo whamalo atu ki au sai asi tua galau. Pehe foki ki a whare aisi plutousa ko ni kumo huu mai. Pehe foki ki he kore ko ni uheina sio ke tohi ko ni o kutuku mai ko ia e pitala lilo. Ki he PFT i koia o Ke Pueri Taione uheina, eh? Ko e, ka hangai peko mea ko ne ulawe ko ane nai, ko hai a pere hake, eh? Ko pere hake, ko tahine kuinia, ko kuin salote. Ko uhinga ko e oi pere hake, ko e pere ni ko e ai hatu i e tolu. Hatu i tonga, hatu i takalaua, hatu i kanokporu. Ko e nau pere eni, pea ko e ne hake ko e nau pere o tangutu i e tu i ko e kakato ia ko ia ai hatu i e tolu. O ia i e hatu i tonga, o iai ai hatu i takalawa, o iai tamo hatu i kanokpolu. Kono uinga eni. Ai a koe hatu i, manatu i koe whanau koe a tangaloa, koe sisi taha a aho eitu pa koe na etu i. Kae lahi taha a talafare, uheina, Pea koe foi ngā ue koe na e whai koe a, e tupo uraki. Koe ne whenga hafo i tere kaki, ke ave i, ai tu i me sisi taha me aho eitu, o ave ki he lahi taha, ki a tala whare, ko hui koe tau tui whakaristiane e ia, koe tau tui, koe lahi taha, tene mau e ngahi monu koe ia, ai me a e one vea, Ta koe uhi ngai a fwoi whakakake, ko e nau pere e, ko daine ko kuni salote, ko e ne hake pe ko ia o tangutu i e tui, pe a mana tui, na i kai ki a hafahu ia kuni salote. He ku kato ai a tui tonga, kato ai a hatu i takalaua, kato ai tamo hatu i kanopolu. Ko e nau pere e, ta ko e uhinga e pere hake, ko e ne hake o tangutu i oluga. Kaje, ko e uhinga a fokia, ko salo te, ko e ofefine ia o tau fahau, o tupo ulaki. Ko whiri ai plotu, ko e foha uluvalu. Aia, ko e lahi ia, ko e taimi ko ia i he talafare, I he talafare a uluvalu. Mari leva sa lote pe mo filia e protu o ia i koe ulati moko puna manduko sa lote koe ofefine o tau fahau. Mari leva a filia e protu pe a pehe foki pe a mo sa lote koe ulati moko puna e o tau fahau ai a na ikai ke tu i foki ia. Na toki tu i a moko puna hono ua ia. Maria filia i plotu pe amo salote o iai a fatafehi tokotaha a fatafehi to, a fatafehi toutai tokotaha pe a Maria pa mo fuspala ko fuspala pe a mei he tui haangana o iai reva tui ua o toki taane ia pe amo lavinia fotofiri pe a mei tui tonga ko ene kakato ia ko e ongo mātu ua ia koe a kuin sālo te, ko e nau pere e, ko hake pe o tangutu i he tui a kuin sālo te. Ko e uhinga ia, o ku ikai ke ia i hafahu ia o kuin sālo te uheina mo kau whanongo. Aia ko ne kakato e hatu i hangai ko mea nau rave koe ki ai i he hatu i takalawa, ha uia ma filiai plotu ne ma uhoa ke sālo te. Ko fatafei toutai tokotaha ko i moko puna ulakia ai aku iai lewa ai wongo hatu i koe pia mau hoa lewa fokia kia a fuspala a fatavehi o iai koe a tu iwa mau hoa ia kalavinia ko tu itonga ia ko ene kakato ia pia koe uhinga pere hake ko e nau pere ko hake o tangutu i olunga mahalo pe e uheina me ka fanongo ko hono o atu toto nuia a ofa me pere hake ko ene ofa ia koe ki ono ko ha hono i oho ana mahalo e uheina pe
1: ko ha
0: ko ia ko ene ofa ia seo ka gane pehe maia ko ia kanitala maia ko pere hake ko ofa a pere hake ko ia ko ofa a pere hake ko hui ko nau pere na hake pe o tangutu i he talo ni i olunga ko tui pe mahino lere ya ka mo tolu i he pongi pongi ni ka tangata mo fano mai ke tau por kama hange na ula de ko te de ma fenga ke manga o atu ngai vete ko yanga hiva pongi pongi ni framu pe pultos wong lere ya tu ki fano ala i ba beka te vita manukia pe mo ki mo tolu ko to mo ka mai ke tau por kama e pongi pongi ni ka anga nge fa nga mari ko ni ki a fafakda ko ha tanak mai Mari, ko hai niku helai ni? Whamalo atu, Ko hai kerea mai toko taha koni i helai ni. Uheina, kage, ko ne tu uia koe tau programa, ko uhi ka tau hoko atu. Ko e tau pika hiva koe ki he pongpongi ni, ko e una loto ia, me sunlight e fungan mana mo ui, uheina ka fokat koe te koe, ko iaha taha e awe kia i fasiko ni he pongpongi ni, malo.
1: Io a malopito e te vita movela kau a ti avo ki popota mono koni me pita hala kilometer ni ni mai kau fa nore ti o ko ia pe a mi tani ti a tu atu mai ta fas ko ni o atu a ke ta mono ke a ke pueri ka to a tayone ko ia ho sia ho no ta ho fu mai va e a honi a ia ku at a ke a e popo aki o fa ke te ko e ke pueri ka to a tayone a ke sa me wa tolu ko ta hi a si o va pe ka ti ke masiva pe fa mal mal ko e e sa tai i ngai me ko tope a ko popo ak ofa ia pe me a pita halalilo mo ini salalilo pe me itaniti ni pe ak fata haia mo kina tolu ko eni o e kao fano litio pe a me a loto taniti ai a ko a ko Maria Coretti Kaifo, Kaufo Opole, Olivia Kupu Lihau, peamo June Fifita, peamo kumotoko dope si kaufano le tio, ko ia, peamo popo aktala monu me loto danidin, ko ia pita halalilo mo inis halalilo. Kaufo ka aktivita malo.
0: Io ko fa malo atu e wena, e ka wange fenga maari ko ni kia fafaktai, ke tana ki, tangata fokenu ka wea, tangata ilo apito apito, ki musika e vela, e fafaktai, tana ki mai, malo.
3: Io, e ko, te uloki tana ki te, ki funga te pire, ke tau tana ka tope ki ai.
0: Malo.
3: E uhinga ko pere hake. Kono huiga to pere hake ia, na tu ma o pere hake ia, me taimi koe na e, rupu ka tape me hupa me katapu, na e lua ai e kai, poitoko kau fana a tangaloa ki e fusene. Pe talangreva e tangaloa, ke na fohipo ki mamani ko o, o parno pa hai gani
0: a itu
3: pego higa e pang e pere hake ia ko pere i hake e ko no ma ko pere hake ia na ma ia pa ko fo la hi ko o tangaloa ko hai ko ma sikona vi o gu pere hake eh ko nga nga ko ma wa ku ya ke pere hake ke pere i hake ko pere i hake ko po ire ya pere i hake
0: io
3: ko hui ga ko gu fa ga gu to ta ta na ga go ke po hi wa e hu fa nga ve fa ta bu hange pe ko la go a hui na ko tai mi ko na nai nai Nae peki ai ai ohana go o kun salo de na ko ka ke to pa la wa wi ke ka ke fa ka i ki ke te au he ku fa mai ya he ku foi ti ba go foi mai mo go na ko se ne o fa ko hange pe ko na ko la o ga me ha ko o fa me pre ha ke Pero si ofa pe mo para la. Ofa mi pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe
0: Oui, io fa fagdai ko fa fa malo ka te koe ko fa malo ka te koe ko hui pe fo ka tau taimi taimi tau mea e ka ke tau lava io ka ko fa malo ka te koe malo apito ho tana ki mai hanga pe ko lau tuku mai ki te pire ki tau wako pia mea i fa fagdai ko fa malo la ka te koe malo apito ka mai ki pol karama i e pong pong ni Vela kwa hata mea na afgea tau fika hiwa pong pong ni
2: Io ate hiwa kani mau Samuela tau aika Teresia tau aika pea pehekia Stella ka maa Pizila Muri Pulete ke Chris pia mo mere vau matou Takai pia mo Woka Edwoni Inia ake samakaunu niu pea pehekia ate fasko ni maa kofi finlahi happy birthday ya tu koko no aho i Eponi i ahoni pika i ngata kia i foki pehekia Nikolasi Pongia Ulfgrim Luni Ulfgrim pehekia Moala Sailine Lavemai bea pega pia Venezuela a kuila hafoka palo tatafu Andrew tau skani taunga pia kenol pipa pia mo ana pia pia
0: io go fa malo atu vela malo atu to pia go atu pe pe mo fasi koni pia ma mo to koni ku mo a fa no ma ke ta programa i he pong pong ni a ate fasi ni pia ma au afkaloni he ta se ni ulakai pia pe ke abriam tenge i ki sene Priam suave, soane faiva ki Hawaii, pia pihefo ki ki a Kimotolu koli, mo kauma ki ta programa pompong ni selu ima ta sefesi, osa ia situa galau, pia ka shop soka ima ta apure, pia mo kau polisi tutuku, pia ka paula tatafu, mo motol kotoa, mo whakamanato atu e hulo hula, a kau polisi tutuku, whakaho koeni ki hotere koeni i Otahuhu, i sta hotel ko fika tolu nga ki va ua malo vela ko fra ho ko ai e hala great south road i e post tona ki ko di a to be facil ma ocho davo pe ka paula le veni pa moana popua fifita leone a pe fo ki ki asimote a manciu pa le lei te vita manukia pe pe ka fifita a maikolo pa mo ka unu kava ko ia mita kvila Farisi uvea, pia peka solmone tapalu, pita halalilo, pia mone, pefo ke tota hako ni, ka kepueli tayone, pia mono hokosi, hano aho, tahi vahe ahoni, tase ni ulakai, fare aisi pulutousa, osa jas tua kalau, pia kia Maria Coretti, kau fo upore, pia pefo ka Olivia Kupu, sune finau mo inisi halalilo. Aia, ata pepa me fasini, pia maau e kilifi alatini, pia pe foki ki ki a taseni ko e o mai taseni ko pere hake ko tai mia na hake ai e fanga pere e wa sai bon pe taseni bon de ai ko hange ko ni ko ka ja mia to wa e wa ha weni ke misi ko na to ko si o ko kai pe
2: ana tu ma pe ko ko e wa ko funga fonu a pa ke na ku i ango ngo mai na to
0: Tá o folau, tá todo, tá porque não quite no aí pegue na
2: folha. Eu quite no, eu.
0: É a cotoa.
2: Eu quito.
0: Tá um monte lá, tá assim, também tá assim. Quanto é que, quanto aí minha na hake aí, a fanga pele, o euá. Mas alô, com o inga tá assim, é que rica com o pele.
2: Com o pele, é.
0: Olha, caguei. Ko ate fasi ni pia maak mo tolu kotoa koea tau. O ate tau fasi, tau taimi osmini te hiva me he tolu. Sunlight te funga mana mo ui. Pia pehe kak mo tolu kotoa pe, ha teihok mo ui heni. Ate fasi ni pia maak mo tolu malo.

0: onagi i he a weekend ai pe ko ni ka mautolu ke mo wakai pe pe ko fe ha fe tu a nga hi hula hula ko ni ke fai ki ai toko ni pe a mo famana to ai pe a fata ha ko ia a komiti ko ia a rugby tournament ko ni a mama loa a pong pongi nga timi ka pa kwa nga timi te ka ke mo resita ka mo fe ka he fe au hi e kamata ia e a uraki ko ia o imagina ka tu ka fai frataha a bonbongi ma lo fai peni ki apsias ko ia i otahu a me la ke mau apsias ko ia ani ko tu motorway
1: a fepen
0: ia fepen road ai ko
2: a lo veken ata anga ko ia ko ia la
0: a ko apsias ka ko ia no
2: a me to tisi a ku talpungani ko apa ko
0: io ko o fai ga frataha e fitu e fiafi pe ako o ato e pepa mo e fasini ma au e fahenga koni te vita manukia fifita maikolo farisi uvea solmoni ta apalu pe pefeo kapita halalilo mo ke pueri a tayone ta seni ulakai mo fari ais pultosa osa yas tua kalau maria koreti kaufo kore pe a pehe kasune finau pa mo iunisi halalilo pe a mo tane vai ko kore fa more more pe i he ki parpare ma koni hoko ki he taune ti i he pong pong ini e pe a pehe foke kuata pe fasini ma au e Samson Tike pe a pehe ki a Paula Tatafu Paula Reveni a Steven Moataane pe a pehe kason mo unga mo ino ke vaka ki Lotolua Saya Tayone pe a mwate toltau am Saya Topuluka lo Kantani Freti Pani i afkalo ni hea ta seni ulakai William Tengei pe a pehe foke ki a William Suave Soane faiva, fare aisi pultousa mo misi watekini te vita manukia. A te pe fasini mau paula moa, pa pe foka te vita manukeu mo petelo olosoni ki he ngā ue i he pompongini. Tau taimi ku hafe ae fa, ko e tau fika fitu eni ki he pompongini me he fea wini sopo tau fa au ko tutue he manatu malo.
2: Tutue he manatu.

0: malo e rerei a te uroa. Ko e ongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sigi ki he ngākau te halanga me a kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau o nonoa. Ko ho oa upe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho me a sigi i ta e totongu. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongu ia whakata ua ka oua po ke tau fitunima. Ko sigi koia o ngākau pe halanga me a kai o kumalawa i ke mau wawe a kansa ki hano faito. O kuta e totongu pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sigi ngākau pe halanga me a kai o kune whakahau fia i hamo ulu. Ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau sigi pe a ke whakahopo rewa ha o sigi malo.
1: Ko e tau taimi o sita umini te tolu pe a mehe ni mai pongpongini pe a ko wha malo fo ki lava lilei e tau proklama i he pongpongini. Ko re whamu mo pe ka pane a hangahi he nea e pe ki a palparema i he tau neti i he pongpongini. Ko ia ko kore whamu mo rea ka kumotolu ka kono whakatoa ko wha malo atu lava lilei e tau proklama ko ia pe a mehi he tahawa ngahi re o e a o e a polo kalama ko ia pia mei he tahawa. Hei kure o e whakatua mea lie pia pehe fok ke polo kalama whakaosi a ngahi reo o e hengi hengi koula. Ko ia ku atuai e whamalo ki a pisope pia pehe fok ki a uheina pia mo sione o nevela tupou i he polo kalama ko ia o e pong pong ini. Pia ko whamalo kak mo tolko toa pena mo whakahoko e tau ngai polo kalama mo kau mai ke tau polo kalama i he pong pongini malo a pitoho mo ke i kau mai fok ke tau polo kalama i he ngai pong pongi ko toa pe ko e watoa e whamalo ka koe ne tuko ni te watu ha tau ngai hiva pe ko e tau polo kalama whakaosi o si wanoa koe me ni ma whakahoko atu ia e whaifikau kurisita kau i he pongi pongini ka watu pe a tau ngai hiva ke au ke ki ai pia whakahoko atu ai pe tau polo kalama ko ia i he pong pongi ni. Malo. Malo.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Pa talo fatu Samoa ni esu fo, talo falava malo le seifu manuia. Usi mai alfa afonga i telefonu ele astofi, luas ful tolo i ulai lua feles fulono, mai le lima tolo tasi pi ai PMN i Aotearoa, a wala u tapua inga. Na faalien minister o tinga te Pasifika, le sunga Paul Goldsmith se fapea, Olo anga ilu malamalo ma faataunu ala to folfolanga ili paya inga momole nei. Ewi lava ina mawalalo ili faavasenga ina ala malo, isi palo tala tamai ili PMN Horizon Research Poll. Ili hau faata ngata sa faali ala to manatu, fisifu lua pasene nta ua ili imala malama li leile vaenga le national imana onga unu Pasifika. Ai fisifu lua pasene ili vaenga fa upfai ili act, ma li lima sifu liwa pasene ili New Zealand first. Wa fa mauni ai Goldsmith e fa yen malo se fa ta tau la to te mafia e fa ti no la to mala mala ma i mata upo ya afia i tanga te pasifika na fa ali en fa ipulo le vanga fa o fa le green party ya te no tu yo no o le va fa ngai mal fiti na i le va o pa anga le malo so fa tasi o fa ile ma to tu nga le te mau ai ngole tu no Na faalia i faa maumaunga Alistair's New Zealand, na si itia le tau o oloa, i le tasi tesi male lima pasene ili tolu maasina ya yuni, ma si itia i le tau ili faa tesi male tasi pasene, male tolu tesi male tasi pasene saya ya mati. Wa sao ai le faalia e tui ono, e te le vaenga te tau o na tali mayele maalo sa ufa atasi, i le tau ngatari so i fuanga, male si itianga le tau o sua au, male kesi. Wa faititi ele Creative New Zealand, le au faa olana au faa inga aduenga, ele tusa male kuata. Ise tau mafa inga i faa ata o tuai se ala afuwa fau, o alato unga aduenga. Ma ile au faa i ole staff, po le au faa inga aduenga i walu sifulu faa olo yai, ile lima sifulu lima. Fa mele ta ita ifono, ole Arts Council le a Kent Gardner, Na saa ole faa alia te te ifono ole Arts Council Kent Gardner, ele o se suinga faa fua se e se taimi pupu. E au fia ima le faa sao ina o tupeteu, e tasi tesi ma le tolu miliona tala i tutonu ole faa tau sanga, sa amau ole tala ole tupe po ole pate te ole lua afe luis fuluono. Pe ta ifa ima le te ifono mua mua ya Karen Rangi, ole nei suinga e o nga tasi ma le fua fuanga mo se taimi umi. E tau la ia tuai, inu uitua, ma fa atino i ngā ruenga li lei, i tupe ua maua ma ua uulima i taimi li nei. Sifulu fitu te maiti mai te ngata mātutua, lewe sifulu fitu o loo leilu loa, i se vaa na ngoto i East New Britain, i Papua New Guinea, sa maua vaenga la vea i tino te ngata i toonua. Na malanga esa le nei vaenga i vaa e lua mai le motu o Duke of York a ngā iatu i le lau mua kokopo i le asu toona i taluai. Sa fuli fao le vaa i le taimi ni tuu waile motu, ma faa sawa i nai le to alua, sa fe ausi i le sami, ma taunu ili mataa fanga, ma tu ina atu loa le lapta inga. Sa faa alia le fai pule mai papo ni kini, le faa anua noa tele utangate le nei faa alabalave, wa afiai so i fua e lua sifulu fitu. Ile taimi nei, wa faa alia ile suita i taelwa inga faa upfai ele leipa, ele ifaate eia ia ile le mautonu ole sapalai usua au mapensini ile lalolangi, ono ofite na inga isa sae tu utotonu, lea ua maafu ele si iti ole tau wa oloa. Fai mai kamea ole sepuloni, ole te mau ainga ni usile na mua mua lava afia, a ele itu ula imai le faa alabalave isua au. Na taa ua fo isi puloni, wala ngona nei ele maaloo, Ia fatia sa fia ngai ma le fai ngam maloa le leipa, le taimi o le faa mai o le COVID is fulu iwa. Ma le tana faa i uhu. Wa saune le au ta alo ni we, le tana laina o ta alo ngam maloa le tau pule ngam Pertania po le Commonwealth Games i Glasgow i le tau sanganei, e ta i muai le avefua po le flag bearer, le tama i ta i tongi polo o Christine Ioane. E sifulu walu le au ta alo le ata wai ta alonga afeleti fusuanga ma le indoor bowls. Na ta wali ta itai o le awa niwe ya Sydney Louis o le pine auro ta otasi o niwe ya tataki toa Holo Williams o le ato aluma Christine Ioane ili ta itai ngo le au ita alonga o le atatala aloa ia le tupo saleta ili asu faraile. Samoa o telefona o le aso. Munu te leina lau fa sau saunga, i inga pula i Maria Makeli te tuu. So ifua
0: 5:31 PI Pacific People Together.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo la mare a wegi pa malo le le tonga ko tope ko u fripa mo tulalo mo ngongo. A ho to pre lulu ko ni wo fulma tolu o siulai wa fe wa no. O ku loto lahi a minista ki kai pasiki Paul Goldsmith i e te wake atu koia a e fili ki nove ma. O pe e minista kutu lere i pea national ia ki e fili o e tauni pe a kune tui mo falala ki e ngahinga aue koe ne a si whakahoko e wha i national. Ka i savea na whakahoko ia e PMN Horizon Research Survey na ma wai ko pe seti e fitu ua ia na nau pehe o kui kai ke mahino ki pureanga e ahoni ia a me a kumahu inga ki kai pasiki. Pesete fitu faa ia na nautala ai mea tatau ki he faa iko ia ai act. Pea koe peseti e ni manoa na nautala ai mea tatau ki he faa iko ia ai New Zealand first. Koe tari pea minista e kakai pasikia na ne pehe e fai e he faa i national a ho nautu uku ingata. Koe mau e pureanga nusila ai ripoti ki he fonga ngā ue ko ia aki nautolu na nangu ngā ue ki he Casey a Tom Phillips. Iha taufana na e hoko i septema e tau kuosi hiria e ne nofo wao mani ki whanau e tokoto. Koe whakaekeke na e whai e he whamau Simon Moore. Koe whakaipe na e tonupe a mea a Tom Phillips na e whaipe i kai. A ene ave a ene ki whanau o nau nofo i he wao. Mahu inga foki ki he whamau, pe na e osiki e he whakailoa a ngahi mea na e tonu kene whai. Na e pehe e he atenseniare ia Chris Bishop e tuku atu a ripoti i he kongaloto koia o Aokosi hiri a hanu whakaata me he minista. Kuo whakafoki ha whanau na e o mai me ha moa ke ohi e ngahi mātua i Nusilani. Koe uhi koe whealaki e ngā ue whakapepa na e whai, kusi whakafoki ai e whanau ia koe ni. Ongu mahi noeni, tupu me tōna unou ai polokalama veti koe ai kau polisi, na i kai ai ke tari ai ngā ue whakapepa koe ni, o hoko ai si ono whakafoki ona ai whanau koe ni ki Hāmoa. Ongu pehe na e whakaonga ai he ngāhi whamiria koe i Nusilani, ai ngāhi ataloi o e whanau. Pau pehe whoki e whafufonga, ka koe pule lahia o e potu ngā ue whakamauanga koe a Hāmoa, papa ari i John Tamaile Langi, na ne whakaha ki he talamua o gulolotonga whai a hono wharei o e whanau, ke toko ni ki nau tolu ke whakake ake me he ausia ko iena nau whononga mai ai. Na ne pē na e ausia he whanau ia ko ni a hono ngahi kovi. Ko e ne toka ngā foki, he na e osi o atu he potu ngā oe mo ui, potu ngā oe ako, we ngahi wa a kehe kehe a pule a ngā, a ngahi toko ni ki he whanau koe ni, ke nau whakake ake ake. O kui ai fukiheni, ma o ne tokanga koe ki he whanau miha a mua, he kua taku, kono o mai ke ohi. Pea i kuia o ausia he whanau ia koe ni, a no ngahi kovi, mo whakalavea. Na ne pehe foki, koe fo ngā ohi a ha a mua, koe ne fuake pe, e he whamau a ngā ke ohi ha tokotaha. O kua hoko rewa ia koe tokotaha no fufonua, pe iai mo ne totonu whakapepa ki Nusilani. Pea o kuto o rewa ai to tonuia ai ongo mātua na na whaerei ai toko taha. Na pehe he minisa ki muri mo fe whakatau aki a visi, koe ndua wata partnership ai tarite fe whakatau aki mo fe ngāwe aki he waha o nusila koe ia pea mo visi, ko ha maka mai reeni ki he ongo funua whatau loua. Na e whamo oni a minisa sa kiasi ditoka ma a visi pea mo Winston Peters ma nusila. Na na pehe he hanga koe ia e he area pau koe ni o whakailongai ai tuunga makehe o fe ngāwe aki i he waha o e ongo funuani. Pea kau foki pea mo polo kalama ko ia o e RSC hon o mai e ngahi tāpua ki ke kehe ki he whonua. Ka wai he tau e nima koe ni i kua toki osi hapa a ngā whiunga mo e taha po ni hiwa piliona ki fisi. E taim ta tau pē me fisi ko i aipe mo e polo kalā mai a kua fuatu e he pure anga ko e whai ai a ki nau tolu ko ia ka kai fisi ka ko nau nofo whonua i muri. Ko e whai ai ke nau foki pē o to e wha foki ke nau foki o invesi i fisi pē mo wha a tā pē e whainga mā arie ke nau foki ki ap. I he lolo tō ngāni foki o hoko e kau fisi nofo muri ia, koe kau invesi fika ua ia i he lahi taha ki fisi. Pe i he tau kotoa pē, o kuna o atua ia e paanga e piliona ki he whonua. O ina e palomesia e minista ki muri ia, sa kiasi ditoka, e ne feinga ahono tuku ingata ke tatala e ngahi poloka koe o ne whakawhea atungi ai e ngā aue mo inivesi koe ia e ka kaifisi nofo muri. Whakaosi, kua ka mata foki a e whiau hi sipoti a koe a Commonwealth i Glasgow, i Scotland. Pea ku whakawhiawhia a kau atu ki ai e ngahi motu ke hekehe e hong fulma ataha mehe pasiki. O kuna o kau ki a ngahi whiau hi sipoti ke hekehe, kauai a hiki mea mamafa pea mo e teka pulu. Ko ngahi motu hange ko Tonga, Hamoa, Nauru, Niue, Norfolk, Cook Island, Vanuatu, Pemo, Kiribati, o kuna ufafofonga ae Pasifiki. Ngata ngaya ngongu koko mai makitatole ako nifatangbeke mo mau haolerei ko au flipo motulalo tuafat.
0: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.